0: Transport Network Vehicle Service.
1: Po, yung Transport Network Company, ito po yung online platform. Sila po ang guide ng Grab, InDrive. No? Sila po nagpro-provide ng online services para malink po yung may-ari ng sasakyan, which we call a TNVS or a Transport Network Vehicle Service, doon sa kanilang mga customer.
0: Okay. So ngayon, kaninyo, ang requirement po ng LTFRB online na ito, hindi ka nadadaan sa Transport Network Company, ikaw ay magkukusa na lamang na mag-a-apply bilang isang TNVS.
1: That's right po, Bagong Ted.
0: Okay, sige. So ito na po yung proseso ngayon. Ano po ang ano ang naging problema ngayon na sinasabi po ni Secretary Banoy?
1: Ang nakikita natin, no, Manong Ted, during our initial investigation, kasi dumadaan muna sila sa Transport Network Company dati. So pagpunta na sa TNC, ang TNC na po ang mag-endorse sa LTFRB, yung kanilang aplikasyon. So lahat na may-ari ng sasakyan, pumupunta po sa TNC, no? Now, each TNC binigyan ho ng alokasyon last time ng 100 units per day. Pero hindi naman ho nababantayan to. Except pinafile nila dito, pinafile ho nila sa LTFRB. Some kaya nila yung 100 per day, yung iba less than 100. Pero hindi na natin alam, hindi na nalaman ng LTFRB ilan ang pumupunta sa TNC in the first place. Kasi pagpunta po sa TNC, ino-onboard na po nila. So there can be like 200 applications sa TNC. Ang ipapasok muna ng TNC sa LTFRB, yung 100 a day. Pero yung lahat, nandun pa rin sa kanila. Onboarded na po yun.
0: So,
1: ano nangyari? Naabuso po itong sistemang to.
0: Okay.
1: Na-onboard ka ng onboard kahit wala pang approval ng LTFRB.
0: Okay. Ito po ay nangyari dati kasi nga po kaninyo ngayon, opo, ang sino man pong gustong maging TNVS ay maaari mag-apply ng kanyang certificate nga po, no, para sa kanyang operasyon direkta sa LTFRB. Ito ho ba'y noon, opo, pa ho? O hanggang ngayon nangyayari?
1: Ito, ongoing lang ho to. We started it this year, Manong Ted. Pinaindot run natin yung sistema, tinest run po natin. Pero ngayon, syempre, naka-hold po yan. Hindi ho tayo nagbubukas ng panibagong slots, no, at this point in time. Pero during the pilot run, yun po ginagawa natin. Online filing na po ang ginagawa ng mga TNVS. Tapos nakakakuha ko sila ng permit to operate from LTFRB, doon pa lang sila pupunta. Doon pa lang sila pupunta sa TNC para ma-onboard po sila.
0: Yun. Pero ang nangyari nga po dito, itong TNC, onboard ng onboard, nang wala pa hong mga permit itong mga TNVS na ito sa inyo.
1: That's right po.
0: Okay, sige. So klarong-klaro na po ito. Ngayon, gaano karami ito? At ilang TNC... ang questionable ngayon, ang kanila pong listahan ng mga onboard na mga units nila?
1: 21 TNCs po lahat ang dinabas nating show cause order, Banong Ted, no? Precisely to explain bakit mukhang sobra-sobra ang na-onboard nila. Out of the authorized 54,000, ang nasubmit nila sa DSWD, kulang-kulang 150,000, Manong Ted.
0: 100,000 mahigit? Ang sobra?
1: Opo.
0: So, yun ho bang mga sinubmit nila na mga listahan supposed to be po ng tatanggap ng fuel subsidy, ilan doon ang nakatanggap na at wala nga pong permiso mula sa LTFRB? Meron na ba kayong detalye doon?
1: Well, ongoing po yan naman ng 10th sa DSWD doon. I think there's another payout being organized with the TNCs, final payout. So, we will know the final number after the last payout po.
0: Pero so far po, sa nangyari mga payout, ilan na po na mga TNVS drivers o partners ang nakatanggap ng fuel subsidy?
1: Sa DSWD, meron silang nakukuhang AX po doon. No? Hindi ko po alam kung ilan na po ang nadabigyan. Sa fuel subsidy naman na pinapairal ng LTFRB DOTR, wala pa po tayong sinisimulan sa TNVS.
0: Ah, okay. So ang pinag-uusapan natin dito, ang posibleng nakatanggap na pero nga ang pakilala ITNVS na hindi pala autorisado doon sa panig ng DSWD sa AX.
1: Opo.
0: Alright. So dito po sa DSWD wala pa kang impormasyon ganun ho karami ang nabigyan nila ng ano ng
1: As I said, may last payout pa po sila eh. So I don't have the running number, Manong Ted.
0: So ano ang pinagbabasihan ng DSWD sa pagbibigay nila ng AX na ayuda? Listahan lang na nanggagaling sa inyo din o galing ho sa TNCs?
1: Diretso na po, from TNC to DSWD.
0: Mm-hmm. Mukhang may problema sa sistema, sir, ano ha? Oh. Opo. Okay, kayo ho mismo, ito hong pondo ng DOTR na fuel subsidy, wala pa kayong na-release sa sino man pong TNC o TNVS?
1: Wala pa ho.
0: Alright. So ano ho ang usapan ngayon ng inyong secretary tsaka nitong secretary po ng DSWD para ho natin mapagtanto kung nagkaroon ho ba ng leakage dito?
1: Wala naman leakage in the sense na may nabigyan na wala sa listahan. Wala naman nung ganun, no? Kasi at least ang lumabas na ngayon yung kompletong listahan. Pati yung mga tumatakbo sa TNC na walang paitulot ng LTFRB. So meron na tayong kompletong master disk na Manong Ten, no?
0: Mm-hmm.
1: And we're building on that master disk. So kompleto na, lahat ang binibigyan ng TNC, lahat ang binibigyan ng ayuda, nasa listahan po sila.
0: Ng TNC?
1: Correct.
0: Opo, pero ang sinasabi kong leakage dito is meaning, hindi naman dapat tumanggap, nakatanggap, simply because nasa listahan ng TNC. What will prevent the TNC? Ako, halimbawa, ako si TNC. Okay, itong aking anak may kotse. O itong aking bayaw may kotse. Kamag-anak ko, kumpari ko may kotse. Isama ko sa listahan, wala naman pala sa inyo po talagang listahan.
1: Okay.
0: Nakatanggap siya ng 5,000 pisong ayuda, pero hindi naman pala karapat dapat. Yun ang tinatawag kong leakage.
1: Good point, Manong Ted, no? Yung onboarding data po eh, asama sa listahan, yung prueba na sila ay onboarded dun sa sistema ng TNC.
0: Yun nga. Paano nga yun? Kasi po, kung umasa lamang ang DSWD na correct. Amin din tatawagan, umasa ka lang sa listahan na ibinigay ng TNC na ito yung aking mga TNVS partners, di ba? Tapos yung pala lumalabas na itong TNC-ing ito, onboard lang ng onboard, hindi ba? O kaya naman po, yung listahan nila, correct. Hindi pala official na nanggagaling sa inyo, ano po yung what will prevent me na isama ko sa listahan ang lahat ng kaibigan ko at kamag-anak ko.
1: Correct. Good point, Manong Ted. No? We are really basing this on the certification ng TNC na yung listahan na binibigay sa atin ay yung sa DSWD at LTFRB ay yung listahan ng mga onboarded vehicles sila. But you're right, Manong Ted. I see your point. No? Pwede nilang abusuhin to eh. Pwede maglagay na ng pangalan na hindi naman talaga tumatakbo, no? But we are basing it now from the certification of the TNCs. Ito nga parte, yan ang parte ng ating investigasyon, Manong Ted, sa ating audit trail dito, is to see the lahat ng iisa-isa na natin yung mga pangalan ng mga driver. Okay. Match natin sa mga sasakyan ng mga TNC, kasi ngayon wala matching eh. We will match it with the vehicle, first cross-check it to those authorized by LTFRB. At yung bang hindi authorized sa LTFRB, titingnan natin yung historical transactions po nila.
0: You're talking about thousands ito?
1: Opo. It is all digital, Manong Ted, no? It will not take overnight. It will take some time. Estimate namin mga few weeks. Pero malalaman ka agad talaga natin kung may historical transaction itong sasakyan o wala.
0: Okay. So, kumbaga, ito po yung audit, no? And then, magkakaalaman tayo kung meron pong mga nag-onboard sila nang wala naman palang permiso pa mula sa inyo. Anong penalty nun?
1: Ay, dako, Manong Ted. If you remember the Uber case, way back 2018, no, nahuli si Uber na nag-onboard na walang pinitulot ng LTFRB ng mga TNVS. No? Initially, Uber was suspended for 30 days and eventually fined 190 million pesos.
0: Meron ba bang Uber ngayon?
1: Wala na po Uber ngayon.
2: Sorry, inabsorb kasi, na siya ng Grab.
0: Kasi hindi
1: pero
0: ako,
1: using using that as a precedent, Manong Ted, so it can be either suspension, revocation, or a fine.
0: Okay, may tanong lang si Chacha.
2: Oo. Yes po, mga gano'ng katagal pa ito, Attorney Vigor, bago po matapos yung investigasyon na ginagawa po ng LTFRB dito sa sinasabi ninyo na 21 TNC na pinadalhan nyo ng show cause order?
1: Ang estimate po namin na Diti Chacha, no, we have a hearing on May 14. It would, after May 14, it would take us 2 to 3 weeks to complete our recommendation to the Secretary. So, at nandiyan namin either first or second week of June, tapos na po kami.
2: At kapag napatunayan na talagang merong mga TNC na nag-onboard na mga or onboard lang ng onboard na mga drivers kahit wala pa pong pahintulot from LTFRB, is there a possible or is there a possibility na mabawian ng permiso itong mga kumpanyang ito? Itong mga platforms ito?
1: Opo, dito chat, revocation is always on the table.
2: On the table, pero hindi pa sigurado sa ngayon na yun ang maibibigay na parusa dito sa mga TNCs na ito.
1: Ayokong i-prejudge, Dini Chacha, no? Because the gravity of the offense may be different from each TNC.
0: Okay.
2: Pero yung pananagutan, solely with TNC talaga, wala pong lapses on the part of LTFRB dito?
1: Ay, pati ho yan, tititinan natin. As I said, no, yung sistema na pinairal dati, naabuso ho yan eh. So ang question dito, yung pag-aabusog yun, monitor ba ng LTFRB or under the permission or tacit approval ng LTFRB or other government agencies for that matter, no? So kasama po yan sa ating investigasyon. Meron na po tayong leads, no, na nakuha tungkol dyan. So we're pursuing that. Kasama po yan sa ating recommendation to the Secretary.
2: Oo, ilang pong tao ang iniimbestigahan natin ngayon sa LTFRB? If we have 21 TNC, para lang din alam nila na, na kayo po talaga patas dito, hindi lang solely sinisisi natin ito sa kanila.
1: Oh, let me put this way, though. As early as last year, meron na po tayong tinanggal dahil po dyan.
2: Okay, ilang po itong taong ito?
1: Head po yan ng isang division eh, but I don't want to name him yet kasi undergoing yung kanyang investigation. Pero head po siya ng division na nagproproseso ng mga aplikasyon ng permit ng mga TNBS.
2: Oo, so sa ngayon po kasi ang sinabi nyo kanina, hindi na kayo tumatanggap ng application mapa-online man or physical, tama po?
1: Opo, naka-hold mo na po yan.
2: Oo. So itong tao na ito na inalis na sa LTFRB, ang assume natin ay even if alam niya na sobra na yung TNVS na bumabiyahe, inaalaw pa rin yung pagtanggap ng online application? Parang ganun po yung nangyari?
1: Hindi po. It's more of yung system ang ginawa at that time, bred this kind of abuses. Siguro sa tagal po ng processing, alam nyo, ang mga TNVS, mga mag-aari po ng sasakyan pag nag-apply, gusto nila tumakbo kaagad kasi may binabayaran sa banko. Kung napakatagal ng proseso ng LTFRB sa pagbibigay ng permit dito sa mga taong to, pwede they like to kumakapit na po sa patalin eh. Kahit na alam nilang mali, eh para makatakbo na makapagbayad ng utang. So we are reviewing also the processes, the human delay in the delivery of services. Kaya nagkakaroon ka din itong klaseng sitwasyon, baka may mga ganong nangyari.
2: Oo. Attorney, help us understand, what system are you actually pertaining to na may kaugnayan doon sa LTFRB personnel na inalis?
1: Ito po yung nangyari, as I explained, no, na ang TNC po, ang ari ng sasakyan, pupunta muna sa TNC.
2: Ah, yung in-explain
1: nyo kanina.
2: Ang TNC
1: ang pupunta sa LTFRB. Opo.
2: Oo. Ah, okay. Sige po. At least malinaw ngayon. So, by May 14 onwards, malalaman na po natin kung ano magiging desisyon ng LTFRB dito.
1: Yes, Didi Chacha.
0: Okay. And then, sir, meron pa ho kayong pending ang DOTR-LTFRB na fuel subsidy for this particular sector?
1: Opo. Meron pa ho tayo. Out of 2.5 billion Manong Ted, we are down to our last 700 million na we hope to complete by May 15.
0: Oh,
1: so dito na po tayo, nakatutok na po tayo sa mga probinsya sa bagay na to.
0: Yes sir, pero doon sa TNVS sector, kasama yan dito sa inyong remaining 700 million?
1: Opo, meron pa tayo mga 1,500 per driver na pwede ibigay. Naka-allocate po yan sa TNVS drivers. Hinuhuli ho natin yan precisely because hindi pa tapos ang payout ng AIC sa DSWD.
0: Okay.
1: Gusto muna natin matapos si DSWD.
0: Mm-hmm.
1: At udahin muna natin yung mga hindi pa nabibigyan ng DSWD.
0: Opo, pero hindi ba nagsuspend din ang ano dito dahil dito sa inyo na discovering ito? Tuloy-tuloy pa rin ba ang pamimigay ng TNV sa TNVS ng DSWD?
1: Opo, meron silang last payout schedule po.
0: Okay, so we have to ask them also later on ano. Sige. So sir, ito pero mismo ang DOTR LTFRB, meron din kayo na ilalaan na panahon, araw at pondo para ho sa TNVS naman sa mga legit, no?
1: Yes. Yes po, sa mga legit.
0: Alright, sige. So yan po ang aabangan natin na inyo pong anunsyo. Yun ho mga motorcycle taxi, sino may hawak noon yung master list nito? Yung mga motorcycle riders, opo.
1: Opo, as of March po, nag-issue po ang departamento ng order na LTFRB na po ang hawak oversight, the regulatory, direct regulatory oversight over the MT taxis. So dito na rin po yan sa LTFRB po.
0: Opo. Doon po naman, wala kayong ganung concern na similar here sa TNC tsaka TNVS?
1: Similar din po kasi ang MC taxi naman po, may makap po sila.
0: Mm-hmm.
1: They're around 7 MTPPs kung tawagin, motorcycle taxi platform providers, no? Mga shampoo sila na binigyan po ng alokasyon during the pilot study. Shampoo yan. Ngayon, ang lumalabas out of the 78,000 na dapat yung parang cap po nila, yung maximum, ang na-report nila is 250,000.
0: So?
1: Sumobra po. Based on the initial figures, parang sumobra ho sila sa cap.
0: So ano yan, parang ganun din, merong mga hindi naman naka-record sa inyo na rider, na partner noong motorcycle taxi company na nag-bloated din, ganun din yon?
1: Well, first of all, Manong Ted, no, unlike the TNVS, wala talaga record sa LTFRB po yun kasi Marso lang po nabigyan ng department order na ang LTFRB na may regulatory oversight, no? Pero nakita natin na merong ibang MTPPs, no? Ito yung counterpart ng TNC, na sumobra sa cap kasi meron siyang cap of 14,000.
0: Mm-hmm.
1: Ang report higit sa 14,000 na sabi nila sa DSWD, ito ang motorcycle riders namin.
0: Anong dahilan kung ba't nagkaganon?
1: During that time, if you remember, Manong Ted, this was just a pilot study by Congress, no, na tinask ang DOTR to do the pilot run. So in order to do the pilot run, dinagyan ho ng cap. Oh, ikaw 14,000, ikaw 20,000, ganun po. No? So tapos, sustain lang po yan. The final study report was given in May 2024. Tapos, from then until now, mukhang nagtadagdagan ng motorcycle taxi. More than the allowable cap na binigay dati ng technical working group. So yun, iba naman, pero similarly, parang sumobra rin sila.
0: Opo, kapag ho ganun, sino ba dapat ang may central data ng isang rider na considered as motorcycle taxi on the issue of legality, no? Yung insurance, yung competence ng driver, etc. Sino may hawak, sino ang nakahawak sa record noon? Nang sa ganun din, masiguro din po natin na yung humingi ng ayuda din ay legit na motorcycle taxi rider.
1: Opo. Sad to say, Manong Ted, no? Dati po, wala akong ginawang distahan ng mga driver. Nung pumasok lang po tayo dito noong Oktubre, hiningin natin lahat ng motorcycle taxi platform providers ng kanilang listahan ng mga drivers, which they submitted last December. Ngayon, kung ihabing natin yung sinubmit nila noong December at yung sinubmit nila sa DSWD ngayon, ang laking diferensya ng amount.
0: Ng bilang. So, mas marami yung sinubmit. Mas marami yung sinubmit.
1: Opo, mas marami ang sinubmit sa DSWD.
0: So, kung may violation ba yung operator nito? Halimbawa, itong mga joyride, angkas na ito, move it.
1: Opo.
0: Kung ikaw, parang ganun din, ano, ang tawag nga po ninyo, ay nag-onboard ng isang motorcycle rider na hindi pa naman ito, kumbaga, wala pang kaukulang government permit.
1: Yan nga ang isang pinag-aaral. Kasi cap, ang binigay lang manong Ted before was a cap.
0: Yes, oo.
1: Basta ikaw 15,000. Inigay ng TNVS, may particular permit document na ini-issue ang LTFRB.
0: Oo.
1: Dito po sa motorcycle taxi, wala akong ganyan.
0: Ano yan? In the absence of a statute, of a law, or opo. Regulation?
1: Tama po yun, Manong Ted. Yung motorcycle taxi law is still pending in Congress.
0: So as we speak now, yung lumampas doon sa CAP, walang violation tong mga motorcycle TNC na to, if I may say so?
1: My personal point of view, may violation po sila, Manong Ted, no? Kasi pinahintulutan sila at a certain level. Now, if it's true that they onboarded more than that, that's a violation of the cap that was given to them.
0: Okay. Ito bang mga, itong mga joyride na to, move it na to, saan sila, sinong nagbigay sa kanilang permit to operate?
1: Yung cap po was, there was a technical working group created at the time of the study that provided po the cap.
0: Sino to? Anong government agency?
1: Under DOTR po yan, inter-agency po yan, nandyan po ang LTO, LTFRB, DOTR, iba-ibang ahensya ng gobyerno kasama po dyan. May private sector representatives din po dyan sa technical working group.
0: So kung mayroong certificate of convenience, no, mayroong franchise itong mga taxi, mga bus, itong TNC na ito, ano ang hawak nung Grab Move at saka ang CAS? Anong papel ang tawag doon? Anong tawag doon?
1: Yan nga po, it was just a cap. a maximum cap that was given at the time. Kaya yan nga binabago natin, Manong Ted. We will now issue individual permits each and every motorcycle taxi para makatulad na rin po sila like TNVS or Jeepney or Bus, kaya po.
0: Okay. Wow, medyo, this is so complicated at ang laki na ho, ang laki na ng problemang ito para ho sa,
2: parehong kumaga, bloated eh.
0: Doon sa management. Opo, okay, sige. Okay.
2: Attorney,
1: ayusin natin yan, Manong Ted. Yan nga binigay natin tasking sa atin para maayos po yan.
2: Oh. Attorney Vigor, paano po ba? Napag-uusapan na po ba ngayon since bloated yung listahan, over na sila doon sa supposedly dapat bumabiyahe sa sakyan na apat ang gulong o dalawa ang gulong. Ano po ngayon ang pinag-uusapan nyo sa LTFRB? Anong gagawin doon sa mga riders na sobra? Patitigilin ba sila? Hahayaan po ba sila? Aayusin yung kanilang papeles para hindi maging kolorum? Paano po?
1: Ang guidance po sa akin ni Secretary Banoy is to, as much as possible, protect the employment kasi ng mga TNVS or motorcycle riders.
2: Kung
1: paano natin gagawin yun. At the same time, binabalansin natin yung issue of oversupply. Huwag naman magkaroon ng oversupply in a particular area kasi sila na ang magkocompete ng mababaka nilang kita. So yan po ang pinag-aaralan natin. Part of our recommendation is the next steps moving forward. How to document, how to legitimize the motorcycle taxi riders para hindi na ma-audit to.
0: Opo.
1: At maintain a database of all the drivers and update it continuously para just in case kailangan din natin ang database, malinaw na po ang datos natin.
0: Opo.
1: So kasama po yan sa ating recommendation on what to do with the riders and the TNVS owners or drivers na wala pang permit sa LTFRB.
0: Okay, sige po. Salamat sa inyo pong pagpapaliwanag para ho natin mas maintindihan itong isyong ito. Ito ho, I just have to ask you this. Ano ang reaksyon ninyo dito po sa isinampang kaso ng Coalition 169 po sa Office of the Ombudsman na graft case po dahil nga dito sa pinasok po ng kontrata sa Stratcom?
1: Thank you for that question, Manong Ted. No, pangatlong kaso ko na po to, no. Na ganyan din, eksakto, parehong allegations and all that. No. Siguro punot dulo dito, Manong Ted, no, is the case before the Supreme Court. Kasi may kaso sa Supreme Court, pati ang OSG, hinihingi na i-declare yung kontrata ng isang IT provider as void ab initio. Ang COA, meron na rin notice of suspension of payment na in-issue dahil nga ang position ni Nakuha, the contract entered into then by LTO is invalid from the very beginning. Pati ang Kongreso, during the last Congress, nagsalita rin po ang Committee on Transportation on this matter. What I'm saying, sir, we can go back and forth. As I said, mm-hmm. that itong kaso, the same allegations filed at the same time. Sabi ko, to put a period on this once and for all, tignan natin, ano ba yung kontratang nandyan? Tama ba siya o hindi? Kasi at the end of the day, Manong Ted, no? Hindi tayo pwede bumalik sa manong-manong proseso. Kailangan automated yan. LTO has two choices. Either yung Dermalog o yung Stratcom. If the Dermalog contract is declared null and void by the Supreme Court, anong mangyayari sa sistema ng LTO? So if we do away with Stratcom now, may phase out agreement po yan with the DOTR, and ma-declare null and void yung kontrata ng Dermalog, LTO is brought back to step zero. So what LTO I think is doing lang, trying to maintain both systems so that in the event of whatever decision the Supreme Court comes out, hindi ko tayo babalik sa zero, sa mano-mano. I think that's one of the core issues now remaining. Siguro sana we are appealing to the Supreme Court na bigyan ng tuldok na to, mag-decision na sa bagay na to so everybody can move forward.
0: Ang kanila po yata ang issue dito yung paniningil noong nga pong Stratcom. Doon, di ba, naalala po ninyo, may binabayaran na computer fee. Yun po ang issue fee nila dito. Opo.
1: Bulk of the transaction, doon nandun po ako, Manong Ted. No? Sa driver's license, 100% lumimula na sa Stratcom yan. Ang pinag-uusapan lang natin, motor vehicle registration. Mm-hmm. Now, nung nandun ako, 90% of the motor vehicle registration wala na sa Stratcom yan, nasa Dermalog daw yan. So, pinag-uusapan lang talaga yung 10%, yung natitirang 10% na kahit paano sa Stratcom pa. Kaya natitirang 10% yan, meron pang mga systems yung Dermalog na hindi pa nagagawa. For example, yung link between LTFRB and LTO, that is the intergovernment link, para seamless na po. Pagdating sa LTFRB, diretsong, hindi pa ako nagagawa yan.
0: Opo, sige.
1: So, ang nangyayari, minamano-mano po yan. And under the phase-out agreement, until such time as matapos itong mga dapat tapusin, hindi pwede basta-basta putulin yung isa. We're just following, Manong Ted, yung phase-out agreement signed at that time way back ng DOTR at Stratcom.
0: Sige, hindi pa ho pwedeng putulin, kaya may bayad pa.
1: Sana nga, putulin na. Gawin na po yung tulay para matapos na.
0: Yes, oh, wow. Sige po, kasi napahaba itong ating panayam. Sorry po, no? Pero at least napakinggan po namin ang inyong pong panig, ASEC Chairman, dito po sa isyong ito. Kasi obligado din kaming kunin po ang inyong panig nga dito po sa isyong ito. Kami po gagawa pa rin po ng follow-up interview para po naman po sa mas malalimang diskusyon dito po sa kontrobersyang ito. But meantime po, abangan namin ang inyong pong magiging audit dito po sa mga TNCs na ito at mga TNVs on board. Salamat po, Chairman.
1: Manong Ted, thank you very much sa pagkakataon.
0: Opo, salamat po sa uulitan. Thank you. Alas 8.32, oras po hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainabo sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sousa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape mangosteen sarap. Thank you. Ganda ng ating morning dahil ang ating kape ay Boss Mastery Coffee. Sa lahat din po ng mga Pinoy na nasa abroad ngayon, ha, sa ating mga kababayan sa overseas. Alright, ang tanong, kaliwat kanan ho ba kung kayo po'y magpadala sa Pilipinas? May bayad ba yung kada remit? Aba kung gayon, mag-BDO pay na po tayo. Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, libre na po lahat ng mga susunod na send money transactions sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin ang BDO Pay to pay bills sa Pilipinas kahit nasaan ka pa. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo. Libre na yan. Kaya download na ng BDO Pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Inuulit ko ha, ito ho yung makabagong pamamaraan ng pagpapadal ng pera. Di ba meron na pong mga e-wallet, mga e-transactions, yung pagpapadala mo ng pera through

0: up to 1 million pesos per depositor. Mag-BDO Pay ka na and magbukas ng BDO Kabayan Savings. Mga kapatid, abangan po! Isa pang interview ito. Sa mga nag-aaway na mga manok ngayon, nagsasabong, eto, makinig kayo. Sa ilang sandali po, ang pinuno mismo ng NBI.
1: Yes!
2: Alam mo ba kung bakit kita mahal? Kasi nasa iyo halos lahat ng bagay.

0: Bienvenido a España. Buenos días, Madrid.
1: You need to be ambitious. You need to dream big.
2: Up. Excited ako malaman yung kwento ninyo.
3: Welcome to this place.
2: Bakit? Tuloy-tuloy lang.
0: Naabitin kayo, no? Abangan! Samahan nyo kami muli sa susunod na episode dito lang sa Woman in Action. Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy
4: lang. Tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin.
5: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa story ang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang angulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat story. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao. At sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.

0: kompleto ka sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo. Paano nga ba matutunto ng totoo?
0: At sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
2: May June 30 yung...
0: Dahil dito, bawal ang fake news.
3: Sa mga issues sa bansa dito sa 1PH.
0: Dito tayo, sa totoo lang.
3: Sa House po yan, yung sinasabi yung bill.
0: Kasama sina Jovi Francisco, Arisel Halili at Chick Burrell. Lunes hanggang Biyernes sa bago nating oras, tuwing alas 8 ng gabi.
4: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
5: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel puro kontrabida pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
6: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
5: Hello! Okay, one, two, three, four. Again. One, two, three.
0: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.

0: ng NBI. Good morning po, Director.
1: Magandang umaga po, kasama ang Ted at DJ Chacha sa lahat po ng tumatakilig sa iyong programa. Isang magandang umaga po.
0: Opo,
1: salamat po muli.
0: Opo, siguro, Director, unahin ko na lang ito, no, Cha, bago yung ilang pong pinaghandaan ni Chacha ng katanungan. Itong ngayon, umiikot na pinakakalat na inyong audio na pagbabanta.
1: Opo.
0: Ano, kahapon nga po kayo sumagot dyan para lang humaliwanagan tayo dito at lahat na nakikinig sa atin. At yung pong mga nagpapasa-pasa nito, ipinapasa pa po hanggang ngayon eh, itong audio recording na ito, sir. Go ahead. Opo.
1: Opo. Well, ano naman po, sabi nyo nga po, in-address ko na po yan. At we don't deny na tayo yan. Ako'y nagsasalitado kasi private conversation po namin yan ni Mel, yung kaibigan ko nga po. Pare ko pa nga po yan eh. So there's no point na i-deny. Pero ang masasabi ko lang, ay yun po ay December 2020 pa nangyari. Na yung kung maririnig naman po, pakikinggan maigi yung pag-uusap. At kung napakinggan po yung buong recording yan, yung buong record, kasi mga 30 minutes po kami nag-uusap yan eh. Nagsimula na malumana yung pag-uusap, nagpapaliwanagan, nung ayaw kong pakinggan, doon na po nagsimula yung mainit na mananalita ako sa kanya. At yan naman po, nakapagpatawaran na kami. Hindi siya magre-reklamo sa akin, legally, at hindi ko na rin siya i-reklamo dahil admittedly naman po niya, nirecord niya, at naipasa niya sa isang kaibigan niya na ito naman, nakarating dun sa isang Facebook page na local din na politically opposed dun po sa aking bahay. Ano po. So, nangyari po yun. At nakalipas naman, nakakagulat lang na after 5 years na lumabas ulit, kinagamit siguro at inire-relate dun sa pagbabanta ni Vice President Sara sa Pangulo, ginagawa pong parang basihan nila, asintahan. Kaya palagi ko hindi naman po dapat ganun. Ganun po yung pangyayari dyan.
0: Ayun, so kumbaga, kasi ano yun, yung anti-wiretapping law, no? Ito,
1: tama po, saka dito privacy po. Dahil private conversation po yun eh.
0: Mm-hmm. Still, ano ho naman ito, kumbaga pinagbabawal yan, and then ito, yung data privacy ngayon, na nasasakop na siya. Pero ngayon, kinukulik nga dito
2: sa
0: pagbabanta ni VP Sara.
2: Oo. Pero Attorney Melvin, gusto ko lang din malaman, yun po ba na, ano na, nasagot na, kung talagang may nag-record or na-wiretap, paano po nakuha yung conversation?
1: Inamin naman po ni Mel sa akin na inirecord niya.
2: Ah.
1: Nung hindi niya na-record yung buong conversation, na-record niya yung portion na, yung dulo na, no? Yung masalit, masakit na yung salita.
2: Oo.
1: Pero, nangyari, sinabi naman niya sa akin, pasensya na pare, kasi siyempre natakot din ako, ipinasa ko rin sa kaibigan ko.
2: Oo.
1: At palagay ko, may napagpasahan siya at na nagamit. Kasi politika po yan nun eh, yung laban na nun sa politika at kakandidatong congresswoman pa lang sa bahay. Na nagkataon na DJ Chacha, yung asawa ko nun, buntis, third trimester. Tapos every month kasi nasa NICU siya, yung NICU yun yung parang emergency service na mga
2: kulit.
1: Then nag-spotting siya. So nung tinawagan niya ako, nasa labas ako noon, nireport niya sa akin na ba't naman ginawa nung ni parang Marian na pagkakaibigan tayo, ginawin niya. Eh sumasakit yung chan ko, alam naman niya na buntis ako.
2: Mm-mm.
1: So yung fear ko as a father nung unborn child,
2: doon mo nalabas.
1: Husband,
2: doon
1: nalabas. Talagang yung galit mo naman. Kasi po, I'll be scared dahil yung asawa ko nagkaroon na siya ng miscarriage eh. And we don't want that to happen again sa kanya.
2: Ang mahalaga, so, maayos naman na po kayo. Na. Kung sino man yung nakausap nyo, kayong dalawa, maayos na kayong dalawa. Yun naman yun, ano, Attorney Melvin. Kung baga napag-usapan na nila yun.
1: Yun nga po ngayon, binibigyan naman nila ng mali siya. Nung sinabi ko na industrial partner ko siya.
2: Oh.
1: Si Lorraine Baldoy, may post na kagad na meron daw akong quarry, doon ko daw ka-partner si Mel, walang permit, walang sasalin ko. Well, kaya halatang halata po eh. Si Malutikia, si Lorraine Baldoy, si Eric Celis, yan po yung mga kilalang-kilala naman na mga against it na hindi siguro natutuwa sa ginagawa ko bilang director.
2: Once and for all, attorney, para lang din malinaw na, anong klaseng business niyo po ba siya kasama?
1: Well, actually, meron po ako mga gawain ngayon. Actually, meron akong dyan sa Subo na pumartner ako na naging destino po ako. Siya yung ginawa kong tao.
2: Ano pong klaseng business ulit? Sorry, attorney, medyo.
1: Meron po akong quarry po yan.
2: Quarry business.
1: At may permit po lahat yan. dahil lang kapartner ko po dyan, hindi naman ako kapartner, nag-invest lang ako, naglagay ako ng pera ko doon. Kasi Mel po ang ginawa ko parang tao ko para magbantay.
2: Mm-mm. Wala naman pong conflict of interest doon sa part na yon, attorney?
1: Wala naman po, investor lang po ako, hindi po ako yung owner ng ano. Minority, actually minority lang po yung ano ko dyan, yung participation ko. Opo.
0: Alright.
1: At mag-check naman po yan. At saka nasa sign-in ko po yan. Nakalagay po yan.
2: Dineclare nyo po. Sige, attorney, ang sabi nyo, ang sinasabi nyo nga po, pakiramdam nyo, may kinalaman to sa politika kasi nung uminga yung issue na may posibilidad maging testigo kayo dito sa impeachment kay VP Sara Duterte, saka ito lumabas. So, kayo po ba talagang sigurado na natetestigo nga dito po sa kanyang impeachment?
1: Hindi, nagtestigo na po ako, DJ Chacha, doon sa
2: kamera. Oo.
1: Na po, nung nabalita na sinampi na po yung NBA at ako'y titestigo, nagsimula na po yung atake sa akin. Hindi lang po yan, lahat na po, pati yung sa asawa ko, meron daw 1 billion na flood control. Tuloy-tuloy na po yan. Ayan, ang tawag nga po dyan, yan po yung inappropriate coordinated behavior na tinatawag. Pag tinignan mo, pare-parehas yung post, yung magko-comment, mga troll. So, na-observe po namin yan. Siguro, maswerte na rin ako. Nandito ako. Web tools to examine yung mga ganyan po na posting. At kita naman po yung mga nagpo-post directed po talaga ron. Ganyan-ganyan po yung nangyari dyan kay sila Jason sa, kay Harry Roque, na gumawa ng fake na video, na deep fake video ni Presidente, pinakalat, tinalon ng mga troll farms, pinapalabas po na ganun. So, wala po tayong siguro magagawa sa ganyan nila. Habulin po natin at kawawarin naman po si Mel dahil hindi privado, individual naman po siya eh. Na yung iba nga pinapalabas na media practitioner daw. Eh, naapektuhan din naman po siya at nadadamay sa hindi naman dapat. Ang nakakatawa pa nga po niyan, pag tinignan niyo yung Facebook ni Mel Savio, eh supporter pa po din, hindi VP Sara yan eh. Eh, hindi ko naman po pinakikailaman yung political affiliation po niya.
0: Opo. So, Director, may kasong isinampa itong si Sabay, no? I'm sorry.
1: Si Sabio. Hindi pa po kaso, nag-file po siya ng reklamo, na complaint po dito sa FBI, sa cybercrime division namin for violation of data privacy, saka sa violation ng anti-wiretapping law. And mag-investigate po. Hanapin po yung mga gumamit po niyan.
0: Opo, paano po natin, sorry po, medyo ano ito, Attorney Melvin, medyo awkward ano na.
1: Opo, opo.
0: Paano natin ihiwalay ang inyong personality dito ho sa isyong ito sa pag-iimbestiga ng Bureau? Kasi kayo mismo ang kasama doon sa conversation, dati yung industrial kanyo, business partner itong si Sabio. O, para hindi humakulayan, NBI ho ba't mag-iimbestiga o baka it's proper na i-refer sa PMP halimbawa?
1: Pwede po yung isa sa in-advise ko kay Inel, pero since nagpunta po siya rito, pwede naman po na gawin yun. At simple lang naman po yan, I will be transparent. Saka case cut clear naman po yan eh. Meron bang ginawa na pagkakalat ng isang primado konversasyon? Yun lang naman po yan eh. At ikaw ba yung nagkalat? Yun lang naman po yung established niyan. So wala naman pong parang mahirap na anggulo na titingnan na pwede pong paglaruan at galawin po ng ahensya po.
0: Opa,
1: at kung sino man mag-iimbestiga. Saka we'll be transparent, we'll report po. Ilalabas po natin yung ebidensya. Yun po naman yung direksyon natin lagi dito, evidence-based, saka kung ano po yung batas.
0: Opo, yes sir. Okay, sige po. At least ito nga po yung naiklaro po natin kasi mahirap kung hindi namin kayo tanungin dito. Eh, nag-iingay na ngayon itong mga fans ninyo sa aming live chat dito.
1: Ayos lang po yan.
2: May fans si attorney.
0: Anyway, ito lang po. Ako, kaya ho kami matagal na tumatawag kasi gusto kong laruhin ito. Kasi in fairness po, no, sa mga abogado po naman ni VP Sara, itong iniharap na video doon po sa hearing ng Committee on Justice sa kanyang sinasabing threats, no, laban sa First Family, eh hindi daw ho na ipalabas nga yung pinanggagalingan nung kanyang sinasabing pagbabanta. Kasi kung pupuntahan natin itong transcript nito, ano ho, yung kanyang pagmumura, ang sabi niya rito, sabi niya, 'di ba, yung pagmumura niya, and then huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao, yun sabi niya. Pero ito nga daw ho kasi ay kanyang sagot sa isang tanong. Yung tanong na yon hindi ho na ipakita. Kasi ang tanong doon is tungkol sa seguridad ni VP Sara. So pwede ba ho ninyong klaruhin lang na bakit hindi nasama yung tanong ng taga-media sa kanyang press con at yung sabi nga nila, yung overall context na pinanggagalingan nitong mga salita ni VP Sara?
1: Well, totoo po yan. Nandun naman yung tanong. Kung pinakinggan po yung discussion doon sa kahit kung hindi man lumabas doon sa video, doon sa discussion po ni Congressman Tinio, na-discuss po yan, na-tackle po yan. Yung pong ipinalabas na video niya, hindi po splice yun, hindi po parang pinalitan. Yun po, ang pinalabas yan, what is significant doon sa testimony? Ngayon, dahil hindi naman po umatin si VP Sara, dapat nabanggit po yan. Kasi binibigyan po ng chance nga siya na i-present na yung counter-evidence doon. At kung sakali naman po ito'y magkaroon na impeach at umakyat po sa impeachment court at Senado, there is no opportunity to present it. Kasi ang sabi nga po natin during the committee hearing, parang ano po yan fiscal year. So kung ano po, kung nag-aakusa, yun po yung nag-present ng ebidensya at testimonya. Ngayon po, yun namang inaakusahan, dapat may presence po siya doon para immediately kung nandun doon yun, mairi-raise po yung issue na ganito. Ganyan, sinasabi po niya sa mga interview na ganyan. Sana kung nandun doon po siya sa committee hearing na yun, na call out at ipinalabas yung buong video dahil sinabit naman po ng NBA yung buong video na authentic po. Nandun doon po yan. Portion lang po yung pinalabas which is significant na the testimony po.
0: Okay, sige. So, kumbaga... you appreciate the fact na may pinanggalingan tanong ito kaninyo o hindi ito as in splice lang na para bagang walang pinanggalingan. Sinasabi niyo talaga may pinanggalingan pero
1: tama po.
0: Pero sa mga sa team ng NBI na nag-imbestiga dito, still ang rekomendasyon po charged ng inciting to sedition.
1: Tama po yan. Maganda po yung ginamit yung punto. Kasi po, unang-una liliwanagin ko po doon sa mga fans ko na sinasabi nyo na nagagalit sa akin. Ang akala nila ako po nag-file ng kaso. Akala po nila ako nag-imbestiga. Kung mapapansin nyo po during the testimony, ang sumasagot ng mga technical at mga investigation, yung mga ehente pong nandoon. Kasi nung dumating po ako rito, meron ng affidavit of investigation niya na pinirmahan po ng mga ehente. At yung pong affidavit of investigation, sinumpaan po yan, yan po yung ipinail po sa DOJ, nagkaso po ng grave threat at ng inciting to sedition. Wala pong ginawa si Director Matibay dyan na dinagdag, binawas, pinalitan, o ano po yung sinabi natin doon. Nung ako'y dumating dito noong February 21, nandiyan dyan na po sa record yan. Oh. At dyan po, yung buong records ng affidavit of investigation ay isinumiti po sa Committee on Justice. At yung pong sinasabi ni VP Sara na may pinanggalingan ang sagot, kasama po yan doon sa konsiderasyon nung nag-investiga po yung investigation ito po ng NBI nung panahon po ni Director Santiago po.
0: Opo. Panahon ito ni Jimmy Santiago, ito hong investigation nga. Opo, we remember and actually we interviewed him also in this issue. Okay, klaro po yan. Sige, anyway, so sabi nga po ninyo, well, may chance po dito ang inaakusahan na humarap kapag ito ay pinresenta nga na isa sa mga articles of impeachment eventually sa impeachment court. Yung sinasabi nyo na meron na po kayong mga impormasyon tungkol sa mga individual na umano ay kinuha ni VP Sara para talaga pagplanuhan ang pagpatay kay Presidente. Pwede ho ba kami makakuha lang ng impormasyon? Totoo ho yun, no? May mga miyembro ng AFP, you were quoted as saying that.
1: Well, ganito po yan. Binagbasihan po yung mga video, mga pronouncement, yung affidavit of investigation, binalikan po namin. Nung binabalikan po namin, we started narrowing down. Kasi ang bilip na po, meron talagang kinausap, kaya nga po.

0: Janet. Just to be honest po, kasama po yan sa na-narrow down na group ng personalities po na maaaring doon nanggaling po.
1: Okay. So meaning kung na-narrow down, hindi ho maitatanggi na totoo na may mga warm bodies na kinausap ang Vice Presidente para sa mission na ito?
0: Wala na pong question doon sa may kinausap. Impact sa kanya na po mismo nang galing. Noong una po, siyempre, parang iisipin, salita lang ng galit. Yung sinasabi nga, revenge from the grave na ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Pero it is confirmed na merong kinausap. We just want to pinpoint and identify kung sino yung he na sinasabi niya po.
1: Oh, kasi nga, ang tanong ko nga kay Torni Powa, hindi ba ito ay bugso lamang ng damdamin? Alam niyo yun, yung nasabi mo lang ito kasi nga sa sobrang galit mo, yung chief of staff.
0: Parang yung sa akin po. Sa akin,
1: yung
2: ay, at least si attorney na nagsabi.
0: Parang sa akin, ano po.
1: Parang yung sa'yo.
0: Alam mo, Katrin, alam naman natin, pagmahal natin sa buhay, talagang yung bugso ng galit mo, parang tumabas eh.
1: Mahal sa buhay, ano ha? Anyway, so again, ano ho, kasi nga, kaya ganun ang tanong ko, yung nga din po ang hugot ko dito, baka nga sabi ko kay Attorney Michael, bakit? Well, anyway, hindi humingi ng paumanhin, ano, so, sorry po, tao lang, parang ganun. Pero anyway, so talagang kinukumpirma ninyo na meron ng particular, group of people yung sinasabi na kinausap na andoon sa group of people na yun ngayon na inyong patuloy na iniimbestigahan.
0: Tama po, maganda po yung punto nyo, Kasset. Wala naman po tayong narinig kay Vice President Tara na binabawi niya yun, na wala siyang kinausap. Ang sinasabi lang niya, meron bang crime na revenge from the grave? Pero wala po siyang sinasabi na wala siyang kinausap. Tingnan po ninyo, never pa niyo pang tumanggi. Naririnig natin nagsasalita, yung mga abogado niya, yung mga supporter niya, hindi, political hyperbole yan, wala yan, ganyan, ganyan, ganyan. Pero siya po, kahit isan, to your recollection po, kate, na DJ Chacha, meron ba kayo narinig na binawi niya yun? Na wala akong kinausap, hindi nangyari yan. Di po ba? Parang bibiro lang ako niyan, galit lang ako nung panahon na yan.
1: Opo.
0: Yung sinasabi ko.
1: Opo. Yung nga, pero kayo mismo sa NBI, nagpapatuloy ang investigasyon doon sa grupo ngayon na narrow down nga na particular na grupo na nando doon yung sinasabing kinausap.
0: Tama po. Tuloy-tuloy po.
1: Okay.
0: At sa totoo, we created a task force. Siyempre po yung sinasabi ko, yung administrative order number 11 created a task force to look into the threats na tuloy-tuloy po na ginagawa po.
1: Okay.
0: Sa Pangulo ng Pilipinas.
1: Okay. Kaya
0: Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, we considered all this threat na serious threat. Kasi po, hindi po biro. When you threat a president, you're not threatening him only personally, but you threat the national security of the country. Yun po yung pananaw namin sa law enforcement po.
1: Apo, sige. Pahabol lang pong tanong si Chacha.
2: Attorney Melvin, sabi niya wala namang pagbawi na ginawa si VP Sara. Bakit po meron po ba? Will it help sa kaso niya?
0: Well, kung sabihin niyang hindi, wala talaga ako kinausap, mag-iiba po yung pananaw eh. Maaring medyo sabihin natin, mukhang nag-die down yata yung threat, nag-iba yata. Pero wala po siyang sinasabing ganun. In fact, kung maalala nyo, after pa nga yan, meron pang press ko na parang sinabi na kung may namatay, at parang referring to the president, the investigation will land on her table. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, saan na yung mag-iimbestiga, dahil siya na yung presidente ng Pilipinas.
2: So sa madaling...
0: Alam niyo po, ang maganda rito sa India, we're professional people, na nung pag giniyangan mo po ng tabinantayin mo, lumalabas po eh. Yung maliliit na bagay na parang hindi importante, nakikita natin sa investigasyon yung mga value po. Kaya po tuloy-tuloy namin po minomonitor.
2: So hindi rin makakatulong ko sakali. Pero, Director, iiba ko ng issue. Puntahan ko lang po itong usapin ngayon. Sinasabi po kamakailan ng NBI na isasama na daw ito si dating Congressman Mike Defensor sa mga karagdagang kaso na may kaugnayan pa rin po dito sa alleged human trafficking case na nag-ugat po dun sa raid na ginawa sa Hotel KTV establishment na ikinakabit po sa mga Defensor. Ano na pong status nito? Ito po ba'y filed na? O nasa final evaluation pa lang po ang NBI kung talagang isasama po siya sa kakasuhan?

0: Ganito po, DJ, Ma'am DJ Chacha, ano po? Kahapon po, nagpatawag po ng nagpadala ng sampina kay Mike Defensor sa mga sa anak niya at yung mga ibang kasamaan pa niya sa korporasyon.
1: Mm-mm.
0: Hindi po sila dumating. At dumating, tatlong abogado lang nila.
1: Mm-mm.
0: So, ngayon po, yung pong sinasabing isasama siya, yun po yung initial findings na nire-recommend na kailangan pang investigahan ng mas malalim. Na ngayon po, yun nga dapat po yung kahapon. Hindi po sila gumalo. Yung pong sa asawa at anak niya, naka-file na po yun.
1: Okay.
0: Na-file na po, kasama na po sila, nasa City Prosecutor of Pasig na. Ito po kailang may depensor kung bakit sinasabing masasama sila. When we dig deeper, yung inimbestigahan po namin, nalaman namin yung Cliff Point Square na tinatawag kung saan nandoon yung Blue Hotel at saka po yung Chicago KTV na ang nagpapatakbo yung Sirin Corporation. Ang Sirin Corporation po is yun yung anak niya at asawa niya. Ay meron po naman silang relationship sa Cliff Point Development Corporation na si Mike Defensor naman po ang opisyal. Siyang may control ng malaki. Ito naman po ang Cliff Point, meron siyang agreement with Innovative. Sino po yung Innovative? Parang sila naman po ang nanungupahan sa multi-passive land development corporation na 1% owner ng buong property ng lugar na yan, ang 99% po PCGG. Nung tiningnan po namin yung Innovative, yung pong Cliff Point Development, Irene at Chicago, interlocking officers, directors, and owners po. So, ibig sabihin, pag pinalalim yung investigation, alam po nila lahat what's happening, what's going on po doon sa lugar na yun.
1: Oh, nabanggit nyo rin po yan sa amin nung huli namin kayong kausap. Pero, attorney, so sa ngayon, yung sa asawa po niya at sa anak, talagang na-file na. Itong kay Mike, dahil hindi siya dumating kahapon, ano na pong susunod na aksyon ng NBI? So, talagang ipa-file po yung human trafficking sa kanya?
0: Meron pa pong mga iniimbestigahan at binigyan po sila ng chance na makasagot pa. So, tingnan po natin ng mga ilang araw pa. Next week po.
1: Next
0: week. Pero, based on the initial findings and recommendation, pagka po ginawa yung matrix, lalabas po talaga na mga 90% of the entire complex na yan, including Chicago KTV and Sirin, is controlled by the Defensor family.
1: So, dahil sinasabi...
0: Pati po yung iba mga mining company dyan, naka-address po eh.
1: Opo. So, attorney, kay umapir sa susunod na linggo o hindi, dahil ito na yung nakikitang link ngayon ng NBI, talagang tuloy ang kaso kay Mike Defensor.
0: Well, depende po sa isisumite nila. Sabi nga, binigyan pa po namin sila ng pagkakataon na magsumite.
1: Okay.
0: We are guided by Memorandum Circular Number 20 na pag ipinail po namin yan, sabihin, we have determined that there is a reasonable certainty of conviction po.
2: Opo. Yun ho bang club sarado na ngayon, Attorney, Director?
0: Maganda po yung tanong nyo, Kate. Ano po, kasi sinara po yan at ang nakalagay doon sa notice na pagsasara ng local government ng Pasig City is naka-address sa Sirin Development Corporation. Anong ibig sabihin? Sila po ang nakapasok na business permit dyan po sa City of Pasig po. So, speaking of that, papasalamat po kami kay Mayor Bico at sa City of Pasig sa pagtulong po sa amin sa operations po na to.
2: So, as we speak now, ito po ay pinasarhan na ng Pasig City Government. No?
0: Tama po. At nung pinasara po, Katin, nalaman pa nung City of Pasig ng LGU na reported po sa amin, yung palang mga ibang ginuhan nilang ni-recruit nila na CCA, yung mga customer care assistant, yung mga babae na, nakatira na po pala dun yung iba. Nakatira na dun na
2: stay in, kumbaga stay in.
0: Stay in na po.
2: Opo. Pero attorney, opo, yung attorney, yun hong mga na-rescue umano na mga babae dito, sino may hawak nito? Sila ho ba'y tetestigo laban dito sa mga defensor?
0: Meron na pong mga statement at they will be available on the time na ipipresent po sila. And they are under the care now of the CSWD, the City Social Worker Development po.
2: Okay, sige po. So, antabay po tayo sa development po ng kasong ito. Sir, ito rin lang po huli. Meron ba kayong information sa ating mission o finding sa Saldico?
0: Well, hindi po ako yung naging lead dyan. The lead po dyan is the DOJ and the Department of Foreign Affairs, no? So, kung ano po yung naririnig ko na pronouncement at balita, yun din lang po yung pagkakalam ko po dyan na certain.
2: Opo, sige po. Naunawaan po natin. Sige po. So, kami lang po yung nabakasakali. Baka po meron kayong lead o information. Sige. So, Attorney Melvin, salamat po for clarifying these issues.
1: Thank
2: at least
1: you.
2: Po, nakuha po namin po inyo po mga paliwanag.
0: Opo. Magandang umaga po. Salamat po sa inyo.
2: Thank you. Attorney Melvin Matibag po, Director ng NBI. At bukas pong aming programa para po sa panig ng Pamilya Defensor dito po sa isyong ito na natanong po ni Chacha kay Director Matibag. Ako lang po yung nakapagtanong din sa kanya. Doon nga po sa amin po din naging panayam ni Attorney Michael Poa tungkol po dito sa sinasabing umano ay pagbabanta po naman, mga kapatid, ng ating Vice Presidente sa First Family. Pero maganda nga rin pong balikan actually yung ating naging panayam dito kay Attorney Bigor. At napahaba lang po ito, although napaka-importante ho din naman. Kaya bukas, your mission, D, ay tawagan na kaagad itong DSWD para po din natin malaman itong sinasabi na parang yung listahan ng binibigyan ng ayuda, hindi po natin ito sa ayaw natin ito, ha? Yan po ay dapat na ibinibigay lalo na po doon sa ating mga nagpapagal na mga drivers po na mga TNBS partners kung tawagin, na araw-araw po ay nagpapagal din at namuhunan po sa kanila mga kotse. Ang atin lang po dito nga masiguro na hindi ito pinagsamantalahan ng mga tuso. Hindi ba na hindi naman pala talaga TNBS girl, kamag-anak lang po ng taga TNC o maging taga LTFRB, isinama sa listahan. Unfair po naman yan. Kasi tayo pong lahat ay nagpapagal po dito, nagtitiis, hindi ka naman kasama sa ayuda. Kahit na ikaw minimum wage earner o ikaw middle income lamang, hindi ka kasama sa ayuda, tiis-tiis ka para sa mga deserving. Paano yung sinasabing deserving pala, napunta lang sa listahan dahil may mga kamag-anak, kakilala o malakas sila sa gumagawa ng listahan. Diba?
1: Hindi na bago yan.
2: Okay, sige. So, dito ho naman sa nagsampa ng demanda, laban po sa mga taga DOTR, palagay ko magandang pag-aralan ninyo yung ngayon na pinasok ng LTO. Asa na baga ere? Ito maganda sa mga nagsampa ng demanda. Kasi ang pinag-uusapan ho natin dito, talagang ang gobyerno, ano? Kapag ang pinag-uusapan ay digitalization, automation, laging may kontrobersya. Laging may demandahan. Kapag ang pinag-uusapan ay kontrata, tungo po sa sinasabi po na is in doing business, laging may demandahan. Yang Stratcom na yan, yang Dermalog na yan, yan. Demandahan. Hindi ba? Sa customs, yung kanilang automation doon. Ganun din, ilang dekada na, 20 taon na, hindi pa rin sila makapag-automate kasi laging may demandahan. Hindi ba magtataka ka? Sa Pilipinas, ganyan lagi. O maging sa PhilHealth nung una, naalala mo. GSIS, ganun din. Kapag po nandoon sa mga pagbibigay ng kontrata para po sa automation, computerization, laging may demandahan, laging may kontrobersya. Parang sa national ID lang. Nakita ho ninyo, ganun din. Yung kontrata, defective. Kaya hanggang ngayon, wala tayong national ID. Ay, talaga naman ang ating bansa ay pagkaganda, no? Ito ha.
3: Walang pagbabago.
2: Ito mga nagdemanda dito sa kila Secretary, no? Ito po si inyo. Yung ibinigay na naman po na pahintulot po ng DOTR at ng LTO para manghimasok doon po sa motor vehicle certification nitong Development Bank of the Philippines Data Center Incorporated para po doon, mga kapatid, sa binabayaran ngayon ng mga nagpaparenew ng sasakyan na sertifikasyon na insured sila doon sa third party liability. Walang bayad dati yan. In place na po lahat yan. Pero ngayon, eto ho, at natuloy pala, itinuloy nila. Ang pinag-uusapan natin dito, bilyong piso, walang kahirap-hirap. Nag-layer lang sila. O ito, idemanda nyo rin sila. Kasi dito ho, klarong-klaro ito. May basihan ito. Oo. At dito po, mga kapatid, kapag tinumbok mo ito, Yun na naman po ang direksyon nito.
1: Saan ang punta niya? North, south, east, west? Anong direksyon yan?
3: Hello, guys.
1: Oo. Mahina ako eh.
2: Sige.
1: Saan ang direksyon niyan? North ba, south, east, west?
2: Sa Pasig River pa rin ang direksyon nito.
1: Yun lang.
2: Okay. Oh. Tatawid ka pa rin sa Pasig River. Alright, ganap ng 9 minutes after 9 o'clock. At ang ating pong tamang oras na rin sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone na mainap po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Sarap, Mangosteen, kape. Thank you. Boss Max, thank you, ha. Ikaw ang nagbibigay sa akin ng lakas at energy. Strong coffee, Boss Max 3 coffee. Okay, sige, meron tayong break lang, ano? Tama? Mm-hmm. Yes, okay. Diyan po lamang kayo, relax lang kayo, ha. O, yung taga DOTR ngayon, LTO, ano ka din naman, eh, parang sabi niya, eh, napipilitan lang daw. Napilitan. Si Marcos Lacanilaw, napilitan lang daw. Oo. Nino. Si, napilitan. Ay, nako. Sabi niya, last choice, napilitan lang daw. Sige. Okay, we'll be right back. FM.
4: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at...
5: Purpose of travel?
6: Where are you staying?
7: Where are you from?
8: Chicken or banana?
9: Who are you?
7: Is that your final haircut?
10: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription. From multiple streaming apps na. Signal Super. All you need is one.
11: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa storyang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang anggulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat storya. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao at sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalist kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.
12: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika, o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
13: Sa ilang lugar dito, sa lumangoy.
12: Susugod sa bagyo, at anumang dilubyo, balita man sa lansangan, o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa, solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
14: Mobile Journal, Amy Achanza po.
15: Arles de los Santos po.
16: Denise Bodisanto po.
17: Ben Taringi po.
18: Las Paredes po.
19: Jeff Rivera po.
20: Julie Baiza po.
21: Kayla Macantas.
22: Mary Monreyes po.
23: Mariela Pascual po.
24: Halid!

0: 18. Kumustahin po natin ang sitwasyon ng mga kapatid natin sa Albay dahil pa rin po sa patuloy na pag-aalboruto nga nitong Bulkang Mayon. Kasama po natin sa linya si Albay Governor Noel Rosal. Magandang umaga po, sir.
1: Good morning!
2: Yes po, magandang umaga po.
0: Good morning po, sir.
2: Salamat po for having me. Yeah, salamat. Oh.
0: Sir,
2: Good morning.
0: Yes po, salamat po sa panayam ngayong umaga. Sir, ano na pong latest na update dyan po sa Albay? Sa pinakahuling balita, nagbuga na naman daw po ng uson kaninang alas 7 ng umaga. Tama po ba ito?
2: Yes, actually, almost every 5 hours, continuous pa sa. Pero hindi ganun kasing laki compared nung Saturday, no? Yung May 2. Yung talaga ang medyo nag 65,000 yung counting ng kanyang seismic amplitude, no? Kaya triggered the lava dome collapse doon sa may barangay Miisi that causes the zero visibility at asphalt sa mga munisipyo ng Kamalig at municipality of Girabatan. So yan po ngayon medyo taimik siya. Then continue din ang aming pag-clearing at flushing ng mga asphalt sa mga munisipyo na tinamaan.
0: So kahit po tuloy itong pagbuga ng uson, hindi na po zero visibility dun sa mga areas na nabanggit ninyo, Governor?
2: Ay, hindi na po kasi ang seismic amplitude niya mga hindi naman umabot ng 6,000. Kaya hindi magka-cause yan ng asphalt, no? Yung Sabado talaga because of the PDC, yung pyroclastic density current. Yun talaga na nag-trigger nung lava collapse which is more than 20 million metric tons, ano? Kaya akala mo galing sa crater, hindi po. Nag-collapse yun because of the PDC that triggered a massive asphalt that created the zero visibility in many highways in Albay, no?
3: Oo. Ang ano diyan, paliwanag diyan siya, ano, at Governor ni Secretary Solidum, parang nagkaroon siya ng landslide. Yun po yun, eh.
2: Landslide, oh. Correct. Oh, kaya kung makita mo, sa baba na sa TED, kaya yung kuha niya, masyado siyang malapit dun sa mga bayan, kasi yung pagsabog niya, nasa mga 6 kilometers na sa baba ng crater, so mababa na siya sa mga bayan. So, mataas talaga, no? Kasi bit-bit siya ng hangin. Yun talaga nag-trigger.
3: Oo. Hangin. Pero ano hong pinagmumulan? Dito ba sa volcanic earthquake ba? Ano ba ang dahilan ng mga pagguho na itong naiipon ng mga pyroclastic materials doon sa dalisdis ng vulkan?
2: Ano mo, Ted? As per ng ating mga continuous meeting natin with V-Box, ito yung magma sa ilalim, di ba? Nag-start ito last December. Kung babalikan natin, last December lang, itong 2025, December 23, nagkaroon kami ng measurement that forced us to raise it to alert level 2. No? Now, yung magma nag-develop kasi meron tayo dyan ng mga equipments, meron tayo dyan na isang laboratory, observatory tower, dyan sa isang hill. Kwan po yan, 24/7 ang monitoring natin. So yun po, na-notice natin nag-develop yung magma. Ito yung nag-trigger ng PDC, yung pyroclastic density current. No? Na sa ngayon, yung latest namin na 2 days ago, yung linabas na mga materials compared nung 2023, di ba, nagkaroon din ng almost 5 months din. Ganyan din, the same. Sige lang yung labas nung uson. Sa ngayon po, mas malaki na ang linabas niya compared sa 2023. Kaya ngayon, kung meron siyang pressure, hindi pa kulang pa yung prerequisite na alert level 4 natin or 5 kasi wala siyang magma na itutulak talaga siya para magkaroon ng explosive eruption. Kaya up to now po, maintain despite that na nangyari nung last Saturday, talagang retain pa rin natin yung alert level 3 because wala pa kitang nakita na magkaroon ng massive or continuous pyroclastic explosion.
3: Opo. So sa ngayon po, Governor, no, sa buong Albay, hanggang saang bayan umaabot ang usok, itong abo ito pong pagbuga ng hangin, nalilipad po itong mga particles na ito. Hanggang saan ba yan?
2: Alam mo, Ted, parang pinatubo yan, depende sa magnitude, no?
3: Mm-hmm.
2: Nung bigyan kita ng history, nung mga 2000, mayor pa ako noon, maniwala ka na kumahambot ng Quezon yan. Kasi almost 2 to 3 kilometers ang taas niyan, pag crater talaga. Pero nung Sabado, umabot lang sa mga about 50 kilometers. No? Mm-hmm. Yung mga West Coast, meron doon na na-record na merong umabot doon. Yung mga bayan, yung mga barangay ng Tapil, Padian, sa kabilang dagat na yon, inabot pa rin. Pero after 2 hours na, meaning binitbit ng hangin.
3: Oo. Kasi po, ito kasing mayon.
2: Iamihan kasi may, dadagdag ko lang, Mela. Mm-hmm. Depende yan sa hangin pa rin.
3: Mm-hmm.
2: Kung amihan or abagat. Kung safe ngayon yung portion ng 1st District, Tabaco City, kasi papunta ng 3rd District.
3: Mm-hmm. Kasi nga po, 8 bayan po't lungsod, ano ho, kumbaga, ang nakakasakop nitong mayon, di ba? Kumbaga, ano ho.
2: Correct.
3: Ito nakadikit dito. So, hindi naman ito umaabot itong hanggang dulo ng Ligaw, umaabot ito hanggang Uwas? Hindi na?
2: Yes. Ngayon umaabot ng Ligaw.
3: Ganun. Mm-hmm.
2: Yung itong nung Sabado, marami tayong damage din to crops, ano? Yung landfall ng asphalt.
3: Oo.
2: May mga crops tayong na tinamaan sa Ligaw.
3: Okay.
2: Lalo na yung portion na sa may papunta ng Tabaco.
3: Opo, sige. So, sir, kayo ho ba'y nagpatawag na ng sesyon ng Sangguniang Panlalawigan para sa deklarasyon po ng State of Calamity?
2: Yes po. Oo, mamaya. Ang suggestion lang namin, kasi malaki naman ang albay para hindi naman maapekto ng iba, yung mga portion na nakapaikot lang because we have 18 lahat. Ngayon, dideclare lang namin 8 yung talaga nakapaikot lang.
3: Okay, so ito hong na mismo doon sa nakapalibot sa Mayon Volcano,
2: yes, Tabaco
3: yeah. Itong Kamalig, Ligaw,
2: Malilipot,
3: Santo Domingo, Ginobatan, okay, Daraga,
2: Legazpi. Yeah.
3: Opo, Legazpi. Okay, so sir,
2: alam na alam mo, Ted. Eh.
3: kapag ganyan, gobernador, na specific po lamang itong deklarasyon na ito, so far po, ano ang magiging advantage po for your government to be able to respond?
2: Well, ang kwan kasi natin, yung calamity fund, yung 30%, ito mahalaga na kailangan kasi hindi mo magagamit yan kung walang declaration.
3: Mm-hmm.
2: Yung mga day-to-day activity, kailangan yan ng mga munisipyo. Pati po kami, yung probinsya, hindi kami makakatulong basta-basta. Pero ngayon, yung mga kulang nila, pwede namin idagdag yan. Kaya ASAP po ito, argento, mamaya, hopefully, ma-approve ko ng Sangguniang Palalawigan at bukas din ma-implement na.
3: Opo. Ang sabi po ng taga-Kamalig na aming na-interview kahapon, na yung nga, ano, hindi nila kakayanin sa dami po ng kanang kinakailangan nilang, hindi lang ho doon sa evacuation center, kundi mga residente po na kailangan bigyan ng tubig at tulungan. So, paano po ang ano ho ninyo dito? Paano po ang tugon ng probinsya sa mga LGUs na talagang kailangan po ng tulong? So, sabihin po ng pagkain, ng evacuees, and then yung tubig na pangangailangan nila and medical needs.
2: Ted, unquanted, ito ang SOP ng pag may calamity. Alam mo naman, matagal na akong mayor. No?
3: Mm-hmm.
2: Ang una talaga, mayroon tayong tinatawag na 70% yung pre-disaster, 30% quick response, ito yon. Pero after 3 days, papasok talaga ang national government. So ngayon po, dahil nga meron na tayong dati pa because of the declaration of alert level 3 since January 1st.
3: Mm-hmm.
2: So meron na tayong mga evacuees, pumapasok na ang national. Ang papel na lang namin sa local, yung mga kailangan sa mga evacuation gaya ng tubig, gaya ng pagpaayos ng mga kwarto, at saka iba pang mga pangailangan, ito ang binibigay ng mga local government. Kasi ngayon po, yung sinabi ng Kamalig, totoo yun. Pag mayon eruption, mahirap talaga kasi matagal yan. Mabuti ang bagyo, overnight lang.
3: Opo.
2: Ito talaga medyo mabigat to. Last 2022-2023, Fed, alam mo, 5 months tayo, di ba? Kung malala mo na, matagal. No? Kaya ngayon, ganun na rin yan. Kaya pumunta na rin doon sa Secretary ito si doon sa Ginobatan mismo, Secretary Dizon saka Secretary Gatchalian, para makita at i-assured ang Tagalbay na continuous suporta ng pagkain.
3: Paano po yung farmers natin? Kasi definitely po mukhang yung mga yung tinamaan ng uson, ano, itong mga abo, wala na eh. Correct, sa video po ng aming reporter, mukhang hindi na mapapakinabang. Paano po ngayon? Anong tulong sa farmers? Opo.
2: Kung may calamity fund na tayo, makakatulong kami. Ipapakompute natin yan. Then meron din tayong insurance. Yung may mga insurance, yung ba yung insurance natin, meron yan. So magbibigay din yun. But pansamantala, bibigyan din natin silang assistance, lalong-lalo yung nag-expect na ngayong June, anihin na nila. So nag-iikot na po ang aming tanggapan, yung Provincial Agriculture's Office, saka yung CityBet para sa mga livestock din, kasi may mga reported din ng mga namatay. No? Lalong-lalo dyan sa Mayon. Marami dyan, Ted, na mga kalabaw, mga baboy ramon na sa tingin namin missing, pero tingin ko inaabot ng uson. No? Kaya as of kahapon, ang reported namin 6, pero tingin ko hindi lang yan. So ito po ang patuloy na ginagawa namin para sa pagbigay ng ating asistensya.
3: Tsaka yung mga kalabaw at baka, walang kakainin eh. Kasi nga, wala si, yung hindi makakain nung
2: ay, hindi, Ted. Hindi, Ted. Ted, ang albay, alam mo naman, disaster kwan yan. Ano? Disaster kwan talaga, prone yan. So meron po rin kami, kung may evacuation kami sa mga tao, meron din kami sa mga livestock. And then, nag-invest po kami dyan. Since January po, meron kaming minimaintain bawat area na evacuation area din nila. At saka pinapakain po niya, as a matter of fact. Provincial government invested around 4 million na. Malaki rin ang ginagastos natin para sa kanila.
3: Oo, kasi nga yung mga kalabaw, ang kinakain ng dahon, no, mga damo.
2: Sabay po yan. Sabay po yan.
3: Sige.
2: Kasi yun ang ginagamit nila.
3: Opo, sige. So, Governor, sa ngayon, meron ka ng paunang report ng damage in agriculture, damage sa infrastructure kung meron man, or maging mga kabahayan na nasira po at kinakailangan kumpunihin?
2: Yeah. Sa ngayon, ang infra, wala masyado. No? Ang affected talaga yung mga household natin. We have about more than 6,000 ang report namin na tinamaan nung asphalt. No? Pero hindi naman nasira yung mga bubong. Pero kailangan, Ted, alisin nila yun because mabigat yun. So kailangan talaga. No? Kaya ito ngayon, busy-busy ang mga tao sa Kamalig, sa Ginobatan, at portion ng Ligaw. Ito talaga ang grabing hit. Yung mga iba kasi, pakaunti-kaunti lang yon. So, sa infrastruktura, sa highway, wala namang nasira. Kailangan lang talaga i-flush out natin. Kasi pag pumasok ito sa mga drainage, ito ang magbablock ng ating mga drainage. No? And tungkol naman sa mga agrikultura, mamayang hapon po, ito-total na natin kasi papasok pa lang, busy pa kasi nung last 2 days sa clearing. Pero po ngayong hapon, papalabas po ang albay ng damage to crops and livestock.
3: Opo. Sige po. Sir, paano po ang koordinasyon ninyo? Meron ba kayong pamamaraan doon sa mga gustong maghatid ng tulong sa inyo pong lalawigan para naman at least may guidance po kung saan dapat dumaan, saan pupunta, etc.? Meron ba kayong ganun po? Paano po? Ano pong mga kaparaan?
2: Yes po. Opo. Yes po. Meron tayo na dadaan sa PSWD, sa PSWD, yung social welfare. Or meron kami talaga yung pinaka-central office namin, tinatawag namin Optimo. Yan ang disaster management. Pwede po sila, yung mga phone number po niya, saka coordinator, naka-plus po yan. And of course, pwede rin sila magdiretso sa bawat local government. Naka-register lang sa amin yan for record purposes.
3: Opo. Sige po. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa amin, ng mga Bicolano na gustong tumulong, ano ho, pati ho ang ating mga kababayan nasa mampumpanig ng bansa, kung gustong tumulong, sir, ano pong unang pangangailangan po ninyo at meron ba kayong mga telepono na maaari pong tawagan kung sakasakali po, Governor?
2: Yes po. Una muna, yung mga kababayan natin sa Manila, medyo po huwag kayong mag-alala. We are on top of the situation, no? Lalo-lalo yung mga, may mga kapamilya sa Ginobatan, Ligaw, Kamalig. No reported po of any casualty or incident. Wala po na dala sa ospital. Maganda po yung handling ng ating mga local government unit. Ngayon po, kung gusto natin tumulong, kasi ang problema talaga ngayon, ang tubig, lalo na yung potable, sana kung makapagdala, mas maganda, may tubig, pero siyempre hindi natin yung pang, hindi sa ngayon kasi talaga may problema yung mga areas. Mm-hmm. Yung potable, meaning inumin, no? Yung mga nasa, pwedeng nasa galon, mm-hmm, para asihati ang mga pamilya. Opo. Marami na rin tumutulong. So makipag-connect lang po sa provincial government of Albay. Mm-hmm. Madali lang po yan, ilalabas na lang natin yung ating mga numbers saka yung hotline natin.
3: Opo, opo. Diyos mabalos po, Governor. Ano ho? And Godspeed. Diyos mabalos. Opo.
2: Salamat po, Ted.
3: Opo. Thank you very much. Si Governor Noel Rusal ng Albay. So dito ho, yung mga gumagamit po ng kataga o salitang Bicol ng mga party list, ito ang inyong chance magpakitang gilas kayo dyan. Yung ako Bicol, yung Bicol Saro, yung pong mga lagi pong sinasabi na kami ay adopted son, yung adopted daughter ng Bicol Region. O ngayon kayo magpakitang gilas dito po sa inyong, sa ating pong mga Bicolano na apektado ng kalamidad, hatid ng Mount Mayon.
0: Tama.
3: Kasi usually sa panahon ng halala, pagpunta ko doon sa isang lalawigan, ang aking mga magulang, ang aking mga ninuno, mga nanggaling po ng rehiyon na ito. Mga ganon, no? Sila po ay mga nagpapakilala, mga adopted son, adopted daughter. Iloko.
0: Pwede pala yun.
3: Adopted daughter ako.
0: May ganun pala.
3: Adopted.
0: Kahit di ka taga dun, ano? Pwede mong gamitin. Adopted daughter, yes, and son.
3: Okay, sige. So, mga kapatid, ganap na pong alas 9:30 ang ating tamang oras ngayon. At sabi ko nga po sa mga nagdaang araw, sa negosyo at hanap buhay, importante po yung ating inaasahan araw-araw na mga sasakyan para po sa ating hanap buhay. At dito nga po, panalo ang Photon Harabas TM300 at ang Harabas Miler Light Commercial Vehicles para po sa mga mobile food business, mga parcel delivery sa mga makikitid na daanan. Sakto ang sukat ng Harabas TM300. At para po naman sa maramihan at malakihang deliveries, construction materials, produktong pampalengke, sagot ka ng Harabas Miler. Parehong matibay, parehong pangharabas. Meron siyang 5-year or 150,000 kilometer warranty, whichever comes first. Alaga ka pa sa kanyang after-sale service at original na spare parts. Kaya punta na sa pinakamalapit na Photon dealer sa inyong lugar. Photon Harabas TM300 at Harabas Miler. Lakas na pangharabas! At abangan po, bukas makalawang ating feature naman para po doon sa mga gusto po ng electric vehicle na pangharabas din. Ika nga po, ang ating kapartner sa ating negosyo, ang Photon Electric Vehicle. Ayan. Alright, samantala po naman mga kapatid. Thank you po kay Miss Roselle Labor ng Paranaque Doctors Hospital Social Services Office. Salamat
0: thank
3: na marami
0: you po, Ms. Roselle,
3: sa inyo pong tulong para po sa amin pong kapatid rito na isa pong dakilang anak na nagmamahal at kumakanlong, umaaruga at kumakalinga, ayan, sa kanyang mahal na ina.
0: Tama.
1: Lalong lumalaki.
3: Mabuhay ka.
0: Ikaw nagsabi nun, ha? Hello po, Ms. Roselle. Thank you po.
3: Okay. Batiin ko lang po ng good morning din si Kuya Eric C. ng Powerhouse Power Tools. Good morning. Okay, sige. So, yun po, no, ang panawagan po ni Governor, inumin. Basically po, yan ang kanilang kailangan na kailangan at maging itong N95 mask din. N95, alright? Sala din po ng mga dinadalhan po ng mali-maleta. Sa mga nakatikim po ng duffel bag. Okay, mali-maletang mga hindi pinaghirapang pera. Ayan. Ay nako. O sige, girl. Meron po lamang tayo mga importanteng paalaala at sa ating pong pagbabalik, tunghayan nga natin ito. By the way, yung ating winner kahapon, ano, na ipadala na yung 5,000. O sige. Pero gusto ko hong matunghayan lang natin itong kwento ni nanay, kasi mahaba-habang kwento ito. Kukuha kami ng buwelo. At mukhang success na po. At salamat na marami kay Happy Attorney dito, ha. Siya po ang tumulong para po mapagtagumpayan natin kasi hindi niya ito hiningi. Kami po ang nagkusa actually na magsabi sa kanya na baka lang gusto niya. Okay, mamaya itong haya natin to ha. Pwede siya makapanayam set kung sakali. Si nanay. O, sige. Okay siya magsalita.

0: This is Vice Ganda.
1: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
2: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
3: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
4: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
5: Ako si Gasabel Ga at ito ang Forensics.
4: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
1: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: To a news update. Ako si Cherry Baile para sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo.
2: At Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
3: True FM.
4: Mga kapatid, oras nga po ay 9:39. Welcome to the happy hour of the show. Bago po natin balikan ang storya nitong si Maria Lourdes Nerquang, oras na muna hatid sa ating lahat ng St. Louis College Valenzuela. Ang St. Louis College Valenzuela ay halos limang dekada na po na nagbibigay serbisyo

0: sa larangan ng edukasyon. Mayroon po yung iba't ibang antas mula preschool hanggang college. Bisitahin po ang kanilang website www.slcv.edu.ph. Sa Facebook din po mga kapatid, St. Louis College Valenzuela. Ang oras mga kapatid, hatid din sa ating lahat yan ang Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit Mayette de la Rosa on their Facebook o di kaya po sa www.mayettedelarosa.com. Open na po for franchise ang Mayette de la Rosa. Eto na nga po mga kapatid, from Mayette de la Rosa, let's move on to Maria Lourdes Nurcua. Ito po ay una nating nakausap mga kapatid noong January 23, taong 2026. Kung saan nung una po natin siyang makausap, 4,000 pesos po muna ang unang naipadala. Plus, kinausap natin siya ulit noong January 27, nagpadala naman ng 8,000 piso itong si Happy Cute Attorney. Sa unang update niya po sa atin, nagpadala siya ng video doon sa mga patunay ng kanyang kwento. Pinakita niya po yung kanyang pamilya, nakita niya yung kanyang mister, nagbigay nga ng paunang pera itong mga Happy Anonymous natin para makabili po ng gamit, angle grinder, maging driller. Ito po kanyang mister o kinakasama na isang ang mason. Naalala niyo po ba, nag-unboxing video pa mismo itong si mister ano, para po dun sa karagdagang construction tools na ibinahagi ng ating mga Happy Anonymous.
1: Ito yung ito yung ating powerhouse, yes. Power tools.
0: Ayan na yung cordless impact drill, welding machine, nabigay naman ng powerhouse. Okay, so ngayon naman, etong sina Happy Attorney, kasi dalawang attorney nagbigay dito, isang Happy Attorney, isang Happy Cute Attorney, sina Happy Attorney at Happy Dentist naman ay tumulong kay nanay para magkaroon siya ng kanyang magandang ngiti. Binunutan ito ng 7 ngipin mga kapatid si Nanay Nurcua, no?
1: Eh, ba't tayo napunta dyan sa pagpapabunot? Ay, kasi nga po doon sa video niya.
0: Yes, nagbigay siya ng video. Wala naman talaga initially na hinihingi si Nanay.
1: Ayaw niya. Actually, yes. Happy na siya.
0: Correct.
1: Pero sabi ko, Nanay, alam niyo ho, malaking bagay din po yung maayos po yung ating ngipin. Kasi nga, may mga pagkakataon na nahihiya ka, di ba? O kaya sa pagkain mo mismo, kung ilan na natitirang ngipin mo.
0: May kumain.
1: Meron nga po humingi talaga niyan dahil nga sa kanila po din trabaho yung iyong personality. Nakakatulong po ito sa self-confidence. Kaya nung sinabihan natin siya, nataon naman na nanonood si Happy Attorney
0: at si Happy
1: na meron
0: dentist.
1: Pong kapatid naman na senior na dentista,
0: yes.
1: At sinabing papuntahin mo nga din yan. Oo, nang...
0: Masukatan.
1: Mabunutan yan.
0: Hindi, ang ginawa muna, okay, binunutan.
1: Okay.
0: So after bunutan, mga kapatid, pinaghilo muna yung gums.
1: Buwan muna ang binilang.
0: Kasi ang sabi ni Happy Dentist, kailangan magaling na po yung kanyang mga binunot ng ngipin, yung gums ni ate, bago po ito masukatan ng postiso. So ngayon may update na siya sa atin, mga kapatid. Papakita niya na po sa atin itong kanyang magandang ngiti, courtesy of Happy Attorney and Happy Dentist. Maging video po ng pasasalamat. May before and after po tayo. So narito, panoorin at pakinggan niyo po itong buhay ni Nanay Maria Lourdes Nurcua. Mula po yan sa Cainta, Rizal. Ito na po yung video ni Happy, si Happy Dentist na ito, no?
1: Oo.
0: Senior na pero tuloy pa rin sa pagtatrabaho. Ito si Nanay Maria Lourdes, oh. Ganda ng kanyang clinic. Oh.
1: So, talagang...
2: Chacha, sa tira po yung postiso ko.
0: Yun na.
2: Salamat po sa mga Happy Anonymous, kay Happy Attorney. Kaya doktora po, na napakabait. Thank you po sa akin, Ma'am Seth Velasquez. Thank you po. Maraming salamat.
3: Kain
2: po tayo. Ulam po namin. Ito na maalat. Nakakamanis.
3: Kakahimikan ng pakikipag-usap.
0: Pinakinggan nila si Kuya Popoy.
3: You have to be
0: conscious
3: also. Diba? At sensitive sa mga...
2: Hey, Teddy, Chacha, at sa bubo po ng programa, Sir Ted Pellandini, Chacha, maraming salamat po. God bless po.
0: Ang ganda-ganda na niya. Oh, kita mo naman. Iba talaga tama ka. Yung confidence level din ni ate, di ba? Iba yung ngiti niya ngayon. Kita mo, mas kita yung mata niya. Dahil sa ganda ng ngiti.
2: Hindi, Chacha. Nagpasalamat po ako sa pagkakaroon ko ng kustisong. Kasi nang lang po akong ngipin, nakakababa po talaga ng kumpiyansa sa sarili at nakakahiya. Dati po, hindi ako makais ng walang baong mas. Nilang po isang baon po talaga yung baon ko. Pero ngayon po, niya po ako nahihiyang lumabas at makapag-usap sa mga tao. Kaya maraming salamat po sa programa nyo. As hindi lang po payong at bigas at tanggal ang binigay niya po sa amin. Pati pang kabuhay at para rin po sa akin na pustisi po. Hmm. Kaya thank you po talaga. God bless po.
1: Nga naman. Ah, nagpe-face mask siya para itago yung kanya.
0: At saka aminado rin siya na nahihiya siya. Oh, pero di niya yun maamin okay. Sa atin nung una natin siya makausap. Oh. Kasi ang inuna niya, pangkabuhayan siyempre ng mister niya. Huli na yung
1: bigas,
0: sarili niya.
1: Yung bigas na
0: pero
1: kailangan na kailangan.
0: Ngayon kita mo kung gaano siya kasaya. Okay. Sabi niya nga na ibalik po yung kumpiyansa. Diba?
1: Okay, so kausapin natin si Nanay Lourdes. Nanay Lourdes, maganda umaga.
4: Good morning po, Sir Ted and DJ Chacha. Good morning po.
1: Tuwan-tuwa kami.
4: Good morning po.
1: Tuwan-tuwa kami opo, dito nga sa iyong transformation. Opo. Okay. So, hindi ka nagsisisi, ha?
4: Hindi, Sir Ted. Yung natanggal po yung ngipin ko mga sila, laking tulong na, Sir Ted, kasi talaga hindi na po sumasakit yung ulo ko, Sir Ted, kasi pag nagsasakitan po, sabay-sabay, nai-stress din ako, Sir Ted, ayoko nang maingay. Kaya nung natanggal po, laking ginawa talaga po, Sir Ted, yung nabunot po yung ngipin ko.
1: Oo, pero kasi nung una, kinakabahan ako kasi sabi ko kay Seth, bantayan mo yan, sigurado tayo dapat yan na walang infection, etc., maayos. Kasi nga, yung pagsusukat ng postiso, alam mo yun, mag-a-adjust, etc. Pero mukhang nung nakita naman namin itong latest video mo na bagong paligo ka pa, talaga naman.
0: Ganda-ganda.
1: Kinakabahan ako kay Mr. Jen.
0: Baka masundan eh, yun.
1: Anyway, so ngayon, okay ka naman, okay ang komportable ka na sa ngipin mo.
4: Opo, Sir Ted, sobrang komportable po ako. Pati po mga kapitbahay ko, natutuwa sa ngipin ko kasi parang tunay siya, Sir Ted, ang ganda po. Ang ganda ng pagkakagawa ni Doktora.
1: Okay.
4: Saka ang bait niya po ni Doktora. Opo.
1: Oo naman, kasi pati yung kanyang kapatid rin, ano, na abogado, opo, na tumulong sa iyo.
4: Opo,
1: okay,
4: opo.
1: Ay mabait na mga individual at pamilya ito. O sige, so...
4: Opo, Sir Ted.
1: Yung bang powerhouse tools na gagamit ni Mister?
4: Opo, Sir Ted, nagamit niya na, Sir Ted, yung welding machine, tapos yung mga grinder, Sir Ted, nagagamit niya po sa trabaho, Sir Ted.
1: Ayan.
4: Sobrang iningatan po namin, Sir Ted. Kaya maalam po namin yun na magamit niya, Sir Ted.
1: Oo, sige. Meron ko ba ba mahihiling ngayon? Meron ba ba mahihiling kay Chacha?
4: Wala na, Sir Ted. Okay na po. Wala na po. Salamat, Sir Ted, kasi marami pa nangailangan ng tulong niyo. Okay, sa akin po, okay, malaking tulong na po yung Sir Ted na binigyan niyo sa amin. Malaking ginawa na po yun sa amin.
1: Sige, ito muna ha. Ang amin na lamang, huwag ka nang magpasalamat sa amin. Please, huwag na. Pasalamat ka, number one, sa Panginoon at doon sa mga nag-ambag-ambaga ng tulong para sa iyo at sa iyong postiso. Go ahead na ulit. Lourdes, go ahead.
4: Maraming salamat po sa mubo ng Lelpado at saka DJ Chacha at saka po kay Happy Attorney. Thank you po. Kay Happy Doktora, thank you Doktora. Sobrang bait niya po. Sobrang bait niya po. Thank you. Saka kay Mama Seth po. Thank you, Sir Ted and DJ Chacha. Maraming salamat po.
0: Thank you din sa iyo, Lourdes. Okay.
1: Lourdes, salamat ha. Ako'y natuwa doon sa sinasabi mo na okay ka na kasi mas marami pang tao din nangangailangan. Yan, doon ako humahanga sa iyo. Okay, Lourdes. Sige.
4: Apo. Thank you, Sir Ted. Maraming salamat po.
1: Nagpa-lightgate ka na ba?
4: Hindi pa po. Baka yun po yung aning ko, Sir Ted.
0: Ano ang next mo?
4: Sige,
0: tulungan natin.
1: Kinakabahan ako kasi baka pag-uwi ni Mister, ang ganda ng ngiti mo. Ah. Okay. Joke lang.
4: Opo,
1: sige.
4: Opo,
1: salamat sa iyo, Lourdes, ha?
0: Thank you, Ate Lourdes.
4: Thank you po, Sir Ted. Thank you
1: Amen.
4: Po. Thank you po.
1: Happy. Amen. Nakakatuwa ito si Lourdes.
0: Diba, ang daling makontento?
1: Tama na po. Okay na
0: hindi
1: po.
0: Hindi na kailangan humingi pa ng kahit
1: Amen.
0: Galing.
1: Amen. O sige, pero Lourdes, ha, kung sakasakali, makikibalita kami sa iyo sa iyong takbo ng buhay mo. Okay? It is now 9:48. Kahapon yung ating winner, sabihan ko, padala ka ng preba doon sa Sari-Sari Store na nagsarado. So, hindi namin siya matatawagan today kasi may winner pa ho tayo today.
0: Yes.
1: Pero meantime po, meron tayong mga paalaala bago pong ating winner. Mga kapatid, adikain po ng aming programa na maging tulay para po sa mga taong bukas ang kalooban, mga taong kahit na po hindi ito super mayayaman ha. As a matter of fact, may mga tao po na sakto lang. Surviving lang po pero patuloy po nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. God bless you more sa atin po mga Happy Anonymous. Kaligayahan po namin na maging daluyan po lamang ng mga biyayang ito. Maging tulay para po sa inyo na mga nangangailangan at mga taong bibihira sa mundong ito. Mga kapatid, magbabalik kami this morning para po sa ating pong winner na ngayon. Yan, sa ating pong What's on Your Mind. Abangan!
5: True FM! Ed Filon, DJ Chacha sa True FM. Muling pinarangalan sa...
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: www.himalayapilipino.org.
1: Himalaya Pilipino.
2: True FM.
3: Mga kapatid, 9 minutes bago po mag-alas 10 ng umaga. Kasama na po natin sa linya ang ating winner for What's On Your Mind mula po sa Antipolo City, si Andres Nebrida, 46 years old, laborer po sa paggawaan ng figurines. At meron po siyang kinakasama, nakatrabaho din niya, at siyam po ang kanilang anak.
4: Siyam po?
3: Siyam. Hindi siyam na po, siyam po. Siyam lang naman. No, ito na kausapin natin. Tatay Andres, good morning.
5: Hello po, good morning po.
3: Magandang umaga. Paanong klaseng figurine, tatay, ang ginagawa nyo?
5: Ay, marami po. Mga giveaways po. Gaya po ng mga Santo tsaka mga Santa Claus.
3: Ah, oh, sige po. Matagal na po kayo sa ganyang trabaho?
5: Ayaw po. Mula po nung nagsama kami ni Mrs. Ito na po yung linyada namin.
3: Diyan na po kayo nagkakilala, no?
5: Apo.
3: Sige po, tuloy natin kwentuhan natin mamaya. Ano muna yung Bible verse po na binigay sa ating kahapon?
5: Filipos 1:6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo.
3: Ganda. Amen. Tatay, gaano na po Amen kayo po katagal na nanonood o nakikinig sa programa? At ito po ba'y sa radyo, sa TV, or sa live?
5: Sa radyo po at saka sa live po. FB Live po.
3: FB Live. Paano niyo po nalaman na nandito na kami ni Manong Ted sa True FM?
5: Ako po eh, kahit saan po kasi kaming figurine shop, kayo po yung natututukan sa radio station nila eh.
3: Naks naman. So ibig sabihin, ang nakikinig
5: opo,
3: sa amin,
5: dito po sa audio.
3: Yung diyan sa pinagtatrabahuhan nyo, may radyo sila, sa amin talaga nakikinig?
5: Opo, lahat po nung napasuhan namin sa Kogyo po, sa Kogyo.
3: Oh, wow!
5: Dito po sa Antipolo.
3: Naku, salamat po.
5: Napakalakas po rito.
3: Magandang umaga po sa mga gumagawa ng figurines dyan ngayon sa Kogyo, sa Antipolo. O sige po, tatay. At ito po bang 2,000 piso na makukuha nyo sa Happy Anonymous natin, saan nyo po planong gamitin?
5: Sa ngayon po talaga, kailangan po namin yung bubong na maayos po namin.
3: Ito po bang?
5: Yung bubong po talaga.
3: Oo, sira na po, tumutulog, ganon?
5: Opo.
3: Bahay...
5: Actually, bagong palit siya, kaya lang po talagang manipis na sinalawang po kagad.
3: Mm-mm. Sa inyo po ba yun or nangungupahan po kayo?
5: Sa amin po, talagang... Since po, 1984, nandito na po kami.
3: Oo, so sa inyo po talaga.
5: Pero
3: ito.
5: Pero exist lang po ito, tabi lang po ito ng sapa.
3: Nasa gilid ng sapa yung tahanan ninyo. Tatay, itong siyam na anak ninyo, ano pong mga edad nito at ilan po dito ang nag-aaral?
5: Nung ano po, mula po sa pang-apat, tapos hanggang sa pang-anim, eh nag-aaral po. Kaso ngayon po, isa na lang. Kasi po, ayun, kulang kami sa, minsan walang agahan, walang pambaon din sa maliliit, mga grade 3 at grade 4. Yung grade 8 na lang po yung magpatuloy. Ito pong lalaki ko na pang-apat, napilitan pong mga instruction eh.
4: Dali lang ha, ako'y manghihimasok lang ako dito sa usapan nyo, cha-cha.
5: Magandang araw po.
4: Opo, opo.
5: Good morning po.
4: Itong si Andres ha. Andres, opo. Ikaw eh 46 years old.
5: Yes po.
4: Si Mrs. ilang taon?
5: 45 na po. Ah, 43 po, 43.
4: 43. Yeah. Kailan kayo nagsimulang magsama para makabuo kayo ng siyam?
5: Ano po? Since 2000 po, 99 po pag-graduate ko, nakilala ko po siya dito po sa lugar din po namin.
4: Saan ka nag-graduate?
5: Tapos dito po sa Antipolo National High School po.
4: Okay, pagkatapos mo ng high school, ilan taong ka nun?
5: 20.
4: Okay.
5: Apo.
4: Sige, so ilan taon na panganay mo?
5: Magto 22 na po. 21 o 22.
4: All right.
5: Tapos
4: so,
5: yung bunso ko po is ano, magti 3 years old na po.
4: Ah, sige. So halos taon-taon nagbubuntis si Mrs. every other year, ganun?
5: hindi naman po.
4: itong anak niyo na Siam, ano ito? Lahat ito ay ipinanganak sa normal, lahat ito?
5: Apo. Okay. Sa hospital po sila. Meron lang pong isa na hindi umabot. Na ano?
4: Hindi umabot
5: ng hospital.
4: Saan pinanganak?
5: Dito po lahat sila sa ano, hindi, sa Antipolo Municipal Hospital.
4: Yung isang hindi umabot, saan pinanganak? Sa tricycle?
5: Hindi po, dito lang po sa bahay namin.
4: Sa bahay niyo.
5: Pumutok po yung panumbigan, hindi na po talaga umabot.
4: Okay, sige. Yung bang Siam na anak, pinagplanuhan nyo yan?
5: Siguro po, kakahabol ng babae. Kasi pito po yung lalaki.
4: Okay, sige. So kung kakahabol ng babae, nakapitong lalaki muna kayo sunod-sunod.
5: Bale, ano po, apat na lalaki. Tapos yun, nagkaroon po ng babae.
3: Anong panglima babae
5: tapos
3: na?
5: Tapos na-destino po ako sa Pampanga na ceramics din po.
4: Okay. Ayun,
5: pag-uwi.
3: Na-miss. Yan ang
5: des.
3: Malayo kasi siya. So pag-uwi siya, na-miss.
4: Ah, okay.
5: Apo. Na-destino po ako sa Pampanga ceramics.
4: Nung una, naghahabol kayo sa babae. Tapos nung nakababae na kayo, ikaw na naman naghahabol.
3: Oh. Kasi na-miss eh. Okay. Kasi nga nasa Pampanga. Pag uwi, miss na miss.
4: Okay.
3: Kasi hindi sila lagi
4: okay,
3: nagkikita.
4: Ganito. Alam mo, Andres.
3: Hindi buntis ngayon. Yun ang tanong. Hindi naman.
4: Tanungin mo.
5: Hindi naman po.
3: Nakatali na ba si Mrs. Nagpalay gate na?
5: Hindi pa.
3: Oo.
4: Wala silang plano.
3: Oo.
4: Yung po ano, kumbaga kung meron pong tinatawag na family planning,
3: ito.
4: Kayo po, no planning.
3: Hindi, family planting.
5: Ayun, family planting.
4: Okay. Hindi, ganito ha. Andres, alam mo, blessing yan ha.
3: Yes,
4: blessing
3: amen. Yan.
4: Maraming maraming mga mag-asawa, magkabyak na hindi binibiyayaan
3: ito,
4: ng
3: yan.
4: Anak. No?
3: Tama.
5: Apo.
4: Kayo, binigyan kayo ng biyaya na ganyang karaming mga anak. So, ngayon naman, yung pagbabalik mo ng biyaya, kasi ginusto nyo yan, yung pagpapalaki sa kanila, di ba? Yung inyong responsibilidad.
3: Tama.
4: No?
5: Apo.
4: Sige, hindi ko na lulubusin tong ating pangangaral na ito. Hihintayin lang namin yung video mo doon sa gusto mong ipagawang bubong at yung picture o video ng mga anak mo. Anang sa ganun naman, muli kaming tatawag sa iyo para magtuos tayo. Alright?
5: Okay,
4: so,
5: po,
4: pero
5: okay,
4: huwag ka mag-alala dahil yung 2,000 agad naming ipapadala sa iyo. No problemo, ipapadala namin. Nasaan ngayon si Mrs.?
5: Ando po sa Cogeo Gate 1 po, pumasok po.
3: May trabaho.
5: Naikinig po sila ngayon.
4: Hindi, ang akala ko ay nasa OB-GYN.
3: Hindi, wala. Kuya, sino nagbabantay dun sa bunso pag nasa work kayo ni Mrs.? Di ba 3 years old lang yung bunso?
5: Yung babae po na panganay kong babae.
3: Yung mga kapatid.
4: Bata sa bata.
5: Okay, sila lang din po.
4: Sige. Di bale, Andres, alam mo, Andres ha, ako ay, kumbaga, wala tayong sisihan dito, nandidiyan yan. Ang amin lang nga sana, yun nga, no, eventually makapag-usap tayo kasi itong bubong, napaka-importante nito. O sige, pasalamat ka muna. Ngayon, manggagaling yan kay Happy Daddy na 2,000 pesos. Pasalamat ka sa kanya. Sige, go ahead.
5: Hello po sa mga Happy Anonymous. Salamat po sa inyo. Magandang araw po. Salamat po sa Happy Daddy na tutulong po sa amin.
4: Mm-hmm.
5: Salamat po sa inyo. Salamat po. No, wala akong nasabi. Thanks God. Thanks God.
4: Amen. To God be all the glory indeed. Pero Andres, abangan mo yung tawag namin. Pagtanggap namin ng video mo sa iyong bubong na gustong ipagawa, muli kami tatawag sa iyo. Okay?
5: Okay po. Sige. Maraming salamat po.
4: Ano pangalan ng misis
5: thank
4: mo?
5: Po.
4: Ano pangalan?
5: Jobilin po. Jobilin Busiko kay Laluan.
4: Nakikinig ngayon?
5: Apo.
4: Batiin mo siya.
5: Hello, Ma. I love you. Eto, nagbunga na yung pagsali natin. Napili na tayo.
4: Akala ko ano naman
3: ang nagbunga. Yung pagsali. Okay. Ang nagbunga.
4: Okay, salamat na marami, Andres, ha. Abangan namin ang iyong video and thank you. Salamat. Mami, Tama yung tawag niya?
3: Yes, Daddy.
4: Okay. Mami! Mami!
3: Daddy!
4: Mamaya ulit, ha? Okay.
3: Tama sige, na, Daddy!
4: Abangan na po ninyo si Idol Lord Rivera.
3: Oh, ito na from mommy to daddy po dito, Lord. Para po sa sana, Lord, mga kapatid. Exacto, alas dyan ang umaga. Maraming salamat po sa apat na oras sa pagsama sa amin ni Manong Ted Filon dito po sa 105.9 True FM. Bukas, uy, ang bilis partner, Miyerkules na.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: sakit.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayon nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-8

0: Malaking po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi ha later.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisang gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
6: B1079. Light and easy on B1079.

akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Week,

0: sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: natin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-88.

Hi. Hello. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Mayong hapong kaninyo tanan, mga igala. Maupay nga kulo pa aton nga tanan. Kumusta? Inauton ta nga, dagit ha maupay nga kamutangan, panlawas, sukad man ha aton panginabuhi. Ang bilis ng oras at panahon. Nala ang linog ka kulo magawaray good na duruhan ano waray baga mga casualty. Okay, sige, thank you Lord. At least pinanmatian gihapon na natin mga pamalandong pagampo na natin kada adlaw nga inin pagpamati natin makagraho mga brothers. Pitsa 5 na liwat kita. Hinin bulan iton Mayo. Martes na Martes. Ibang klase, ano? Ay, maupay na lang awari mga kalamidad nga nag-aabot-abot nga ni aton. Di kita sana nalapos la din ni aton. Diba? Dito na ito, iba. Dito na ito, yung mga kalamidad, dito na ito nung tao. Umulbo it mga daggo ng mga riko ng mga naso ay madagmit it pag-recover ay yan di kita maglangan it ka mapaso isang konsuko dali madalumdum mapaso lagapit madanggal lagapit yung panahon madangga pa it larangan it panmulitika anak ng teting nag-uuna-una na pakanya-kanya na mga survey. The survey says, shows, Sarah, Lini, Rafi, harus magkadikit-dikit la. Itong era baga mga inin rating. Haroy ka mo. Ano kayo ng titing? Inasay man lugot niyo yung mga sorosorbi. Lugodanay ka mo nagtatrabaho. Damon tanginin hanglan. Trabaho, sweldo, pakabuhi, fuel. Ano na ba't kinanglano niyo? Inaasay man niyong panmulitika. 2026 pala. May ada pa 2027, may ada pa 2028. Dito ka mo takaharaan na 2028 para madali. Anak ng

Aray, hindi bisan pagkuloro, hindi na ko din maitong. Kung na ko din eh. Purely white. Okay, sige. Mga kapatid. Ay nila ito, ano, mga rating-rating, mga survey-survey. Aray ito, marit gamit. It nagsosurvey, damot kwarta. Ha? Oo. Vice President Sara impeachment. Ha? Iraratsada na sa plenaryo. Human! Nasing pa ako. Stila, di ka mo natuod. Wider-wider gadla ini. Pastilan ka mo. Mag-ano man ka mo mga idoy, mga iday. Nidia Eastern Samar, nagtapo na ang mga buaya. Ha? May buaya dito? Oo, oh, ang magkontra dito nga buaya. Yan ang magtapo na. Sangkay na. An humunhon nga minahan, mikan manikan nga minahan nagitalikod dan una yan na nagiatubang tuman ubos na kalbo na ito na inin humunhon nga minahan ganan siya na ito di mga dako na ganan ganan siya ito nga mga buaya ha? Ano nga partido yung mga buaya alams na ingay pa. Ito, yung malayo, yung di mga kamunan mumutos kung wari kwarta. Hit sunod, nga na itong 2028, kung ang panhatag, kinimil-kimil, ah, tagsin, yan ay shows. Ipipilaklat niya yung 100, niya yung sin, dito nakakarauton. Oo, oh, dapat it niya yung tagsin, 50 kabugus. Ha? Nga sin? Sobra luwat iton. Dependent nagdadara. It nagdadaraman ito, it nanggaganan siya. Oo. Nga di kita kasangkayan, hit ka mapaso. Grabe, ano. O, di na ko din maatrasan. Diretso-diretso na ini. Pagkataas ang presyo, han produkto, han petrolyo. Wala tayong magagawa. Ganon talaga. Sila talaga ang masusunod. Okay, negosyante ito. Plus, hindi nga di natutuhay itong gera dito ha, Middle East. Ganun talaga. Okay, sige. Ulat-ulat na lang kita. Iniinuwat gan lang kita o dugin yung mga negosyante. Kaya man gamit ito ni yung mga leader. Wari man pulos. Diba? Anay, yan ang adlaw. Nakanhibay Senadora Amy Marcos. Wari kong makaklaro kung nakanhibay. Kaya may dagin atinderan niya din hing ang mga inimportanteng mga bagay. Waray makaklaro kung nakanhi kung waray ma, kung nada yun o waray. No? So, at any rate, wala tayong magagawa. Kaya kung waray man lang makabaro. So, may lang nag-message siya kung nga maabot daw kanina na aga si Senadora Amy Marcos. Waray nala ako. Ano man dahil makukuha ito kay bis nga ni Herang magbugto, di nagkakaistorya. Ah! Oo! Kung baga maaram ka la, kauyo. Sus, makakasaring ka kung nga. Ganun ba? Oo! Man! Matulo na katuig. Waray good mag-iistorya. Bis naman la taghuyay. Waray? Oo, 3 years na. Waray mag-iistorya si Senadora Amy Marcos nga ni President Bongbong Marcos. Raura naman ka mo kung mag-ilob niyo. Hika mo nga ni nga magburog to ka mo, nailob ka mo. Nga di rin makikita, di rin mag-iistorya. Asay pa, we? Anak ng titing. Eh, ganito na. Eh, mga herin, okay, tabis nga nito nga suokin dugo. Eh, nakikipag-iistorya. Asay pa kita. Mga ano kita. Mga kwan lang kita. Mga tutoy. Gusto ba ng tutoy doy? Tutoy ka? Hiri, mga kumbaga ha, mga kumbaga ha, manok. Mga, ano tawag ito yung general? Inhiayot manok? Piso. Piso? Pero ito, mga kwan lang kita. Tarabugon. Maabot! Yun, sige.

Ha? Maabot hintulo na katuig nang hindi nag-uusap ang magkapatid. Talaga? Oo, ganun talaga yon. Man, walang ugnayan ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos ayon sa palasyo. Ay, kayo sigurado ganito. Kinapabor mo sa spokesman palasyo, palasyo ng presidente. So, ganun talaga yan. Kayong mag-alala, ay kamo itong kabaraka, ngunit nag-i-restoryera. Tuyo man la. Diba? 3 years na. Grabe ano, ilob nira. Ikaw pa, nga butante ka la. Paki-istoryahan nira. Paki-istoryahan kayo dun. Inuko. Iton nga ni nga, usa lang ang bubungan, di nagkikirigta. Hindi na rin pag-respeto, tira kaganak. Ay, kadudog, di ba? Hindi man, okay kung ni former First Lady Imelda Romualdez Marcos, nagpapatawag naman lahira. Hinakantuman lalugod ha, kanira iya mami, iti man lang mga apo. Ay, nako. Waray, walang, parang wala tayong gamit ng mga butante. Nagpapakita lain eh nga, diri hiratuhay. Diba? Bisan iton ira igkasip mga pula nga mga dugo. Kung may pula man, kung may blue, may yellow, kung ano nga dugo, itadahira, diri nagkakaaras siya. Ikaw nga, namamati ko yan. Ikaw nga, butante yan. Ano man din masisharing ini? Nga bisan hira, na sa kapamilya din nagkakaturuhay. Kita pa? Mga ano kita nira? Mga itoy. Maghaayam, mga tiyo la kita. Oo, di ba? Magkita magpasusuhay ang aduha. Ay, nako. Watawi. Niknik lang mo. Ay, nako. Sige. Tako, may list ng oras at panahon. Mga survey. Halos magkadikit. Ah, manliyot. Kaya ano gulit nga sorosorbi niyo? Pag ginuwat niyo hamon, pastilan ginuwa ko. Ay, nagad kami pag ginuwata nga yung mga sorosorbi, hindi na kami ito napadara. Oo. Bispo ito na ano niyo ng mga sorbi. Hindi, ikauyo pa niyo mo. Ginuwa ko, ano. Hinit nagsosorbi, hindi nga nagsosorbi, naayon ito. May bayad yan eh. Kailan ka mong sumatid, diba? Oo. Sin nga niyo nga talaga, may bayad sa pagsosorbi. Oh God! Hindi pwede nga warit bayad. Pag sinbisil, pag pinanmakyan na ito, pag linibot-libot, mga kamsarakyan pa, diba? Hindi ito pwede nga warit bayad at pagsorbi. Talaga, kung may da survey, kikitaon talaga ito. Oh, ganun ba yun? Oo, oh, eh, ganun yun. Hindi mo lang alam. Di mo alam anong gagawin. Ay na ito, ginulatid ng mga sorosorbi. Senado, iimbestigahan ang mga patong-patong na reklamo sa pagtaas. Ha? Ay, ano ka nataas? Pagtaas ng singil ng Corintios, wata. Reklamo, ginukuhan una pa, unta kong iyo itong Panginoon, maragmit lang ito, presidente lang magsaring ano, matod ka mo, dere. Sugod lang ito. Pero kung baga, nagpapauwat-uwat lang, yes, walang mangyayari. Sige. Ano ni? Isiniwalat na may pananakot sa mga mambabatas sa na hindi bubuto sa impeachment sa Senado. Yes, Ginoo. Maram na kamungamot iyo kalakaran ha Kongreso, pera-pera lang ha Senado. Asay pa! Ginoo ko nga pag-inuwatan ni uwatan na lang niyo yung apoy. Eh, na lang yung pag-inuwatan ka uyo. Pastilan Ginoo ko. Bali man kita ni kakulo pala hindi nga baga inin pag inirestorya.
Wala na yan. Tagal na yung Ginoo ko. Hindi na ganito pwede. Diba? Masaring ka mga, hindi, kasi ganito yan eh. Ganito ni mata. Ano nga ganito? Alam nyo naman ang nangyayari na ganyan. But, diba? Hindi nyo asikasuhin na ganyan. Ay, buhay. Ayun. Ah, may tatabuha pag yan ah. Sige. Kumbaga, ang mga paspasay tiyara, baga, pagkita yan ah. Harayo, pagkadunog, pero kay mind sitting. Ha? Oh, mind sitting na yan, kauyo. Maglalagay ka na kung sinong tao mo. Yan, nilalagay na si ano, nilalagay na dito si ganyan, para, ganun. Pagdating ng panahon, yun na yun. Sa kanila na naman, ganito na naman, sige. Kung ganyan, sige, mag-aantay lang kami. Ano man ito, nagpira ko dito niyo baga. Survey says, ano na natin ang survey ni? Presidential poll survey. Harun ka, paking karayo pa nga nagpipinansurvey ho na ka mo. Nagpira ko dito, bayad dito yung pagpapasurvey. Hinot yung isisinurvey ho nito. Dito mga lugar, bugos nga Pilipinas, surveyhan niyo para maaramit mga tao komisyon ng eleksyon. Ginoko. Pira! 51% rating kumpara kan Robredo 43%. Ha? Ano man ini, hindi makinakakaintindi ngayon yung mga rating. Sige, iuhan na lang ito kung hindi baga nangungura. Baga di man ko din nagigharayo. Kung mga nag-agi ng mga rating, amoy tayo raging kikita. May ada 51%, may ada 43%. La, kung hindi nagdadaog, gigi. May ada 43% Mindanao, 67% ni Robredo sa Balansi, sa Luzon, 67%. Sige, kung na siya man. NCR, 42%. Sige. 42% ka kanay, kan Duterte. Sige, yuhay ton. Robredo, 63%. Duterte, 53%. Taras mo nagigi. Harawara ni man lang ini. Oh. Class E, 74%. By class. Class E, class B, class C. Samantala, ang itapat naman sa Duterte Tulfo, ito Duterte Tulfo, and statistical tie, ha? 46%, ba? Duterte Tulfo. Nagyakan na kanina hi Erwin Tulfo, nga waray haamon mga kandidato nga higbaw nga posisyon. Diri ko na itong tinuod nga kung hino itong magkakandidato. Sige no ko. Amo itong nitatabuh pag gana. Okay. Sige. Ganoon naman talaga ang nangyayari mga kapatid. So amo itong rating itong yana. Kapatid, mamaya na lang kasi nag-raradyo pa ako, nagpo-programa pa, o busy pa. Mamaya na lang, tatawag na ako. Oo. Live tayo sa B107.9 FM. Okay, okay. Sige. Amo ito basta pare ka kwarta damot nanunukot. Maram ko dira nga. Ay, maram kami. Bayad ka naman, bayad. Hulat gadla kay. Nahulat man kami nga ni. Ay, edan na. Pag may edan na, bayad agad. Para diri ka na pagtitinawagan. Oh. Kamo God, amulet iyo. Sige, nandi kita anay. Brother, sa ka na lang ha. Tawagan na lang kita. So amo ini kasang kahit nagawa sa pagyana, no?
Haros magkadikit la. Ito na era mga percentage survey. Helene Aburido. Isara Sarapon, Saraping. Oo, nga ni Rapi Tulput. Natulput lahil wat inhiya. Oo, punlay ni Tulput. Ay, nako, nga pag-inuwata niyo haamon. Wara man niyo nahihimo. Puro mo lahat iyo pag pinangot sa lapi ang gobyerno. Iyikon ka lugari kung nasa lapit gamita, kundi ka mo pagbalhas. Gino, kakanto ito ng posisyon. Adis WD. Kakanto haduli. Kanto aneha DOH. Sige na DPWH. Ani yung mga kapuya-puyan. Ano yung mangunguhan ni Chalapi at ka ng gobyerno pa na ani yung mga anda ato permingan to. Atong ang kauyo nga ni Saldi ko. Nadakop na? Ah, balita. Mo nga balikan sing balita mo no pag binuhay ni mga tao nasi nga na nagpunay saldi ko dito ha nasi dito ha ano no Sikh Republic aray man ato ha Paris naglilinakat lakat sige jaging jaging kadaga yun dahil ang kadamot yung mga tapos masin ka mga fake news yung mga utot ikaw mo dito ha malakan yung sigila ka mga fake news fake news ikaw mo nagiinaw na una. Tapos ikakadini yung mga tao. Ang ganda yung puro ganda yun. Mulay-mulay. Ako, wala lang. Si Kauyo. Alam nyo naman. Stay ka man sumat ha. Si Kauyo, anti-BBM. Ano? Oh, antay kong bibigyan. Antay kong tatawagan. Antay kong kakausapin. Sharing pa ni Mayor Alfred Romualdez, quote-unquote, alam mo, kilala ko yan. Pagdating sa eleksyon, pera-pera lang yan. Ha? Oh, okay. Para naman kita-kitang mga butante, puros kita magpake! Salapi. Salapi, salapi, party list. Kamparing Fred Padernos daw ini. Salapi, party list. Tinood man, waray man eleksyon, waray di. Salapi. Labi na yan, ah. Una-una, kalit nga pera nga era baka nakaw-kaw. Shows, mga kandidatore ka mong salapi. Puros tahay kita kung magdaog ka mo. Bugos nga Pilipinas, lilibuto niyo, warin yung kwarta. Nge! Huwatin mo na lang sila, wag lang si Kauyo. Pero kung iyo tatagan, okay la. Hatag man ada, warin man kayong mga aro. Ba't di nyo eh? I-send nyo na lang, may GCash number naman ako. Diba? Oh, Mr. President, send mo na lang sa GCash ko. Oh, Vice President, kung gusto mo, send mo na lang sa GCash ko. Eh, masama naman pag hindi ko tanggapin yan. Tatanggapin ko yan. Huwag nyo lang sasabihin siya, iba. Ako lang nakakaalam. Nga pula, ni Eric magpakisalapi. Waray na yan na tao nga diri makisalapi. Salapi, salapi, salapi, party list. Butusin na. I-Fred Padernos. An salapi party list. Ari makisalapi nga niya, makisalapi. Makisalapi party list. Dapat letter A unta. An iyo salapi. An ira salapi. Poros an para malagni. Letter A party list. An iyo an aton salapi. Triple A. Aton i akon i ira. Ay, nako, nga salapi nga pakatuyo ha kalibutan. Ay, pero okay. I enjoy pag yinaw-yawon ini nga mga ininagawas nga mga report, no? Mara naman kita nga ganoon na talaga ang buhay. Ay nakito ni pausa, diri ini sharing paman during ka paorusahon, no? Ganoon na talaga nangyayari ngayon. Walang takutan. Ano nga mga panarhog na liwat? Imbis nga tuhay na. Walang takutan at suhulan sa impeachment voting. Ano? What the? Isan ni Mayor Alfred Romualdez timpakyan na maaar makitba doon.
Sila ang kilala ko pagdating sa Kongreso, sa Senado, pera-pera lang yan. Malit, mabutos ka. Mga kandidato, korum sa lapi. Gabay niyo ha, tagang ka, uy. Tagi-tagi, ganman ganda ko. Ang mabalit, Nasir nga ko nga, tagi-tagi, ganman ak niyo. Raman ka mo. Raman kaware na mala niyo, malasakit. Adi na nga ni ka, uy, yung kukuri. Di pa niyo tinatang. Tagi-tagi, manggandak niyo. Amo nga ni nga, ano ka man ka, uy, antay. Antay BBM. Antay kung bibigyan. Antay kung tatawagan. Antay kung kakausapin. Yun! Ay, nako. Di ba? Mapay nga kulog mo yan kan Ana Marie Militante. The most beautiful girl in the world. Wow! Sana di rin magkikilat. Okay, okay. Sige. Gali kita, mga kapatid. Ha? Wala naman oras. Okay, sunod naman kita. Oh, para ito natin, mga kapatid. No? Din tala, hindi po rin pagtapos natin pagkauro sa Himang Rawon. Upod na natin number 1 FM station B107.9. Ang arang gaya po na ako mga partner din, ha, engineering and ha, IT. Thank you. Ang mga inin magkarit ini ng mga engineers. Ngayon siyempre hangaran ato na Chief Executive Officer at the same time Presidente ng magkalain-lain ng FM station bugos nga Tacloban. Ngayon siyempre yan iba pa ang mga station o may pa hormok diba? Pinagiliwat ka na Mr. Bob Abilianos. Ayun tayo ubus ng sangkay ni Sorgo ng Kanginan, membro po ako ng ASAP, anak sa pobre. Sa ilo kayo Pedrosa, salamat sa inyo pamati. Ngayon, kumusta ka mo? Bye!

0: Manicure time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata, ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

get up. It's Retro City.

0: We get 9 minutes after 6 o'clock, right here, Sachu FM. Ngayon nga pong Miyerkules na, mga kapatid! Good morning! Magandang midweek na po at bisperas po ng Huwebes! Kumusta ang inyong pagdising, mga kapatid, sa ating mga mahal na mga seniors at super seniors, mga working seniors? Good morning! Kahit na masama ang pakiramdam, nahihilo, masakit ang ulo, parang lalag natin, wala tayong magagawa kung hindi pa rin bumangon, dahil kung hindi ho tayo babangon, nakahiga ka pa rin.
1: Pag hindi bumangon, nakahiga, tama po mga kapatid. Eh, kailangan bumangon, lalo na yung mga no work, no pay. Dahil wala tayong kakainin pagka tayo po'y hindi nagtrabaho.
0: Amen. At marami din po mga seniors, ano po, na obligado pa rin po magtrabaho kasi nga una, higit sa lahat po, yung mga umaasa pa rin sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: And yung pong sinasabi nga po na kapag nagretiro ka, yung iyong pensyon, kulang pa pambili mo ng gamot.
1: Naku naman, nakakalungkot naman yan.
0: Kaya ang isipin mo, paano pag ako'y nag-retire, saan ako kukuha ng pambili ko ng gamot? Para bagang yung cycle po ng buhay ng tao sa mundo, hindi po ba parang hindi matapos-tapos ang ating pong obligasyones? Well, anyway, kamusta?
1: Eh, kamusta ka naman dyan, partner? Ito, okay naman tayo kasi ikaw, 2 more days na lang ay weekend na.
0: Ikaw, walang ka-problema sa datingan eh.
1: Para bagang parang nadelivera ng maleta for future plans.
0: Sarap ng buhay ah.
1: Alam mo, ganyan talaga. Dapat hindi mo paparamdam na nahihirapan ka. Dapat hindi mo paparamdam na iyak na iyak ka na.
0: Sino ba nagpaparamdam na nahihirapan?
1: Hindi.
0: Naiinitan lang ako.
1: Naiinitan ka? Alam mo, ikaw na lang talaga naiinitan dito. Kaming lahat dito, ginaw na ginaw na. Tingnan mo si Kuya Aaron, parang nasa Japan.
0: Mainit.
1: Naiinitan kayo dyan?
0: Oo, ikaw naman talaga. Di ba, cost cutting tayo eh.
1: Ay, sabagay.
0: Intindihin natin yan.
1: Oo, totoo naman po yan.
0: Five pag may time.
1: Oh,
0: sige. So,
1: kamusta?
0: Okay ka talaga, baby girl.
1: Bakit?
0: Na-perfect mo na yan, hindi ka humihinga.
1: Ay, syempre, naituro mo sa akin ito ng bonggang-bongga. Sa ating mga kapatid, kayo po ba hindi humihinga? Sa anong kadahilanan? Iba-ibang dahilan po yan. Pero magandang umaga muna at happy Wednesday. Sa mga nakatutok po sa atin dito sa programa, 4 na oras pa rin po tayong magsasama-sama sa paghahatid pa rin po yan ng balita, mga impormasyon, at hindi mawawala pa rin ang public service. Sa dulo po yan ang ating programa para sa mga sumasali sa ating What's on Your Mind at umaasa na matutulungan po nitong ating mga happy anonymous.
0: At kahapon po meron tayong nakapanayam, isang ama na nagtatrabaho daw po sa paggawaan ng ceramic. And ang kanila pong anak ay siyam, mga kapatid. Nagpadala ho siya ng preba, ang kanya po daw 2,000 na premyo ay gagamitin para po sa pagpapagawa ng kanilang bubong. Yung kanyang picture o video, mukhang hindi lang po bubong ang dapat ayusin, buong bahay na po ito. Pero salamat na marami sa iyo, Andres, ha. Nakuha namin ang iyong mga pictures. Pag meron tayong pagkakataon, baka matawagan ka namin. Pero ngayon, meron din tayong tatawagan na winner ng isang araw na isang security guard at mag-delivery rider din, at nagpadali din po ng patunay doon sa kanyang ikinekwento. Ang kanya ho naman, mga kapatid, natanggap ay umabot po ng 5,000 galing kay Happy Daddy, Happy Man, Happy Kay, Happy Davaueño, Happy Pare, kung saan po naman pambili daw ho ng bigas at yung pagpapaayos sa kanyang sira ng motorsiklo na ginagamit sa kanyang hanap buhay, maging sa kanyang pagiging security guard. Okay, sige, so mamaya po yan, meron tayong update sa kanya, at muli po ang ating po paghahanap sa mga deserving na mga manggagawang Pilipino, mga mandirigma na araw-araw po'y sumasalubong sa hamon po ng buhay at ang galaw sa mundo ay patas. Thank you. Amen. So, mga kapatid, this morning nga po sa oras na 13 minutes after 6 o'clock. Hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pala ang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Ay, mas gumanda ang aking pamahong-pahong this morning dahil nga po nakapag-Boss Max Trick Coffee na po tayo. Thank you very much. Alright, sige. So, ano bang nais mong unahin bago tayo, ano, anong gusto mong unahin?
1: Anong gusto mong unahin sa mga balita kahapon? Yung balita ng inflation? Yung nangyaring drama sa kamera? O yung inireklamo pa rin ng ilan sa mga ngayon na mataas na presyo ng bilihin at ng krudo? Alin doon?
0: Ang gusto kong unahin, ang ating pasalamat muna sa Panginoon na tayo po ay nagising pa. Lord, muli po, salamat po na marami sa aming pong pagising today. Muli po kaming lumalapit sa inyo, Lord, para po sa inyong blessing at gabay at patnubay this morning sa aming pong programa at sa buong araw po ng aming paggawa. Muli po, Lord, higit sa lahat, thank you. At kami po'y humihinga pa. Kami po'y nakabangon pa. Kami po'y may mga mission pa. Alagaan po ninyo ang lahat ng mga nakatatanda, mga senior, lalo na ang mga meron pong mga nararamdaman sa katawan. Lord, kayo na pong bahala sa amin. Kami po ay umaasa sa inyo pong patuloy na paggabay po sa amin. Mga pagsubok po na alam namin na amin po malalampasan dahil nandidiyan po kayo. Alagaan po ninyo ang lahat ng mga ama, mga ina, ang lahat po ng mga manggagawa na nagpapagod para po sa kanilang mga anak. Alagaan din po ninyo ang mga anak na nagmamahal at kumakanlong sa kanilang mga magulang. Lord, muli po, kayo na pong bahala sa aming bayan, kayo na pong bahala sa aming po mga kababayan, lalo na po ang mga nasa abroad na mga Pilipino na patuloy pong nagsusumika para po sa aming bayan at sa kanilang mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, muli, salamat po sa lahat ng biyaya. Salamat po, Panginoon. At kami po'y muli dumudulog sa inyo na kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan. Natanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas na loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name, amen.
1: Amen, amen.
0: Thank you, Lord. Salamat po. Alright. So ngayon, ha? Maganda siguro, girl. Itutunghayan muna natin to bago yung mga hindi na humay tatanggi yung inflation rate na binabanggit po ng gobyerno na 7%. Palagay ko po sa iba ang pakiramdam po, higit pa dyan, ha? Hindi natin may tatanggi na ho ngayon yan. Excuse me. Well, yung mga tao po nakatanggap ng mali-maleta, sigurado po ako, walang inflation yung mga yan. Yung mga kahit na hindi magtrabaho, may sweldo, eh walang inflation yan. Yung mga katakot-takot po ang mga allowances, alright, at may mga itinatago pong mga kita sa kanila pong mga trabaho, wala pong inflation yan. Ano ho, sigurado po yan. Pero ito ho mga kapatid, kasi meron pong pinalipad na Tomahawk cruise missile. Ito ho ang tawag nila dito, Typhoon Mid-Range Capability MRC Missile. Dito po ay pinalipad nila mula dyan sa Tacloban City Airport, no? 12:12 in the morning. At ito po ay lumanding, bumagsak dyan po sa Laur, Nueva Ecija. Around 1 a.m. ito po ay kahapon. Wala tayong kamalay-malay dito. At ito ho, mga kapatid, ay sinasabi nila precision guided operation. At ang sabi nga po nitong mga miyembro po ng balikatan na mga sa panig po ng Pilipinas na accurate daw po ito at successful ang kanila pong sinasabing exercise na ito. Ikaw, anong take mo dito, baby girl, dito sa kanilang pagtetesting nitong mga Tomahawk missile na ito?
1: Well, nakakatakot. Kahit pasabihin nila na pinatama po nila yung missile na yan doon sa area na malayo naman daw po. There was no structure, there was nothing. Ito po ang sinasabi ng isa sa mga opisyales na nagtatanggol dito po sa missile exercises na ginawa po from Tacloban Airport papunta nga po dyan sa Laur, Nueva Ecija. Nevertheless, may mga balita kasi na ito daw din mismo yung ginagamit ng Amerika na missile habang nangyayari po yung gulo dyan sa gitnang silangan. So ako natakot ako para sa ating lahat kasi kung may mga ganyang pangyayari sa susunod na magkakaroon ng inkwentro ang Amerika sa ibang bansa, kahit hindi tayo halimbawa ang direct na kalaban nila, baka madamay tayo. At yung mga civilian din na madadamay sa mga ganyang klase ng exercises. Though yun nga, sinasabi naman po ng mga opisyalis mismo na impact area for our artilleries there was no structure, nothing. So basically, sinasabi nila, ang tinamaan daw po ng missile area ay isang area target at hindi sasakyan, hindi gusali, at hindi rin po istruktura. So sinisiguro po nila yung safety ng mga tao na nandoon po sa area ng La Orneva, Ecija. Though may mga nagsasabi po na malapit daw po sa farm yung area na yan kung saan bumagsak itong missile ng Amerika na ang tawag nga po ay Tomahawk, no, mga kapatid? So medyo nakakabahala lang on my part kahit malayo tayo sa area na yan.
0: Well, on my part.
1: On your part, partner, ano sa tingin mo? Ikaw ba'y nabahala din? Natakot ka rin ba na mabasa mong balitang ito?
0: Hindi po ito, mga kapatid, medyo... dapat lang natin pong ipagsawalang bahala. At palagay ko po dito, kung meron pong gustong mag-umalam nito, no, sa ating pong mga kagalang-galang mga mambabatas, I think may punto ho kung sakasakali. Una, mga kapatid, ito ho ay bahagi ng balikatan exercises, no. Maganda po yung balikatan na yan, ha, sa usapin po ng pagsasanay ng ating mga sundalo para po sa kanila pong mga hamon na haharapin sa panahon po ng mga rescue operation, sa panahon po ng mga kawang gawa, and sa panahon po kung sakasakali po na magkaroon ng aggression against us, no? Kasi ang ating pong saligang batas, klaro ho naman yan. Tayo po defense. Hindi ho tayo, hindi po tayo yung aggressor. After all, a third world ho naman tayo. Pero dapat ho, naghahanda din daw po sa ating pong defensa kung sakasakali na may mga aggressors. Maganda po rin ito kasi nga sa usapin po ng kaya nga balikatan, tulungan ng iba't ibang mga bansa na ating kaalyado. Dito ho kasama yung Japan, meron din po tayong sa Australia, meron din po tayong Canada, di ho ba? Koreano, and of course, US. Alright, kaya nga po, meron silang mga tinayo dito na ayaw nilang tawagin po na mga base militar kasi bawal na po iyan, di ho ba, no? Ito ho ay mga installations. Marami po na ngayon yan. At ngayon, meron nga pong balikatan exercise. Pero ito ho yung first time na sila po ay gumamit at nag-testing. Actually, nag-demonstrate nito pong Tomahawk cruise missile na ito na Typhoon Mid-Range Capability MRC. Ito po yung isa sa mga gamit ng Amerika sa kanila pong pakikidigma sa iba't ibang mga bansa. Ano ho ba ang issue ho dito? Baka sabihin nyo, eh nako, kung ika'y red tag na mga grupo, sigurado ko kontrahin mo yan kasi baka gamitin sa kanila yan. Ganon. O kaya ho naman, talagang kapag ikaw na-aalangin sa mga komunista, kukontrahin mo yan. Pero kasi ho mga kapatid, ito po sinasabi nila precision guided. Pero sabihin na po nila na ito'y accurate. Meron ho bang mga pagkakataon sa kasaysayan ng paggamit nito na nagkamali? Na nagkaroon ng aberya? Kahit na po ito computerized, kahit na po ito automated, kahit na po ito pinakamoderno, meron po ding mga pagkakataon na may mga nagkakamali. Ito hong binaksakan nito dyan sa Laur. Ang tabi nitong mga bayan ay Gabaldon, Bungabon, ha? General Tino, Palayan, landlocked area ito eh. Bagamat precision nga ito, ang coordinates niya ay saktong-sakto. O nakita ninyo, mula sa Tacloban City Airport na isang civilian facility, doon po nagmula ito ha. Hindi po sa installation na sinasabi nila, kundi sa isang civilian airport. Doon nang galing, pinalipad po ito. Tumama daw po eksakto sa dapat nakabagsakan. Ay, salamat po naman kung ganun. Wala po ditong napinsala daw. Kung hindi, mga kapatid, yung talaga ho nilang, kumbaga, parang doon sa Tarlac, yung Crow Valley, kung tawagin nila, diba? Doon sila nagkakanyon-kanyon kasi yun po ay patag na lugar. Ang sistiho kasi dito, kung sakali po na nagkaroon ng error, diba? Okay. Huwag naman po sana mangyari. Pero doon sa chance, sabihin mo na, 0.00% na nagkaroon ng error at meron pong disgrasya nangyari, ano ang anong tawag mo doon? Aksidente? Ano yun? At doon ang tanong, sino ang mananagot? Who will take responsibility? US ba? Of course not. Because under the balikatan rules, mga kapatid, sa kasaysayan po, kapag ganyan, wala silang pananagutan. Wala. Hindi sila responsable dito. Yan po ang question dito eh, kung sakasakali. Ba't ka naman magte-testing nito, di ba? Kung saan dadaan ka sa napakaraming lugar at bawat lugar na dinadaanan mo ay inilalagay mo sa kapahamakan, di po ba? Yun po lang naman ang pananaw po ni Chacha dito. Okay? Hindi niya lang niya masabi ng kabuuan. But that's the point, no?
1: Yeah.
0: So, palagay ko po naman dito, well, sigurado po magtatanggol dito ang ating FP. Ay, oo naman. Pero siguro po naman, hindi rin po ikasasama ng loob nila Defense Secretary at ng mga nasa likod ng balikata na may mga magtanong. Una, bakit nyo napili ang Tacloban? Pangalawa, bakit nyo napili itong lugar na ito? Hindi ba? At kung nagkaroon ng aberya, who will take responsibility? Di po ba? Sino ang mananagot? May mananagot ba? O maaring tawagin natin na aksidente? Kumbaga, maari mong sabihin na ang maging kaso mo dito ay reckless imprudence resulting to hindi na bali. Think about it. 6:25 ang ating pong tamang oras ngayon.
1: Tama ka dyan. Huwag daw po kayo mag-alala. For this year, single activity lang. Hindi tayo sure next year kung meron pa ulit. Pero ngayong taon, sinisiguro nilang wala na daw po ulit ganyang missile exercises.
0: Oo. Again, ha? Ngayon sigurado po may mga mag-aakusa kaagad doon sa mga makakaliwa, doon sa mga red tag na mga organisasyon. Mm-hmm. Sigurado kukontra yan. Ay... Oo, sa panahong ito, ikaw na Pilipino, ikaw na taga Nueva Ecija. Oo, hindi ka ba mangangamba dito? Ikaw na taga Tarlac, ikaw na taga Nueva Vizcaya, ikaw na taga Aurora, ikaw na taga Bulacan, Pampanga, na mga katabi, na mga lalawigan po ng Nueva Ecija. Hindi ka ba nag-iisip ng ganoon? Hindi po ba? Okay. Yung nga po dito, maayos po at ito'y successful daw na testing. Ba't mo naman kaming gagawin testingan? Bakit mo naman kami gagawing playground, hindi po ba? Oo, ang punto po dito, wala na ba kayong ibang lugar na maaaring testingan nito, hindi po ba? Ito ho lang naman po ang sa atin. Ngayon, baka ka rin ma-red tag kasi nga kumukontra ka dito o nagbibigay ka ng iyong opinion tungkol dito. But definitely po, ang tanong lang dito, kung may mangyari ho bang disgrasya dito? Oo. Sino ang mananagot? Who will take responsibility? Abangan po sa aming pagbabalik.
1: News 5!
2: Huwag tayo may sakit. Gusto natin gumaling agad.
3: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
4: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
5: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rapid info po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
6: Bigyan ng mukha ang balita.
7: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
8: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
9: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
8: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
10: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
8: Walang kulay, walang kinakampihan.
11: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
8: At wala rin inaatrasan.
12: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nangyayari.
13: Wala sa ilang lugar dito
14: sa nang lumangoy.
8: Susugod sa bagyo.
15: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
8: At anumang dilubyo,
14: libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
15: Balita man sa lansangan,
16: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
15: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
17: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
15: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
18: Mobile Journal, Inia Chanza po.
19: Arles de los Santos po.
20: Denise Bogisanto po.
21: Ben Taringi po.
22: Las Paredes po.
23: Jeff Rivera po.
24: Julie Baiza po.
25: Kayla Macanta.
26: Mary Mon Reyes po.
27: Mariela Pascual po.
28: Happy to go!

0: na baby girl, alas 6 y medya na po ang ating tamang oras ngayon. Kami po ay nakaantabay na para po sa ating balitaan this morning. Maganda umaga po sa lahat ng ating mga suki, sa mga nagmamaneho na ngayon ng kanilang mga hulugan na kotse, sa mga nasa middle class, mga kapatid. Anong say po ninyo sa mga panahong ito na talaga ho namang hindi na may tatanggi? Opo, sa mga panahong ito na alam po natin kung gaano po kahirap ang maitawid ang ating pong mga bayarin araw-araw.
1: Pagkakaisa.
0: Habang ang mga taong ating pong sinesweldohan malamang humihilik pa.
2: Sarap ng tulog, ano?
0: Kahapon.
2: Walang patayan ng aircon ng mga yan.
0: Oh, kahapon. So, kung sana manood kahit papaano po nitong laro ng NLEX at nitong Titan. Yung bakbakan doon sa kamera, ang aking napanood, kinuyog si Leandro Leviste.
2: Oo nga.
0: Opo, kahapon. Yung mga ika nila ay mga... Hindi na, mamaya po, pahapyawan natin yan. Sa gitna po naman ng lahat, mga kapatid, ang ating pa rin pong pagpupugay sa inyo, sa ating pong mga mahal na tagapakinig at mga manonood sa 1PH at maging sa 2FM TV on Signal. Ito na ang News 5 sa 105.9 2FM. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Vailon.
2: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: Formal na pong nai-refer kagabi sa House Committee on Rules ang committee report ng House Justice Panel na naglalaman po ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kalakip po nito ang findings at mga rekomendasyon para nga sa impeachment proceedings. 1/3 o higit pa hong 100 boto ang kinakailangan para po tuluyang ma-impeach ang bise. Pero ngayon pa lang po ay kumpiyansa na si ako, si Bicol Saro Partilist Representative Terry Ridon, na meron pong higit 200 mga mambabatas daw ang nagpahayag na boboto pabor sa impeachment. Bagamat bababa daw po ang estimate ng ilang kongresista, marami po ang nagpahayag ng suporta sa impeachment. Kaya si VP Sara ay binatikos ang kamera dahil tila sigurado na po raw na siya ay mai-impeach. Pero giit ng mga kongresista, matibay ang mga inilatag na ebidensya laban sa Vice Presidente.
3: Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito?
4: Piyak po kami sa 6.7 billion total transactions na pumasok po at lumabas sa mga accounts po ng mag-asawang Duterte Carpio. Tiyak po kami sa 448 million na pinapasoli ho sa kanya. Tiyak po kami doon sa pagbabanta laban ho sa Pangulo.
0: Yan po ang tinig nila Vice President Sara Duterte at Congressman Terry Ridon.
2: Bumuwelta ang palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay po ng 2028 national elections. Sa panayam kay VP Sara sa The Hague, Netherlands, natanong nga siya kung handa na ba siya na maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Ang sagot ng vice, nananalangin siya na magkaroon o matuloy ang botohan sa 2028. Hangad din anya ito na ito'y maging tapat, maayos at payapa. Pinuna ng palasyo na tila nakangiti ang bise habang sinasagot ang tanong, kita raw ang kasabikan ng bise sa usapin ng eleksyon habang ang Pangulo ay abala sa krisis sa bansa.
5: Ito ba ay like father, like daughter? Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. So ang mga ganitong sagot mula kay Vice Presidente ay alam nating intriga lamang, mga kwentong walang basihan. At sana ma-review niya ulit bilang abogado kung ano ba ang nilalaman ng konstitusyon.
2: Yan nga po ang tining ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Inibok po naman ng ICC prosecutors ang International Criminal Court na ibasura ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa napayagan silang iapila ang desisyon sa confirmation of charges. Ayon sa prosecution, biguro po ang depensa na tukuyin kung aling particular na parte ng desisyon o issue ang kanilang iaapila. Ilang ulit na rin daw pong pinagsabihan ang defense kaugnay po sa kanila pong mga obligasyon sa ilalim pa rin ng Code of Conduct sa ICC Chamber. Sa kabila niyan, patuloy po raw ang pagpatutsada nila na sumisira sa pagkalehitimo ng ICC Court. Iginit din po ng prosecution na lalo lamang pong umanong magdudulot ng delay sa mga ginagawang pagdinig ng hukuman ang hirit na iapila ni Duterte sa May 27. Itinakda po ng Trial Chamber 3 ang unang status conference sa kaso.
2: Sa iba pang mga balita, patuloy naman ang patutsadahan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at Executive Secretary Ralph Recto. Sa kanyang privilege speech kahapon, binweltahan ni Leviste ang pahayag ni Recto na baliw daw siya. Ang gitnang kongresista, pinagkakalat daw ni Recto sa social media ang utang niya na 24 billion pesos sa Department of Energy o DOE para pahinain ang kanyang kampanya kontra korupsyon. Muli rin siyang nanawagang imbestigahan ang koneksyon ni Recto at CWS Partylist Representative Edwin Garjola. Base raw sa kanyang pagsasaliksik, gumastos ng 1 bilyong piso si Garjola sa 2025 political campaign ni na Governor Vilma Santos Recto at ng anak na si Luis Manzano. Agad namang itinanggi ng anak ni Recto na si Congressman Ryan Recto ang mga naging paratang ni Leviste. Fake news daw ang mga umano'y koneksyon at mga anumaliang transaksyon ni na Recto at Garjola. Sa huli, pinagbotohan ng mayorya na strike out of record ng Kamara ang mga alegasyon ni Leviste dahil wala daw itong ebidensya.
0: Yun nga po ang nangyari dyan kahapon. Ano po, samantala po naman, lumabas po ang sa isang survey na 4 lamang sa kada 10 Pilipino ang umaasa na bubuti ang kanilang buhay. Sa 1,500 na mga tinanong sa SWS survey, 38% ang naniniwalang bubuti raw ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. 32% naman ang nagsabing hindi, wala rin magbabago sa kanilang pamumuhay, habang 16% naman ang niniwalang malulugbok lamang sila lalo sa kahirapan. Ginawa po ang survey noong pong March 24 hanggang 31 sa kasagsagan po ng sunod-sunod na taas presyo ng langis at gera sa gitnang silangan. 6:37 na po ang ating tamang oras ngayon, baby girl. At kapag may reset ang ating doktor, baby girl,
2: oh, yes?
0: Alam mo bang pwede ka nang pumili ng world-class na mga gamot?
2: Naku, oo naman. Reseta ba sa high sugar? Piliin ang world-class.
0: Reseta po sa high blood? Piliin ang world-class.
2: Reseta sa high cholesterol? Piliin ang world-class.
0: Kapag nga po may reset ang ating doktor, piliin lamang ang world-class. Piliin ang Rhea Generics.
2: World-class, mga kapatid, dahil gawa po yan ng world-class pharma experts tulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: Dalhin po lamang ang ating mga reseta sa Mercury Drug at piliin lamang ang world class, piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po pagpupugay sa lahat ng mga mandirigmang manggagawang Pilipino.
2: Mabuhay ka.
0: At sa ating mga seniors, mula pa rin po yan sa ating mga kapatid sa Rhea Generics. Mga kapatid, meron po lamang tayong ilang pang mga importanteng balita. Abangan!
6: FM. Kaya ba, Daniel?
7: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
8: Watch the intense postseason action and get a chance to win exciting prizes with 2026 Playoffs Mania on Pilipinas Live. Subscribe to Pilipinas Live Premium and head to mysignal.ph/NBA on Pilipinas Live or scan this QR to join. Fill up the required information and submit your raffle entry and you can win up to 30,000 pesos worth of NBA merchandise. Promo runs May 1 until May 31. Make your NBA playoffs streaming experience more exciting with 2026 Playoffs Mania on Pilipinas Live!
9: Food security starts at home. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservicio para sa Pilipino.

0: age. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: True FM. True FM. Alas 6:40 na.
2: Good morning, mga kapatid.
1: Good morning, Jaris Mondoka.
3: Good morning.
1: Magandang gumising.
2: Alam mo na
1: yan. Kasi nga din, senior na.
4: Tatanda rin kayo.
1: Parang si Attorney Chod Delpin lang din.
5: Senior na si Attorney?
1: Hindi pa senior pa.
5: Ayun. Ayun.
1: Sa inyo pong lahat, maganda umaga po, lalo na po sa ating mga naghahatid na po ngayon kay Mrs. Ha, yung mga obligado pa rin pong mga magmaneho ng taxi, TNBS. Kahit na po mga senior, importante po kondisyon ng ating mga minamaneho at ikaw mismo kondisyon na sa ganun, hindi ka sabihan ng ganito ka ba? Bigo na naman. Hello, hard starting. Sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Diba? Masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo!
5: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalagya!
1: Yes. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug at sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, mga ka-Vroom Vroom, maganda umaga po!
3: Good morning!
1: Ngayon sa ating po namang mga balitang panlalawigan.
6: Muling dumausdos ang peligrosong uson sa Bulkang Mayon. Umabot po ng 3 kilometro ang distansyang inabot ng uson. Mas manipis din ang dala nitong abo kumpara po noong Sabado. Sa ngayon, hirap pa rin ang maraming residente sa abong iniwan ng ashfall noong weekend. Tuloy pa rin sila sa pagbubuhos ng tubig sa labas po ng kanilang mga tahanan. Tinatakpan na lamang din ng mga residente ng tela ang mga damitan at lagayang ginagamit sa pagkain. Kahit nakasara raw kasi ang mga pintuan at bintana, pinapasok pa rin ito ng abo. Nagbigay naman ng babala ang FEVOX na posibleng tumagal pa ng ilang buwan ang pag-aalboruto ng Mayon. Nananatili pa rin sa Alert Level 3 kung saan bawal ang pagpasok sa 6-kilometer danger zone.
1: Kinumpirma po naman ng AFP na nagpakawala sila ng missile sa gitna pa rin po ng balikatan exercises. At ayon sa militar, nagmula daw po ang missile sa Typhoon Mid-Range Capability MRC Missile System ng Amerika at pinakawalan mula doon sa Tacloban City Airport. Yan po ang Tomahawk Land Strike Missile. Tinamaan po naman daw ang target nito na nasa Fort Magsaysay sa Laur, Nueva Ecija. Higit 600 kilometro ang layo nito. Kinun din na po ng ilang grupo ang missile launch dahil nga tila ginagawa ra pong playground ng Pilipinas at posible nga pong malagay sa alanganin ang mga sibilyan. Pinabulaan na po naman yan ni Defense Secretary Gibor Teodoro. Tinitiyak daw nilang walang iiwang pinsala ang mga missile na ginagamit sa balikatan exercise.
6: Patay naman po ang isang ginang matapos pagsasaksakin sa Bayawan City. Diyan po yan sa Negros sa Oriental. Suspect sa krimen ang sariling bayaw na si alias June. Ayon po sa mga testigo, lasing na dumating ang suspect sa bahay ng biktima at bigla na lamang daw nanaksak ito. Nasaksak din ang minor de edad na anak ng biktima. Arestado rin agad ang suspect sa heart pursuit operation.
1: Samantala, patay ang isang ginang sa away po ng kanyang mister doon po naman sa Ormoc City. Tigdalawang ulit na binaril po ang mag-asawa. Naisugod sa ospital ang mag-asawa pero napuruhan ang babaeng biktima habang sugatan ang kanyang mister. At ayon sa paunang investigasyon, nagkaroon daw po ng alitan ang lalaking biktima at ang suspect na si Elias Den. Inakusahan daw kasi ng suspect na isinasara ang linya ng tubig kaya kinakapos ang supply ng mag-asawa. Nang kumprutahin po ang suspect ay humantong ito sa pamamaril. Naaresto po sa follow-up operation ang naturang suspect. At nagpapagaling po naman sa ospital ang lalaking biktima.
6: Patay po ang isang lalaki matapos saksakin ang kanyang tsuhin sa Tanawan sa Leyte. Base po sa investigasyon, lasing ang senior citizen na suspect. Nagpunta daw ito sa bahay ng biktima saka sinaksak malapit sa batok. Nagawa lang daw ng suspect ang krimen dahil sa sobrang kalasingan. May kinikimkim din daw itong galit sa pamangkin. Nagsisi naman daw ang suspect na ngayon po ay mahaharap sa kasong murder.
1: Binaril po naman sa mukha ang isang ama na kalalaya lamang sa kulungan sa General Mariano sa Alvarez doon sa Cavite. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero dineklaran dead on arrival. Nasa po naman sa CCTV ang mga salarin. Kabilang po ang rider na posible pong nagsilbing lookout at ang gunman na kumaripas ng takbo Blanco pa rin po ang mga pulis at ang pamilya ng biktima sa motibo ng pamamarila. Patuloy pong tinutugis ang mga salarin. Sa backtracking po naman ng mga pulis, na-recover ang ginamit nilang motor sa isang gasolinahan sa parehong bayan. Oras ngayon, 6:45. At ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan po naman mga kapatid, sumipa po ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo po ng bilihin sa pinakamabilis na level sa loob ng 3 taon itong buwan ng Abril. Huli pong naitala ang pagka

0: Pasyon dahil nga sa pagsirit ng presyo ng petrolyo. Nakakaapekto rin daw po ang pagtaas ng singil sa kuryente noong nagdaang buwan. Dito kapansin-pansin yung pagtaas ng inflation na hindi pa kasama sa factor yung pamasahe. Yung po ang iniiwasan dyan lagi ng economic managers. Magtaas ka ng pamasahe, automatic may effect sa inflation. Pero dito, wala pa po yung petisyon ng fare hike. Mga kapatid, yan po yan. Samantala, girl.
1: Sa iba pang balita, mga kapatid, iniulat din ng PSA na bumaba na po ang purchasing power ng piso. Ayon sa ahensya, ang piso noong 2018 ay nasa 73 centimos na lamang nitong Abril. Aray ko po. Ibig sabihin, ang halaga ng 1,000 piso noong 2018 nasa 730 pisong halaga ng mga produkto o serbisyo na lamang mabibili ngayon. Ang paliwanag ng PSA, natural na bumababa ang purchasing power ng piso sa tuwing bumibilis ang inflation. Tapos dito rin po sa inilabas ng PSA, mga kapatid, pag lumabas po kayo ng National Capital Region, mas mataas pa po ang inflation sa iba pang mga lugar sa probinsya kung saan napakababa naman ang sweldo.
0: Hindi naman bumababa ang halaga ng piso.
1: Ano daw?
0: Tumataas lang ang inflation.
1: Aray po.
0: Sinataasan po naman ni Pangulong Marcos Jr. ang DA na panatilihin pong stable ang presyo ng bigas para daw makontrol ang inflation. At ayon sa palasyo, may direktiba na ang DA na gawin ang lahat ng posibleng hakbang para ibaba ang presyo ng bigas. Ipinag-utos din daw po ng Pangulo na aksyonan ang mga nagsasagawa ng profiteering. Nagbabala rin po ang palasyo na maaaring kasuhan ang sinuman pong mahuhuling nagsasabwatan para mapataas ang presyo ng bigas sa merkado. Maaari rin daw hong magpataw ng price cap ang pamahalaan para maiwasan ang pagtaas ng presyo ng bigas.
2: Alam nyo,
0: profiteering ha. Yan pong importasyon ng bigas, may kartel, hinahayaan lang ng DA. Talaga. Anyway.
1: Samantala, naghain ang isang senador ng panukalang tanggalin po ang value-added tax o VAT sa electricity bill ng mga pamilyang hindi lalagpas ang 150 kilowatt-hour ang konsumo sa isang buwan. Sa ilalim po ng Kuryente Relief Act, inaasahang makatitipid ng hanggang 300 piso ang mga tinatawag na energy poor na consumer. Ang giit pa ng senador, maaaring maging tulong ito ng gobyerno sa mga middle-income household na hindi sakop ng mga subsidy program. Kailangan din daw tiyakin ng ERC na hindi pinapasa ng distributor sa ibang consumer ang hindi nakokolektang VAT. Nauna na rin naghain ang senador ng panukala para tanggalin po ang VAT sa system loss charges o yung binabayaran ng mga consumer para sa system loss gaya ng mga nakaw na supply ng kuryente.
0: Alas 6:48 po ang ating tamang oras ngayon. Sir Johnny Nang ng DN Steel, maganda umaga po. Good morning kay Sister Peng ng DN Group of Companies. Maganda umaga rin po sa inyo. Sa lahat din po ng mga nasa construction business, ang ating pong mahal na si Hannah Monson, ang ating pong arkitektong pagkabait-bait. Good morning sa iyo, Hannah, at sa mga miyembro po ng Cavite UAP. Maganda umaga po sa inyong lahat. Sa mga nasa construction business, kabisado po natin to. Dapat doon tayo sa standard, hindi substandard. Sandali lang. Kapag ang pinag-uusapan po natin ay light steel frames, dito na po tayo sa Jaya Max. Certified yan by the Bureau of Philippine Standards. Kaya siya may PS mark. Maasahan ang kanyang quality at safety. Setting the standard in light steel frames. Para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame, mga dinding, JMAX Light Steel Frames. Protektado ka, walang kakabakaba at duda. JMAX Light Steel Frames. Itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad, ito lang ang gusto ko. JMAX Light Steel Frames. Mabibili po naman yan sa BME Partners Incorporated sa lungsod ng Cagayan. Samantala po, BME Partners Incorporated, Cagayan de Oro City, doon sa Mindanao. At maging sa Seclot Enterprises sa Tangub City, Misamis Occidental. Seclot Enterprises, Tangub City, Misamis Occidental. At ang JMAX ay available din in on leading depo and hardware stores nationwide. Thank you! Ngayon sa mga balita po naman sa iba, yung dagat.
1: Kinumpirma po ni US President Donald Trump na abot sa 7 maliliit na barko ng Iran ang pinalubog ng kanyang puwersa sa Strait of Hormuz. Bahagi po yan ang aksyon ng Estados Unidos matapos patamaan ng Iranian forces ang isang Korean cargo ship na nagresulta sa pagkasunog nito. Matatanda ang wala sa 26 na crew ng nasabing vessel ang nasaktan sa pag-atake ng Tehran. Bago po yan, una nang inasinta ng US military ang 6

0: iba pang vessel ng Iranian forces habang nasa lagdi nila ang mga pinakawalang drone ng Tehran.
1: Abot po naman sa 10 ang kumpirmadong patay bunsod po ng patuloy na tensyon sa Strait of Hormuz. Sa press con noong Martes, sinabi po ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na pawang sibilyan ang mga namatay. Patuloy pang nangangalap ng impormasyon ng White House sa mga namatay na biktima. Una nga pong sinabi ni Rubio na patuloy pong magpapadala ng pwersa ang Amerika sa Strait of Hormuz upang mapangalagaan ang freedom of navigation o malayang paglalayag sa nasabing lagusan.
0: Samantala, naniniwala po si U.S. President Donald Trump na bumaba na ang bilang ng pwersa ng Iranian forces sa gitna pa rin po yan ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Trump, mas mainam na raw na sumuko na ang Iran sa Estados Unidos. Kasunod po yan ang umano'y pagbaba ng 25% sa hanay ng Iranian forces. Pinuri naman ni Donald Trump ang patuloy na pagharang ng mga barkong pandigma ng Amerika sa paligid pa rin po yan ang teritoryo ng kalabang bansa.
1: Lalo pang tumitindi ang bakbakan sa pagitan po naman ng Israeli forces at ang militanteng grupong Hezbollah sa Southern Lebanon. Yan nga po, sa kabila pa rin po ng pagkasundo ang ceasefire agreement na magkabilang panig noong pang Abril 16. Sa ilang kuha po ang ikita ang makapal na usok sa border region. Una nga pong sinabi ng Tel Aviv na patuloy nilang dinedepensahan ang Northern Israel sa anumang banta ng pag-atake ng militanteng grupo. Sa huling tala, umabot na po sa halos 2,700 ang kumpirmadong patay simula po nang sumali ang Hezbollah sa gera ng Iran kontra Amerika at Israel.
0: Hindi naman pinansin ni Pope Leo ang panibagong patutsada sa kanya ni U.S. President Donald Trump. Sa kanyang mensahe, sinabi po ng leader ng Simbahang Katolika na mas maigi raw na mamayani ang kapayapaan sa buong mundo. Una nang sinabi ni Trump sa isang programa sa radyo na tingin niya ay hindi raw dapat paboran ang pagkakaroon ng nuclear weapon ng Iran. Ang giit pa ni Trump, dapat suportahan daw ng Santo Papa ang pagbuwag sa nuclear program ng bansang Iran.
1: Alas 6:53 na po ang ating oras ngayon. Sa mga taga-subaybay po sa programa ni Nanay Christy, ayan. Sa lahat din po mga kapatid, ano po na ating po mga suki po, inaabangan na ang latest. Ito na mga Marites.
2: Marites ka.
3: Mga Marites, sa Balitang Entertainment, naku, ito na. Alam mo, nakilala ko sila kaninang umaga. Aba, papakagagandang mga bata. Talagang very promising.
1: Kaninang umaga?
3: Oo, kanina lang. Oo, nakasalubong kong ilan sa kanila. Ipinakilala na. O, nandyan sila kasi sa baba, sa Good Morning Kapatid. Ah, abangan nyo po ito mga ito. Very promising. Mga kapatid, ipinakilala na po ang first block ng artist sa ilalim ng Starworks.
1: Maagang gumising.
3: Oh. Dahil ang tinuturo nga daw po sa kanila ni Mr. M, disiplina para maabot ang pangarap. Amen. Totoo yan. Eto na nga po, kahapon.
1: Dapat paniniwala ka sa advice sa'yo.
3: Amen. Totoo yan. Dapat nakikinig ka sa mga taong gusto mong sundan ng yapa. Hindi ba? O, ito na nga. Kahapon, noong nanonood ako ng presko nila, paulit-ulit sa mga bata, maririnig mo ha, ang natutunan daw nila ay disiplina nga.
1: Oh.
3: Discipline is important more than talent. Hindi pwedeng talent lang. Dapat may disiplina talaga. So ito na nga po mga kapatid, ipinakilala na ang first block ng artist sa ilalim po ng Starworks na rebranded talent management ng Kapatid Network. Mm-hmm. 16 ito, baby, na ipinakilala sa media launch ng Starworks kahapon. Super proud ang the man behind Starworks na si Mr. M. Johnny Manahan. Hindi lang sa potensyal ng bagong mga artista, kundi sa sipag ng mga bata. Kabilang po sa Black One artist si Carmela Lorzano na kumanta nga ng official soundtrack ng Kapatid serye na My Best Friend Eman. Abangan po sila sa Kapatid Show simula ngayong araw. Sabi naman ng mga boss ng TV5 at Starworks, umpisa pa lamang ito ng pasabog ng Kapatid Network. Yung anak ni Aiko Melendez kasama, si Martina G. Kane, very pretty girl.
1: Well, sabi nga nung isang BFF natin.
3: Oo. Ano sabi ng BFF?
1: Sabi niya, you strive not just to make a living. You strive to make a difference. Sino may sabi nun?
3: Sino? Si Ted Filon ba? Purpose! Purpose ang kailangan natin, baby.
4: Tama! Okay,
3: para hindi tayo mapagod sa ginagawa. Kailangan may purpose ka talaga.
1: Strive not just to make a living, strive to make a difference.
3: At teka lang, yung mga naka-receive na maleta, yun din ba ang kanilang moto o iba?
1: Iba yun.
3: Anong moto nila?
1: They strive to be able to get away with it.
4: Basura.
1: Mm-hmm. Sinagot naman ni Ashton Olvega ang haka-haka ng ilan na mabubuwag daw ang tambalan nila ni Andres Mulak at na nakilala bilang Ash Dress. Sabi ni Ash, nakatutok daw sila ngayon sa kani-kanilang individual projects. Dagdag pa ng actress-singer, hindi niya raw po inaasahang magkaka-love team dahil sa ang mutya ng Section E kung saan bumida nga silang dalawa. Sa ngayon po'y gusto raw po ni Ashton na i-explore ng solo ang kanyang karera sa showbiz para lalo pa siyang gumaling. Magkakaroon po ng solo concert si Ashton sa August 22 sa isang teatro.
3: Yan naman. Ito na ko na imbierna ha, ang trans woman at content creator na si Aura Briguela sa mga nagpalitrato po sa kanya. Oo nga naman, gets ko siya dito. Nagpa-picture kasi tapos nung ipinost ang caption, Bronny James. Ipinost nga po yan sa Facebook ng isang lalaki, ang kanilang groupie kasama si Aura Briguela. Tila na-offend po dyan si Aura at shinare niya yan, sabay pala hanggang banat niya, lait gusto, diet ayaw. Hindi po itong unang beses na tinawag ng netizen si Aura na Bronny James. Pero para kasi kay Aura, pang-aasar at kawalan ito ng respeto sa kanya, lalo todo smile siya nang magpalitrato po ang mga ito. Kasi nga naman in-approach niyo po yung tao, nagpa-picture kayo, tapos ang inyo palang goal ay para lang laitin pala yung tao. Hindi po maganda yun.
1: Pero sabi nga, mga bagay na hindi mo kontrolado.
3: Tama.
1: Alright, so just have to, you know, face the fact na talagang sa mundong ito, may mga, may panibago pong milestone na naabot po ang Pinoy singer at theater actor na si Mati Juniosa. Ito nga po yung kasunod ng kanyang double golden buzzer sa Britain's Got Talent. Kabilang po naman na kabilang ngayon itong si Mati sa cast ng rock opera na Jesus Christ Superstar. Gaya na po si Mati bilang si Anas. Ipapalabas po ang West End musical na yan sa London Palladium mula June 20 hanggang September 5.
3: Wow, husay nito. Grabe. Oh. Grabe talaga yung pag-angat niya sa bandila ng Pilipinas dyan.
1: Sa loob ng Palladium na yan.
3: Sige, basta may tayong tumuntong dyan. Ito, fashion is art. Yan nga po ang tema ng Met Gala 2026 kung saan tampok ang mga naglalakihang celebrities. Biggest head turner ang Met comeback ni Beyonce. Oy sister, matapos nga po ang isang dekada. Ano itsura? Ang taray naman ni Momshi. Slaying si Queen Bey sa kanyang...
1: Bakit sa'yo ganyang kasuot ang cha-cha?
3: Intayin mo. I know. Wait ka lang, Ted Filon. Pag meron na tayong TV5 gala, yun na yun ang isusuot ko. So ito na nga, slaying si Queen Bey sa kanyang skeleton design na silver gown. Nautical witch naman ang atake ni Queen of Pop, Madonna. Suot ang 50-inch pirate ship wig. May surprise arrival din ng singer na si Rihanna na nakasuot naman ng 1,000 jewels at beads. Present din si The Blackpink, Rosé, Lisa, Jisoo at Jennie. Lahat po sila, aba, may kanya-kanyang walk sa red carpet. At isa rin po sa mga nandyan yung stars ng Devil Wears Prada, of course. Si Anne Hathaway ang ganda rin. Nagpaka-Statue of Liberty naman ang American model. Alam mo ko sino yan? Heidi Klum. Jibang ha?
1: Ilang oras kayo ginawa yan?
3: Mahirap yan, ano? Pero in fairness
1: paano
3: nga,
1: paano kaya pag nag-jingle na siya?
3: Yun ang hindi ko sure.
1: Paligay ko, may ano yan, may diaper.
3: Pwede. Pwede, totoo.
1: Naiihi ka na, di ba?
3: Ma'am
1: Grace, kaya pero ba natin yung ganyan? Paano ganyan suot mo? Tapos nag-jingle ka na?
3: Oo. Because fashion is art. The things they do for fashion. Ganun talaga. Tiis ganda ang tawag dyan.
1: Paano ka uupo sa inodoro dyan?
3: Diaper na nga. Twins Lampain baby diaper.
1: Yes.
3: Meron ding grand adult diaper.
1: Hindi gumagalaw yung mukha eh.
3: Galing ano, si Heidi Klum yan.
1: Bato yung botox niya. Okay na, tapos na.
3: Oo, hindi ko makakita eh. Naalala ko tuloy si Doc Gerald nang nabanggit mo yung
1: botox
3: eh.
1: Sabi niya rito,
3: eh.
1: Pwede ka na
3: saan sa bang clinic ni Doc Gerald?
1: Malapit nga lang dito. Saan? Pero ngayon meron silang convention.
3: Doc, kung may, sa mga convention ba, paano nagpapasample ba ng mga tinuturuk-turukan doon?
1: Pwede ako. Sige, mamaya, dadaling kita ron. Iyahatid ka namin.
3: Para akong guinea pig ah. Iyahatid ka namin. Iyakatid ka namin. Ginawa niyo akong ginipik. Pero sige, Doc. Kung ikagaganda ko yan, nagtitiis ako. Go, Doc.
1: Yes. Okay.
3: Ano mga dapat turukan?
1: Sa'yo?
3: Bibig muna.
1: Hindi.
3: Bibig.
1: Oo. Sa utak muna.
3: Aray ko. Akala ko bibig eh. Ano,
1: sige,
3: Doc?
1: Mapaalam ka na.
3: Ay,
1: Oh, alas 7 ng daldal mo eh.
3: Oo nga, bilis ng oras. Ating mga kapatid dito po sa TV5 hanggang 7 in the morning lamang po tayo dito. Pero bago tayo magpaalam, ang oras na muna, hatid sa ating lahat yan mga kapatid ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus Lactis Strain Plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, selected Mercury drugstores at ngayon, meron na rin po online sa TikTok, sa Shopee at sa ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-0332-871. Ayan yung mga walang pang Botox, ito na lang, Ulta Bio na lang sa atin mga kapatid para sa masarap at mahimbing na tulog. At ang oras na yan para sa mga may kailangan ng diaper, hatid po sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mabibili po yan sa grocery, supermarkets, drugstores nationwide. Twins Lampaign, ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang. Sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble ang alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Sa mga kapatid po natin dito sa TV5, kami po ni Manong Ted hanggang alas 10 po ng umaga. 6 to 10 po kami ha. Kung gusto niyo po ang dire-diretsyong panonood, pwede po kayo manood din at magpakabit ng Signal TV sa inyong mga tahanan sa 1PH po, Channel 1 at sa Channel 19, yan po ang True FM TV. Pero para sa mga nasa radyo, if you're on the road, pwede nyo po kaming pakinggan sa 105.9 True FM.
2: Approved.
3: 6 to 10 in the morning. Pero ang stasyon pong ito, simula na ng balitaan, alas 3 pa lang ng umaga mga kapatid. Kasama po si Reggie Malinao tuwing 3 a.m. dito po sa 105.9 True FM. See you tomorrow mga kapatid sa TV5.
1: Alright! Ngayon, Manong Toots, good morning! JB Garganera, good morning! Sa ating mga suki po na nasa kalsada na ngayon, ang agang gumigising. Alright, ang ating Sports 5, unang tampok, yung pagtatala ng bagong world record ng Pinoy weightlifting rising star na si Albert Ian De Los Santos. Bumuhat siya ng 187 kilograms sa 71 kilo clean and jerk event ng IWF World Junior Championship sa Egypt. Inasag nito ang dating record na 186 kilos. Opo, na dati rin po niyang hawak. Nagawa niya ng 19 years old. Nakabila po ng kanyang injury sa likod at ang pagkamatay po ng kanyang ama kamakailan lamang. Sa kabuuan po nagtala ng total lift na 326 kilograms si De Los Santos. Dahil dyan, nakakuha siya ng tig-iisang ginto sa clean and jerk at sa total lift. Alam mo, kayang-kaya na Gil Custodio yan.
3: Oo naman, Gil.
1: Adyan ba si Gil?
3: Oo, nandyan si Gil. Actually, nagpa-practice na ngayon ng weightlifting. Kaya ni Gil Custodio.
1: Nga lamang, nung binuhat niya, medyo may...
3: Dapat kasi nag-osteoporosis siya para di masakit ang likod. In fairness, ano? Oh, ito naman mga kapatid.
1: Bigat yan, no?
3: Sobra.
1: 185?
3: 187. Gosh, ito mga kapatid. Maganda pong panapos
1: sa Alex. 71 kilo clean and...
3: Clean okay. Jerk. Clean ano bang pinaka mabigat na nabuhat mo? So, yung
1: ikaw
3: ay...
1: ang pinaka mabigat na nabuhat. Hindi ko naalala.
3: 90 kilos, ano? 90 kilos. Ang bilis ko, ah. Ang bilis mo, nang gigigil ako sa'yo.
1: Dr. Emmanuel Lennon, eh.
3: Ako bang, mga ilang kilo pa ba ako noon, yung mga panahon na yun, binuhat mo ako? Yung papa, di ba sinakay mo kasi ako noon sa jet ski, eh.
2: Tama naman.
1: Yung binuhat kita, for Diyos por Santo, 140 kilos.
2: Lalo.
1: Hindi pounds, kilos.
3: Pwede ka pala sa senior edition
2: lalo,
3: talaga.
2: Lalo, lumalaki.
3: O, sige, mamaya tatry sige. Ulit natin. O, ito naman.
1: Pakita natin yung kanyang picture nga set, please.
5: Napakalaki.
1: Okay. Sige,
3: na.
1: Pakita natin
3: maganda
1: dito.
3: Maganda ang panapos ng NLEX Road Warriors. Ito yung sinasabi mong gusto mo mapanood ba? Sa elimination round po ng PBA Commissioner's Cup, tinalo po nila ang Titan Ultra Giant Risers 123-112 sa ika-apat na sunod na panalo. Nasiguro rin ito ang top seed para po sa koponan. Nagtala ng triple-double ang NLEX star na si Robert Bolick matapos po ang 25 points, 11 rebounds at 10 assists. 29 points at 20 rebounds naman ang ginawa po ng import na si Cody Lalo Lane. Papasok sa playoffs ang Road Warriors na may 10 wins at 2 losses. May 2 wins at 9 losses naman ang Titan matapos po ang ika-anim na sunod na pagkatalo.
1: So Coach Jong, ano ha? Mukhang ituhuyata yung ating chance na ngayon na talaga namang pumasok na sa finals. Baka na naman po magkaroon ng twice to beat. Anyway, nakaligtas po naman ang Magnolia Hot Shots sa isa pong dominanteng performance ni TNT Tropang 5G Import si Ball Ball. Nagtala ng PBA career high na 53 puntos si Ball, pero nanaig pa rin po ang Magnolia 106-94. Ibinaba sa dalawa ng TNT ang dating 20 puntos na kalamangan ng Magnolia sa third quarter. Pero naka-recover po ang Hot Shots para masiguro ang panalo. Nagtala ng 42 points si Magnolia Import Clint Chapman. Kapwa po meron 6 wins at 5 losses po ang TNT at Magnolia. Malamang magkaroon po ito ng ng mga playoff itong dalawang ito. At dito nga po napatunayan po na talagang dapat po team ito, team effort.
3: Team effort.
1: Kasi ang ginawa dito ng Magnolia, sa nabasa ko lang naman, they controlled yung pong output ng mga locals. Whoa! Na gaya rin po ng formula ng dati ng ibang mga teams, no? Kapag sobrang lakas ng import, doon ka mag-concentrate sa depensa sa mga locals na hindi sila makagawa. Hindi na baling yung import mo makagawa ng makagawa, makabuslo ng makabuslo. Pero kung kontrolado mo yung output ng mga locals, eh meron kang chance na manalo.
3: Partner, pagka pala ikaya, pwede ka pala mag-sideline na coach?
1: Hindi na ako, consultant.
3: Okay. O ito, eto naman, punta po tayo sa MPTC Tour of Luzon 2026.
1: Yan din ang ginawa ng Merago Bolts kontra sa San Miguel.
3: Kasi nga team effort naman talaga yan.
1: Wala kang control, hindi mo makontrol si Junmar.
3: Yung
1: ka sa iba.
3: Yun ang binantayan nila.
1: Sige, mapapagod ka rin.
3: Totoo naman, hindi niya kaya isalba lahat. Tama. O ito naman ako mga kapatid, ito team effort din. Pero kailangan yung pinaka-star nila, iba rin yung husay pagdating sa pagpadyak. Dahil nga po mga kapatid, napalawig pa ng Russian cyclist si Nikita Shulchenko ang kanyang lamang sa MPTC Tour of Luzon 2026. Wagi si Nikita Shulchenko sa Stage 7 ng event, isang individual time trial sa Pagudpud, Ilocos Norte. Nagtala po ng oras na 30 minutes and 6 seconds ang pambato ng LCW UAE Cycle. Pangalawa po ang LCW teammate na si Yusel Arifai, habang pangatlo sa Stage 6 winner na si Min Kyong Ho. Nangunguna pa rin po si Shulchenko sa Individual General Classification. Pahinga muna ngayong araw ang Tour of Luzon. Magpapatuloy po ang aksyon sa Webes para po sa Stage 8. Mula naman po yan sa, wow, ganda ng view habang nagbabike ha, Pagudpud hanggang sa Paway mga kapatid. Ang haba po ng kanilang ibibisikleta for the Stage 8 ay 157 kilometers. Ang takbuhan daw pala ng mga ito, 40, 50, hanggang 60.
1: Ang init dyan sa Pagudpud.
3: Sobra!
1: Samantala pa rin, naglabas po ng direktiba ang Premier Volleyball League na tanging sa pamamagitan po lamang ng draft, makakapaglaro sa liga ang kahit na sinong player. Ibig sabihin, bawal na po makipagnegosasyon sa kahit na anong koponan ang mga nais makalaro sa liga. Sakop din nito ang mga manlalarong mapipiling maglaro sa Alas Pilipinas. Magugunitang pinarutang po ang posibilidad ng tinatawag na Alas Pilipinas Draft para nga po masagot ang issue ng availability. Umana ito noon ng iba't ibang reaksyon mula sa volleyball community, kabilang po sa mga players mismo. Dagdag pa ng PVL, kailangan pong aprobado muna ng kanilang mga clubs bago po makapaglaro sa Alas ang mga players. Alinsunod yan sa patakaran po ng FIVB, ang Global Governing Body ng Volleyball. Good morning sa ating mga suki po ng mga seniors at super seniors again! Mabuhay po, lalo na sa mga seniors po na patuloy po naghahanap buhay, nagtatrabaho pa din dahil obligado po magtrabaho. Yung iba po naman kasi, mga seniors din dahil nga sa mas maganda may ginagawa ka, di ba? Kaysa naman sa board ka lang sa bahay mo. Kasi yan ang unang-unang katanungan, ha? Alam mo, Aaron, ilan taong ka na ba, anak? Mas bata pala sa panganay kong anak ito si Aaron. Mas bata ito. Mas bata sa'yo yan, Chacha.
3: Hala, 25 lang po ako, sir.
1: Hindi ako nabibiro. Mas bata
3: ilang taong ka na, Kuya Aaron?
1: 32.
3: 38.
1: Oh. Nakita mo?
3: Oo. Oh. Mm. Ilang taong na ba ako ngayon? Ah? Kasi last week, 45 ako eh. Ngayon,
1: 48.
3: 10 years pala yung tanda ko sa kanya. Hello, if you got Doc Gerald, then...
1: Doon sa gym sa Meralco, yung mga kasama ko, yung mga seniors doon, ang kanilang unang concern araw-araw pagising, ano ang gagawin?
3: Totoo po yan.
1: Maraming ganun, ha? Yung forced to retire, pero pwede pa humanghanap buhay, pero wala pong available na trabaho. Kaya pagising mo, ano ang una kong gagawin? Hindi ba? Maliban ho sa manood ng sine na libre. Mm. Kung may pamasahe ka.
3: Oo. At may mga kakilala ko nag-stop sa work tapos bumalik ulit. Kasi nga wala silang ginagawa, naboboring din po sila.
1: Pero meron po mga seniors din naman na kahit na po gusto na hong mag-retire, alright, kahit na po, you know, pero... Binabati ko po muna ng happy birthday si Ginoong Enrique Chua. Ay, sorry po.
3: Happy birthday po.
1: 80th birthday niya today.
3: Happy 80
1: anyos na si Ginoong Enrique Chua.
3: It's a blessing. Ayan. Sana umabot tayo niyan.
1: 80th birthday po. Maligayang bati po sa inyo, Sir Enrique Chua. Binabati po kayo ni William Chua. Yan. Maligayang bati raw po sa inyo. At hawak niyo ang beat.
3: Kayo
1: na po daw ang bahala. Happy birthday po. Sa lahat din po ng mga seniors, super seniors, magiging seniors, gaya po ni Chacha, sa mga nagkakaedad na po, nagmamature ika nga, pero OA na po sa kasukasuan, yung OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw, sandali lang OA, baka naman osteoarthritis na yan. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello? Kasi nga, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard, ito'y merong glucosamine. Labas mo nga yung picture na yan mamaya. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Yes, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan po ang ating supplement, araw-araw. Yes, sincerely. Yes, truly. Iniinom ko po ito araw-araw.
2: True.
1: Yan po ang aking din pong supplement nga po para ho sa ating kasukasuan. Kaya kahit na papaano, buhat-buhat mag-may time.
3: Naman.
1: Araw-araw. Kasi alam niyo din yun, kapag ang trabaho mo, ito po, sa umaga, sa hapon, pagkagising mo. Ha? Alright? So mga kapatid, ito po yung ating pong picture na tutunghayan ngayon sa ating pong programa. Andiyan na ba yung picture ng ating pong malaman
3: kung gaano
1: ho kabigat ang aking dating binubuhat. Ito na po.
3: Panoorin ilang kilo ulit? Ilang kilo ulit?
1: Ito po siya, 140 kilos.
3: Namimiss mo na ba bumuhat ng ganyan, Ted Filon?
1: Yes, ito na.
3: Yan talaga ang gusto niya.
1: Panoorin po niya mga kapatid.
3: Mamaya.
1: Wala, mamaya. Oh,
3: binaon ko yan sa limot. Baayos, 6 years ago. Kita mo? Hindi ka nagbabago talaga, partner. Batang-bata pa rin ah. Same na same yung itsura mo dyan sa ngayon ah.
1: Okay, ayan ako mga kapatid. Inaas lang po natin at mamaya po pakigrab po ito.
3: Sino ba yan?
1: And spread the news. Alright, kami po meron lamang mga importanteng mensahe. Muli po sa ating mga advertisers, maraming salamat po sa... Nang dahil po sa inyo, may mga trabaho
3: din po. Thank you po.
1: Salamat po. Abangan sa ating pong pagbabalik, ikalawang bugso ng...
3: News 5!
5: FM. Laging sa'yo, kapatid.
6: Walang masama sa paglaro.
7: Purpose of travel?
8: Where are you staying?
9: Where are you from?
10: Chicken or banana?
11: Who are you?
9: Is that your final haircut?
12: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription. From multiple streaming apps na. Signal Super. All you need is one.
13: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
14: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit, puro kontrabida, pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
15: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
14: Hello! Okay, 1, 2, 3, 4, again. 1, 2, 3.
16: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
17: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
18: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: saya-saya ng umaga kapag kasama ang Tambalang Kwela. Yeah! Teted Filon at DJ Chacha. Dito lang yan sa True FM.
1: Sa 105.9.
2: True FM, 16 minutes now after 7 o'clock. At ang ating pong tamang oras atin sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Max 3 Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee. Kape, sarap, Mangosteen, Boss Max 3 Coffee. Good morning din po naman kay Ginoong Vincent Hill Pajarilla at kay Ate Dina Aquino. Maganda umaga po sa inyo and thank you sa inyo pong suporta po sa amin pong programa. Mga kapatid, ito nga pong atin pong lagi pong paalaala ha. Sa hirap po ng buhay ngayon, mas lalo pong mahirap nga kapag ho nagkakasakit. At yan nga po ang tanggap po ng mga seniors. Kaya po napakahirap lalo na yung pong mahal nga ng gamot, di po ba? Kaya dapat lagi po tayong wais, lalo na kung kalusugan po ng pamilya ang ating pinag-uusapan. Sa pagpili po ng ating mga gamot, dun tayo sa subok na ang quality, yung kalidad. Abot kaya pa ang presyo. Hindi po naman kinakailangan doon na mahal para masabing de kalidad ang gamot. Pero ingat din po sa pagpili ng mura dahil hindi lahat ng mura ay epektibo at safe. Kaya muli po nagpapaalala ang Unilove. Dapat po piliin natin yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Maganda po itong ating araw-araw po na paalala mga kapatida at ang paalalang yan nang gagaling sa ating mga kaibigan sa Unilove. At mga kapatid, ito na nga po. Ang ating pong ready na ba kayo? Bigyan mo nga ng QR code yan. Ito na po yung picture namin.
3: Para ma-download. Opo. Hindi ako yan.
2: Ito na
3: kung
2: po,
3: sino man po ipapakita ni Ted Filon, hindi ako
2: po,
3: yan.
2: Sa mga nakikinig ngayon sa radyo, kami po yung magpapalabas dito po ng picture.
3: Hindi po ako yan.
2: Opo, sa pagtatanong po ni Chacha kung sino ho ba ang aking pinak... Ano ba ang weight na aking pinakamabigat?
3: Yung pinakamabigat na nabuhat mo.
2: Na nabuhat. Oo. Okay. Ito na ho yung picture nung aking binuhat. Ay...
3: Thank you, ah.
2: But,
3: yan.
2: Oh, yeah, oo. Yeah, yeah. Oo nga.
3: Ako ba yan?
2: Oo.
3: Wala kayong katunayan na ako yan.
2: Okay. Ang cute mo kaya.
3: Thank you. Namimiss na nga daw niya yung ganyan. Namimiss mo na heavyweight.
2: Hindi ako nabibirot.
3: Kasi ang gusto po talaga kasi ni Ted Filon, kaya kita nyo, lagi akong dinadala nito sa mga buffet-buffet. Mas gusto talaga niya yung may napipisil-pisil siya sa arms, ganyan, sa cheeks. Di ba yun ang gusto mo, yun ang nagustuhan mo sa akin?
2: Hello, nasa nagdadala yan?
3: Kaya nga.
2: Oh.
3: So ano mas bagay? Yung may napipisil-pisil kang ganyan? Anong gusto mo? Para ibabalik natin.
2: Yung ganon.
3: O, kulang ng ano, kain ng buffet ito.
2: Sige.
3: Dapat mas kaya this week.
2: Yan po si DJ Chacha.
3: Lalong lumalaki.
4: Ako ba yan?
3: Ako yan?
4: Napakalaki.
3: Ako po ba talaga yan?
2: Oo naman.
3: Tawang-tawa yung mga bata doon. Oh. Sabi niya, DJ Chacha, ako yan talaga.
2: Oh, yeah.
3: 6 years ago, nung pumirma po tayo ng kontrata dito sa Signal TV.
2: Opo. Hindi ho nangangahulugan na ginugutom siya rito, ha?
3: Hindi. Wala pong ganun.
2: Okay.
3: Oo.
2: As a matter of fact, lalo pong... nagningning ang kanya mga bituin.
3: Ay, naku, salamat
2: naman
3: kung ganun.
2: Samantala mga kapatid, handa na ba kayo? Ito na nga po, kami po'y handang-handa na para ihatid ang ating mga pinaka-importante, pinaka-mahalaga, pinaka-manalaking mga balitang dapat yung mapakinggan ngayon. Pero isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayang kanina.
3: Mga kongresista, boboto raw para ma-impeach sa ikalawang pagkakataon si VP Sara. Aabot daw yan sa 200. Committee report na naglalaman ng articles of impeachment dinala na kagabi sa plenaryo.
2: At inflation po, bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ngayong Abril, sumipa po sa 3-year high.
3: Samantala, 8 LGU sa Albay, isinailalim po sa state of calamity, bunsod ng perwisyong abo mula po sa Bulkang Mayon.
2: Tomahawk, attack missile ng Amerika. Pinaputok pinakawalan sa gitna po ng balikatan exercises sa Pilipinas.
3: Ilang fast boats ng Iran pinalubog daw ng Amerika sa gitna po ng tumitinding tensyon sa Strait of Hormuz.
2: At sa ating Sport 5, Alex Road Warrior, silyado na ang top seed sa PBA Commissioner's Cup. Magnolia Hot Shots, wagi pa rin po sa kabila ng halimaw na 53 points ni TNT Tropang 5G Import Ball Ball.
3: Sa balitang entertainment, mga kapatid, artist sa ilalim po ng Star Wars na ipakilala na.
2: At ngayon, narito na ang News 5!
3: Sa mga balitang pambansa, dinepensahan po ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga naipresentang video sa pagdinig po ng House Justice Committee sa naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hindi spliced o kinatay na videos ang naipalabas sa kamera. Taliwas po yan sa paratang ng kampo ng Vice Presidente. May lead na rin daw ang NBI sa kinontak na assassin ni VP Sara para pagplanuhan ang pagpaslang sa Pangulo na posibleng galing daw mismo sa security details ng Vice. Sa ngayon po'y sigurado ng NBI na may kinausap ang Vice para totohanin ang kanyang mga banta. Nilinaw naman ni Matibag na hindi na rin makatutulong kung ngayon babawiin ni VP Sara ang kanyang pagbabanta noon sa Pangulo.
4: Kung sabihin niyang hindi, wala talaga ako kinausap, mag-iiba po yung pananaw eh. Maring medyo sabihin natin, nag-die down nata yung threat, nag-iba yata. Pero wala po siyang sinasabing ganun.
3: Yan nga po ang tinig ni NBI Executive Director, Attorney Melvin Matibag. Samantala, may lamat na daw ang relasyon ng magkapatid na sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Senator Aimee Marcos. Sinabi po ni Senadora Aimee na non-existent ang relasyon niya sa Pangulong Marcos Jr. Higit isang taon na rin daw silang hindi nagkikita. Ang dagdag pa ng senadora, labas-pasok sa ospital ang kanyang kapatid. Ayon sa palasyo, halos 3 taon na raw na hindi nag-uusap ang magkapatid. Wala naman daw sama ng loob ang Pangulo kay Senadora Aimee. Pero hindi raw may kakaila ang kanyang pagkadismaya sa kapatid. 38 Pilipinong crew naman ng isang cruise ship ang stranded po ngayon sa gitna ng dagat kasunod ng pagkamatay ng ilang sakay ng nasabing barko na hinihinalang dahil sa hantavirus. Mahigit 140 sakay ang MV Hondius kung saan pinakamarami ang mga Pinoy crew. Sa huling abiso po ng ating Department of Health o DOH, wala sa mga Pinoy ang may sintomas o kaya'y tinamaan po ng hantavirus. Sa huling bilang, 3 pasahero ang nasawi, habang 1 kumpirmadong tinamaan ng hantavirus, habang 5 ang symptomatic o suspected cases. Stranded po ngayon ang barko sa Cape Verde sa Africa. Galing naman ang Argentina ang MV Hondius at inihinalang doon galing ang pasaherong nagdala ng virus sa barko. Nakukuha po ito mula sa mga daga at nagdudulot ng malubhang sakit na po pwedeng ikamatay ng pasyente.
5: Usually na nai-inhale po ito pag yung mga dumi ng daga or ano, ang usual manifestation po nito, yung kung iisipin mo yung in terms of viruses, yung may lagnat, merong masakit yung kasukasuan, pero yung pakaiba dito, hindi naman lahat na nahahawa ng hantavirus pupunta doon sa either pulmonary syndrome or doon sa hemorrhagic renal syndrome. Siguro mga 5 to 10% lang yan. Nakukuha po talaga ito sa yung pag na-inhale. Usually sa mga rural areas yan, yung mga daga. Hindi necessarily yung mga daga sa loob ng bahay, more yung mga daga sa mga fields, sa mga rural areas, sa mga woods.
3: Yan nga po ang tinig ng infectious disease expert na si Dr. Edsel Salvania. Mga kapatid, sa iba pang balita, nanguna po ang Land Transportation Office o LTO sa nakatanggap ng pinakamaraming reklamo sa unang quarter ngayong taon. Ayon sa Anti-Red Tape Authority o ARTA, nakatanggap ng 152 na mga reklamo ang LTO, pero 132 o 87% ang natugunan na. Nanguna po ang Social Security System o SSS sa mga madalas ireklamong government-owned and controlled corporation. Ayon sa ARTA, kalimitang inirereklamo sa mga ahensya ang mabagal na pagtugon sa mga field application, masyadong maraming requirements at iba pa. Hindi na raw nakapagtataka na maraming nagrereklamo sa LTO at SSS dahil ang dalawang ahensya ang may pinakamaraming pinoprosesong dokumento at mga serbisyo. Nakahanda naman daw ang ARTA na makipagtulungan sa mga ahensya sa kanilang listahan para matugunan ang mga reklamo. 7:26, mga kapatid, ang tamang oras at ipo sa ating lahat ng St. Louis College Valenzuela. Parents and students, ang St. Louis College Valenzuela ay halos 5 dekada na po na nagbibigay serbisyo sa larangan ng edukasyon. Mayroon po yung iba't ibang antas mula preschool hanggang college. Bisitahin po ang kanilang website, St. Louis College Valenzuela, o di kaya po sa www.slcv.edu.ph. Ang oras na yan, hatid din po sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwangang space. Pwedeng isama ang buong barangay sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Fast Cat, very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. May QR code po sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with Fast Cat. Mga kapatid, batiin muna natin ang magandang morning. Siya, Sir Chet Pastrana. Also, good morning kay Paul Adrian Garcia. Napuyat daw kagabi sa trabaho, kaya hindi daw siya nakapagpapawis ngayon. Mag-aartista ka na rin ba, Paul? Good morning. Ay, kahapon pala may pinapabati din si Paul Adrian. Yan, pero sa Marita, yung ating kasamahan po dyan sa desk sa baba, pinababati niya po ang si Asailin de la Cruz ng Giginto, Bulacan. Isa daw sa magaling nilang news desk, pwedeng ipambato sa Miss Universe ng Bulacan. Hello po sa mga kasamahan natin dyan sa desk, Asailin de la Cruz and to Paul Adrian Samarita. 7:27 mga kapatid, wala po maglilipad. Marami pang ibang importanteng mga balita po ang hihahatid namin ngayong araw. Dito pa rin po yan sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
6: Huwag tayo'y may sakit.
1: Wanted sa radyo, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.
7: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong na malapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Raffy Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
8: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
9: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
8: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teleservisyo para sa Pilipino.
1: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
10: Nandito tayo, eh tayo magsusupo ng problema, magkaalaman.
1: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
11: Teachers sa umaga, motorcycle taxi riders sa gabi.
1: Kwentuhang may saysay.
2: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
1: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
12: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
1: Para sa mga nalulumbay, hatid na may tawanan na may kabuluhan.
13: Nasunog na yung kwapaw ko.
1: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
14: Panacea, let's start with that.
15: Para mas maintindihan.
1: May lugar ka rito, kapatid.
16: It's a beautiful day!
1: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.

0: Mga kapatid, sa oras nga po na 7:30, ang oras na muna hatid sa ating lahat yan ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. www.mayetdelarosa.com. Open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Puntahan naman po natin ngayon ang mga balita sa Metro Manila. Bangkay na nga nang natagpuan sa kanilang bahay ang 10 taong gulang na babae at kanyang anak sa Paranaque. Naagnas sa tumaalingasaw na ang mga bangkay. May mga saksak sila sa katawan at nagkalat ang dugo sa kanilang tahanan. Ayon po sa mga otoridad, posibleng noong nakaraang buwan pa pinatay ang mga biktima. Hindi naman matukoy ang motibo sa krimen pero isa sa tingtignan ay ang paghihigante at pagnanakaw. Nawawala po ang SUV ng mga biktima at hindi pa tukoy ang halaga ng pera. Person of interest ang houseboy at driver ng mga biktima na hindi pa nakikita matapos po ang krimen. Dati na raw nagreklamo mga ito sa barangay dahil sa hindi magandang pagtrato ng kanilang mga amo. Nagpagasabay takas ang isa pong driver sa Quezon City. Makikita sa video ang pag-alis ng asul na kotse matapos nga pong magpakarga ng 1,500 pesos na halaga ng produktong petrolyo. Napasigaw na lamang ang attendant na nagtaka rin pong humabol. Labis ang panlulumo ng gas attendant. Base rin sa policy po ng gas station, ikakaltas sa sweldo ang halaga ng hindi nabayarang gasolina. Patuloy po sa pagkalap ng mga CCTV footage ang mga pulis para matuntun ang tumakas na driver. Hindi daw kasi naplakahan ang sasakyan. Ayun lang, kawawa naman. Dumadami yung ganito ha, yung mga gas at takas. Sa iba pang balita mga kapatid, mahigit 1,000,000 pisong halaga po ng shabu ang nasabat sa 2 tulak daw ng droga sa Caloocan. Kinasapong operasyon dahil sa sumbong ng concerned citizen. Pinagdududahan kasi ang bahay kung saan labas-masok po ang mga tao na hindi naman nila kakilala. Napag-alaman ding dati nang nasangkot sa pagbebenta ng ilegal na droga ang isa sa mga suspek. Hindi na po sila nagbigay ng pahayag. Nakakulong na sila at mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samantala mga kapatid, balita naman po sa lalawigan. Sugatan ng isang binatilyo na pinaghahampas ng helmet ng 2 lalaki sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Nahagip sa CCTV ang aktual na pananakit. Kahit nagmamakaawa at umiiyak ng biktima, hindi pa rin tumigil sa panghahampas ang suspek. Wala nang nagawang mga residente sa lugar kundi panuoring umiyak na lamang ang binatilyo. Sa investigasyon, posibleng napagkamalang impormante ng mga pulis ang biktima. Pinagbintangan siya ng mga suspek na nagsuplong sa kanila sa mga pulis bago ang by-bust operation. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga otoridad pero nakatakas ng mga suspek. Posibleng nakatawid na raw ng Bohol at Leyte ang 2. Patuloy pa rin silang tinutugis sa ngayon. Patay naman pong isang ginang na nabundol ng van sa Tuba, Benguet. Naglalakad po sa gilid ng National Road ang biktima at papauwi na sana matapos magayos ng tubo ng tubig. Maya-maya dumating po ang itim na van at nabangga ang ginang. Sa lakas ng impact, tumilapon po ito sa kanan. Naisugod pa siya sa ospital pero deklaradong dead on arrival. Napag-alamang isang Sudanese national ang driver ng van. Sinampahan na po ito ng kasong homicide pero nakalaya matapos makapagpiyansa. Desidido namang magdemanda ang pamilya ng biktima. Nangako po ang Lano del Sur Provincial Government ng pabuya sa makapagtuturo sa mga suspect na nakainkwentro ng mga pulis sa bayan po ng Buadiposo, Buntong. Isang special action trooper ang namatay habang 4 naman ang sugatan sa nasabing inkwentro. 3 suspect ang tinutugis ng mga pulis kaugnay sa krimen. Kabilang po sa kanila ang hahainan sana ng mga pulis ng warrant para po sa kasong murder at frustrated murder bago pa po mangyari ang inkwentro. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang mga sugatang pulis. 7:35 mga kapatid, ang tamang oras. Atid naman sa ating lahat yan ang Ulta Flex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ulta Flex, ang pampalakas na pampaganda pa na health drink. Gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ulta Flex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, sa TikTok at maging sa ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Samantala mga kapatid, puntahan naman po natin ngayon ang mga balitang consumer at pangkalakalan. Ipinatawag ng LTFRB ang higit 20 transport network company at 9 na motorcycle taxi company sa gitna po ng investigasyon sa bloated daw na listahan ng benepisyaryo ng fuel subsidy. Pinagpapaliwanag ang mga kumpanya tungkol sa labis-labis na onboarding ng mga driver at rider. Nagugat pong investigasyon kasunod ng aberya sa pamamahagi ng fuel subsidy sa mga TNBS driver at maging motorcycle taxi rider. Maalalang napilitang mag-special payout dahil sobra-sobra ang mga nagpakitang rider at driver sa payout sites kumpara po sa listahan na ipinasa ng mga kumpanya. Dito na pag-alaman na may mga kumpanyang sobra-sobra na pala ang bilang ng rider at driver kaysa sa itinakda ng gobyerno.
1: Sa akin, Secretary Panoy, is to as much as possible protect the employment kasi ng mga TNVS or motorcycle riders. At the same time, binabalansin natin yung issue of oversupply, how to document, how to legitimize the motorcycle taxi riders para hindi na ma-audit to. At maintain a database of all the drivers and update it continuously.
0: Yan nga po ang tinig ni LTFRB Chief Vigor Mendoza. Sa mga kapatid po natin na nag-online selling, itinag-utos po ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang pag-display ng registration seal badge sa inyong mga platform. Ayon sa BIR, required ng online sellers na ipakita po ang BIR seal sa kanilang website, e-commerce page o social media account. Maaring ilagay daw ito sa About Us at Business Permits page o kung saan man ito madaling makikita ng publiko. Ito raw ang solusyon ng BIR para hindi na kailangang i-upload ang Certificate of Registration at maprotektahan ang privacy ng sellers. Maaaring makuha ang registration seal badge sa online registration and update system ng BIR. Target naman po ng Department of Agriculture na agad mapasigla muli ang lokal na industriya ng baboy kasunod ng outbreak ng African Swine Fever. Target nga ng DA na maibalik sa pre-pandemic ang populasyon ng baboy sa bansa na nasa 13 milyon. Ayon pa po sa DA, plano nitong bumili ng 32 baboy. Layon din daw palakasin ang lokal na produksyon para mabawasan na ang pag-asa ng Pilipinas sa importasyon. Samantala mga kapatid, sa mga balita naman po sa labas ng bansa. 2 po ang kumpirmadong patay matapos maglunsad ng pag-atake ng US military sa isang barko sa Caribbean. Pinaniniwala ang sakay daw ng barkong yun ay mga miyembro po ng isang terrorist organization. Wala namang nasaktan sa panig ng militar ng Amerika, ayon po yan sa US Southern Command. Ito na ang pinakabagong pag-ataking ikinasa ng Amerika na siyang patuloy na kinokondena ng ilang human rights group. Patay naman po ang 26 na katao sa pagsabog sa pagawaan ng paputok sa Hainan sa China. Higit 6 na po ang sugatan. Inaalam pa ang pinagmulan ng pagsabog. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang empleyadong namamahala sa factory. Aabot naman po sa 300 bumbero ang nagtutulungan matapos ang pananalasa po ng wildfire sa Poland. Nasa halos 100 hektarya ang natupok sa Bilgorod District. Gumamit po ng air assets ang Polish authorities dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Wala namang naitalang nasaktan sa nasabing sunog. Oras muna mga kapatid, 7:39 ang tamang oras. At din naman po yan sa ating lahat ng WinRock Color Safe. Uy, mga mommies, meron bang mantsa galing sa makeup kape at tsokolate ang inyong damit? Huwag na kayong ma-stress mga moms dahil meron ng WinRock Color Safe. Correct, dahil sa WinRock Color Safe, tanggal ang dumi without fading colors. No kupas, no worries. Laging fresh at mukhang bagong labada. Protektado pa sa germs at bacteria. WinRock Color Safe, linis na maaasahan, proteksyong mapagkakatiwalaan. At katuwang po ng WinRock Color Safe sa labada ang Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis, mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Samantala mga kapatid, balikan natin muli ang ating Sports 5. Must win para sa ilang mga kuponan na mga laro mamaya sa PBA Commissioner's Cup. Target po ng Phoenix Fuel Masters ang quarterfinal spot kontra po sa guest team na Macau Black Knights mamayang alas 5:15 ng hapon. Mamaya naman pong 7:30 ng gabi. Parehong kailangang ipanalo ng San Miguel Beermen at Terra Firma Jeep kung gusto pa nilang makapasok sa playoffs. Gaganapin po ang laban sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Pero mapapanood po yan sa PBA Rush, RPTV at maging sa Pilipinas Live App. Target naman na kumuha ng dayuhang head coach ng Samahang Basketball ng Pilipinas para po sa Gilas Pilipinas Women. Ayon kay SBP Executive Director Erica D., inaasahang matatapos sa po ang paghahanap sa susunod na coach ngayong buwan. May mga nag-a-apply daw mula Europa, Estados Unidos, East at Southeast Asia. Ang giit ni D., isa sa mga dahilan, ang neurality, kaya dayuhan ang gusto nilang mag-coach sa kuponan. May iwasan daw nitong intriga sa pilian ng player sa pambansang kuponan. Inaasahang pangungunahan ng bagong coach ng Gilas Women sa 2027 FIBA Asia Cup. Nagaganapin naman sa susunod na taon. Papalitan ng mapipili ang longtime mentor na si Pat Aquino na tutulong po ngayon sa grassroots program ng bansa sa women's basketball. Balitang NBA mga kapatid, panalo sa Game 1 ng Western Conference Semifinals ang Minnesota Timberwolves. Nalo sa tanpo nilang second seed na San Antonio Spurs 104-102. Sumablay po ang pampanalo sa anang tres ni Julian Champagny. Gumawa naman ng 21 punto si Julius Randle para sa kuponan. Hindi naman inaasahan ang pagbabalik ng star na si Anthony Edwards mula po sa injury at nagtala po ito ng 18 points off the bench. Nagtagumpay ang Wolves kahit na gumawa ng panibagong NBA playoff record ang Spurs o ang Spurs star na si Victor Wembanyama matapos nga po ang 12 blocks. Nagtala rin ng 11 points at 15 rebounds ang Defensive Player of the Year. Sa home court pa rin ng Spurs ang Game 2 sa Webes. And finally, ang ating balitang entertainment. May nilinaw po ang Miss Universe Philippines Organization kaugnay naman ng viral video ni MUPH CEO and President Jonas Gafud. Sa kumakalat na video online, makikita po si Jonas na namato ng kanyang cellphone na magkaroon ng aberya sa microphone si Ralph De Leon. Sa eksklusibong panayam ng News 5, nilinaw po ni MUPH Executive Vice President Voltaire Tayag ang nangyari. Anya, katabi niya si Jonas noong mangyari ito. Sinusubukan daw ni Jonas na tawagan ng production pero walang signal ang mga ito. Malinaw raw na hindi binato ni Jonas ang cellphone o ang kahit sino doon. Unfair daw ang judgment ng mga tao sa mga opisyales ng MUPH. Samantala mga kapatid, ipalalabas sa Netflix ang documentary ng OPM band na Eraserheads na Combo on the Run. Mapapanood po ang docu sa halos 200 bansa simula Mayo at 30. Abangan daw dito ang never-before-seen videos at dagdag na materyales dahil dumaan pa ito ulit sa re-editing. Bukod sa epekto po ng Eraserheads sa Pinoy pop culture, may tema rin tungkol sa pagkakaibigan at conflict ang Combo on the Run. Sa iba pang balita, maglalabas po ng bagong awitin ng actor-singer na si Inigo Pascual. Sa May 8, Biyernes, mapapakinggan ang bagong single ni Inigo na Ikaw at Ikaw. Excited naman ang fans para dyan. Mapapanood din na soon si Inigo sa kapatid series na The Good Doctor. Mga kapatid, 7:44 ang oras po natin. Hatid naman sa ating lahat yan ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan. Mula po yan sa Magasoft Hygienic Products Incorporated. Mabibili po sa grocery, supermarkets, and drugstores nationwide. Available in open tape and baby pants. Twins Lampaign, ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang. Sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. At yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalita ng News 5. Mga kapatid, sa ngalan pa rin ang ating masisipag na kasamahan sa News 5. Sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Tolentino, Julorich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Chaska Gutilba, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra at Executive Producer Andrew Yusinko.
2: Parang lang, Lord, na mahal mo ako!
0: Patuloy na manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan ng Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan.
2: Rock and roll.
0: Ito pa rin po ang tambalang Chad Failon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Kayo na ang nangunguna.

0: baby girl, ito ho ba ay online media something?
1: Kinumpirma. So, confirm na itong balitang ito, Erwin, no?
0: Kinumpirma ng NBI.
1: Ito nga daw pong Pinag Gallery Media Network, yung founder po nila ay nagkaroon po ng entrapment operation ng NBI. At ito nga, sinasabi ng aking partner dito, kumpirmado daw po itong balitang ito.
0: At meron daw pong 11 o'clock in the morning na press briefing ang NBI tungkol po sa balitang ito. Samantala po naman sa oras na 7:47 now in the morning. Mga kapatid, sa lahat din po ng mga nakaantabay po para sa ating mga pabida sa 2FM. May mga naghumihiling ng pabida, ha? Kayo naman talaga. O sige po, basta dyan po lamang kayo at dito lang po kami. After all, kami po ay laging nandito hanggat kayo po ay nandidiyan. Habang ating mga suki po naman, sila Winston King. Good morning, Winston.
2: Good morning.
0: Papunta na po sa opisina at maging ang ating pong mga suki din na mga nagmamaneho na ngayon. Parang si Rene Chualang at si Buboy Romero. Good morning sa inyo mga kuya. And also kay Kuya Samson Go. Maganda umaga sa inyong lahat. Maganda umaga rin kay itong ating araw-araw po na nakatutok sa atin. Ito pong tropa ni Ginoong Carlos Chan. Yan, baby girl, if you recall, ha? Araw-araw din po nakatutok sa atin ito.
1: Pati si Josh ko. Good morning. Yes. Ng Wishing.
0: Oo. At si Ginoong Mike Lee ng Toyota Alabang. Maganda umaga po sa inyo lahat and thank you.
2: Good morning.
0: Ang importante po, lagi tayong kondisyon ng ating pangangatawan and of course, hindi ho tayo pumapalya. Sa panahon ng ating pong pangangailangan, parang si Nilo de la Cruz lang. Ayan, di ba parang Nilo? Laging ready. Hindi sinasabihan ng excuse me, bigo ka na naman ba? Hard starting, Alana, palyado, eh sandali lang, ito ang para sa'yo, bagsik ko! Bravo Food Supplement for Men. Diba masarap ang buhay? Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
1: Vroom vroom. Mapapa. Bravo.
0: Yan.
1: Kataleg. Yeah.
0: Bravo. Mabibili yan sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ha? Ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. George Blaylock, magbaong kanya sa Nevada. Good morning, George. And see you soon, pati kay John Fernandez. All right, mga kapatid. Hindi ho ba't may sinasabi po ang Chad na definitely categorical wala daw pong aumento sa tuition fee sa higher education? Ba talaga naman, ha? Pwede ba yun? Sana nga. Sana nga po. Mm-mm. Ang tanong lang dito, talaga bang pwede po mangyari yun? Although, mga kapatida, ang ating pong naulinigan, mukhang nagkaroon ng meeting kahapon ng CHED at ang mga nangangasiwa, nagpapatakbo ng ilang pong mga kolehiyo at universidad sa Pilipinas.
3: Eto na.
0: Ano kaya ang kanilang napag-usapan?
1: Yun ang maganda malaman.
0: Pero bago yan, pakinggan natin ang magandang balitang iyahatid ni Brad Jeff sa ating The Daily Brad.
4: FM.
5: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo!
6: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
7: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
8: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rapid info po, teleservisyo para sa mga

0: Rob Jeff. Mas magandang lalaki ka pa sa umaga.
1: Good morning!
2: Okay. Siyempre, mana sa'yo, Lolo Ted. Daddy, da, Tito Ted. Lolo.
0: Good morning,
2: Ted. Good morning, Chan.
0: Good morning sa iyo, Brad Jeff. Marami nakaabang sa atin. Of course, si Ate Nati Ocampo Verso. Sa araw-araw yan, no? Pati nga itong atin din mga kaibigan ng mga senior, si Dean, Estelita, Baby Bello, nakaabang din sa atin yan. At si Ma'am Ana. Si Ma'am Ana po yung caregiver po ni Speaker Boji D. Si Ma'am Ana. Araw-araw daw ho, nanonood din po sa atin. Ma'am, maganda umaga po and it's an honor na kami po inyong bigyan po ng panahon sa inyo pong busy morning sa panonood po sa atin pong programa. Okay, Brad, go ahead.
2: Thank si you so much.
0: I'm sorry, Ann. Si Ma'am Ann. Si Ma'am Ann pala. Okay.
2: Ma'am Ann. Ma'am Ann. Thank you so much, Ma'am Ann, for tuning in. Para mga kaibigan ko si Junjun at Trina Galang. Walang sablay. Well, dahil nalalapit na po Mother's Day ngayong weekend, I believe, ano? Kwento to na isang babae na hindi magkaanak. Ito'y kwento ni Hannah. So baka makarelate po tayo rito kahit hindi tayo babae. No? Ito yung tanong niya kasi kay Lord. Lord, hanggang kailan ba ako aasa? Meron siyang waiting season. And alam niyo po, isa to sa pinakamahirap. One of the hardest seasons ng buhay natin, yung nagdarasal ka pero walang sagot. You've been hoping, umaasa ka pero walang galawan, walang movement. You've been faithful naman pero parang delay or dininay ka na ni Lord. And minsan, we question, Lord, naririnig mo pa ba ako? Si Hannah po ay isang barren, ibig sabihin, baog, wala siyang anak. Siya po'y minamak o inaasar po siya, pinoprovoke siya nung isang asawa ng mister niya, medyo matindi tong mister na to, dalawa asawa, and misunderstood siya even nung priest during that time. Taon-taon siya umiiyak dahil every year ang punta nila sa templo, taon-taon siya naghihintay ng sagot. Hindi isang beses lang siya nagdasal, consistent po. And then dumating nga po yung time, finally, binigay ni Lord yung kanyang anak, which is si Samuel. Sabi po sa Ecclesiastes 3:11, God has made everything beautiful in its time. Alam niyo po, ginawa daw po ng Diyos na maganda lahat. Pero sa kanyang sariling timetable, delay doesn't mean denial. Hindi agad sinagot ni Lord yung prayer ni Hannah, pero bakit? Because God was not just preparing the blessing, He was preparing the mother, si Hannah. Kasi hindi lang po ordinaryong bata itong lalabas sa kanya. Si Samuel po, isa sa pinaka magaling, isa sa pinakatanyag na propeta sa historia ng Israel. Siya nag-anoint kay Haring Saul at kay King David. So sometimes God delays are not denials kasi po, pinapalalim ng Diyos ang ating pananampalataya, ina-align niya yung puso natin, at piniprepare niya for something greater. Parang uso ngayon mga instant. Mas masarap pa rin yung lutong talagang pinakuluan magdamag yung karne, di ba? Para maging sinigang na baka the following day kesa yung mga instant. I'm not saying hindi masarap ang instant, pero mas masarap po pag dumaan sa proseso ng pagluluto. Kaya po, as I end, paano tayo maghintay? Number one, keep praying. Huwag kang titigil, huwag kang tatahimik lang na parang ayoko na magdasal. Pangalawa, trust God's timing. Hindi late si God, lagi siyang on time, and yung time niya laging perfect. At pangatlo, stay faithful while waiting. Serve niyo si God, follow niyo pa rin siya, and trust Him kahit wala pang sagot. So tanong, ano yung mga inihintay mo ngayon na parang delayed? Ano yung mga bagay na pinagdarasal mo na parang hindi na darating? Ano kaya ang ginagawa ng Diyos sa'yo, sa puso mo, para pagdating ng blessing, naka-align yan sa plano ng Diyos? Because God's delays are not denials, they are merely preparations. Ecclesiastes 3:11, God has made everything beautiful in its time. Tayo po'y manalangin. Panginoon, alam namin Lord, minsan naiinip kami sa sarili naming timetable. Minsan parang, Lord, huli ka na kung ngayon mo pa sasagutin to. Lord, wala nang silbi kung ngayon ka pa darating. Lord, huli na kung gagaling pa tong nanay ko. Marami na nasayang na memories. So Lord, may mga sarili kaming pananaw. Pero Lord, Ikaw ang Alpha and Omega, the beginning and the end. Alam mo yung mangyayari bukas at sa mga hinaharap. Kami Lord, limited lang sa ngayon. Kaya Panginoon, we trust in Your timing. We trust in Your answer. We trust, Lord God, that You will make everything beautiful sa tamang panahon. Kaya Lord, umaasa kami sa mga hinihiling namin sa bansa, sa pamilya at sa pansarili namin inihiling. Lord, aasa kami while doing our part in your will be done in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito sa aming pakikinig sa aral ng mga ngaral. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff, Bless His Mission. At alagaan niyo po mga tao, mga takapakinig po namin na araw-araw, ito po ang inaabangan, ang aming pong The Daily Brad. In Jesus' name we pray, Amen. All right. So Brad Jeff, salamat muli na marami sa iyong panahon, ha? And we hope, yeah, sincerely hope na okay yung mga test na pinagdaanan mo recently. Kasi yeah, hindi natin talaga, mga kapatid, maitatanggi ho na habang nagkakaedad, talagang kailangan na yung mga test na ganyan. Mabuti nga at meron kayong resources, ang iba, para sa mga test, no? Oo.
2: Yes.
0: So ano ba ang resulta, Brad?
2: Okay si naman. Dr. Edward. Si Dr. Si Doc Edward Magsambol, yung aking cardiologist dyan sa St. Luke's QC, kinukulate niya lang lahat ng test, pati yung stress test. At magzo-zoom na lang daw kami kasi medyo maaga yung kanyang schedule. Pero binigyan na niya ako ng bits and pieces.
0: Mm-mm.
2: May mga pumasa, merong kailangan i-work out, katulad ng mabilis pumintig ang aking puso do sa stress test, kahit konti pa lang yung tinatakbo. So may kailangan kami i-work out na konti. Pero yung full, wala pa, branded na full explanation sa lahat.
0: Sabi ko nga sa iyo nung una pa, ang pinakamagandang ano diyan resulta sa nangyaring test sa iyo, may puso ka pala. Yun yun eh.
2: Meron at hindi pa bato. Hindi bato.
0: yun eh, may puso ka, positive.
1: Oo. Amen.
0: Kasi hirap nung kung pag-test sa iyo,
2: wala kang puso.
0: Ang pinaka masamang balita dito, wala ka palang puso.
1: Oo. Ngayon ang tanong, ilang puso ang nakita? Kasi may kantang sana, dalawang puso ko. Isa lang sa'yo, Pastor? Isa lang.
2: Isa lang.
1: Ah, okay, kaya good, good, good. Kaya
2: tumitibok yun.
1: Yan ang gusto natin.
0: Sa totoo lang, mga kapatid, ano po, may mga tao po nga na sa kawalan din po ng kakayahan, yung wala akong pagkakataon para magpa-test, no? At nagugulat na lamang. Kaya nga, importante nga din po yan, yung mga test na. Although may mga tao din na may kakayahan, ayaw magpa-test kasi nga ayaw malaman ng katotohanan.
1: Tama. Pakot sa katotohanan. Kasi nga, diba, sabi nila, what you don't know won't hurt you. Tama. Kaya ayaw na lang nila alamin. Totoo yun, ha? Number one na ang nanay ko dyan. Ayaw na nagpapatest.
2: Hindi na inaalam, ano,
1: dyan. Ayaw niya, hindi niya, ayaw niya alamin. Wala naman daw siyang nararamdaman. So ayaw niya yung mga yearly executive check-up. Hindi, malakas ako. Hindi ko kailangan. Ganyan ang paniniwala ni Mama Tess.
2: Binabase sa pakiramdam.
1: Yes, oo.
0: Anyway, sige, so Brad Jeff, bukas ay bisperas na ng Biyernes. Muli, aabang kami sa iyong panibagong aral para sa lahat ng ating takapakinig na nakaabang nga sa The Daily Brad.
2: Yes, Brad, makikita kami mamaya ng paborito kong tao sa planeta, ang aking biyanan. Okay, Mami Angie, may lunch kami dahil one-year anniversary ng death anniversary ng kapatid ni Grace, yung kanilang bunso, si Ate May. Isang taon na pala lumipas mula nung siya ay namatay. Yan, so mamaya we'll just have lunch and get together na aking biyanan. Yan.
0: Alright, sige. So have a very, very productive day today, Brad Jeff. Thank you, Brad.
2: Thank you. Hi din kay Ronald Sarcos, nanonood ngayon. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
0: And serving the people, Brad Jeffries Cobides. Batingin ko rin si Doctor. Ito yung mga doktor naman na baby girl, ha?
1: Yan ang mga ife-friends natin soon. Sino-sino yan?
0: Ito po yung mga doktor din po na ating po pinasasalamatan, si Dr. Ivy Escasa.
1: Yan.
0: Good morning po sa inyo, Doctor. And thank you very much din po sa inyo pong pagsubaybay. Siya ho ay isang hematologist naman. At maganda umaga rin po kay Dr. Emmanuel Lennon. Yeah. Siya po ang urologist naman. Kay Dr. Franz Abelia Dumo. Siya po ang cardiologist naman. Ayan, ang haba nito, girl.
1: Sige lang, isa-isahin mo.
0: Sige.
1: Sino pa?
0: Ha?
1: Sino pa? Kulang ang listahan.
0: Mahaba ito, girl.
1: Sayang, mamaya balikan natin yan.
0: Sa lahat din po ng mga doktor, lalo na po kay Dr. Love. Good morning, Dr. Love.
1: Good morning.
0: Okay, sige. So, handa na ba kayo? Sandali po lamang. Meron lamang tayong short break at sa ating pong pagbabalik. Aba, tayo po'y patungo na sa ating ikatatlong oras ng pagniniig sa himpapawid. Hindi pa po kami napapagod sa paghahatid po ng importanteng issue para maipaliwanag po ng inyong maintindihan. Tambalang Ted Filon.
1: At DJ Chacha.
0: Right here sa True FM 105.9.
1: Dito tayo sa totoo.
3: True.